0: Oi, temos Guilherme, 82-31-05-75-184-32-12-287. Oi, Mranzo Mingset.
1: E kadmam dishi makwesh.
0: Nishela nama.
1: Orlando nya kama tutwini ka kufa.
0: Tatana nya kama vonela ya wena.
1: Ya pra mine pa a segredo a shuhunda a shijule ki ka minchumi ngwa shinge na verdad. Washbo a leni kanuna na nsati ukuma shaku abatshele ba fishela ngu amtshele live potera fishela ngwana. A xilo xaxaki a kula nwana nga zapha mtshele manje ukumosha wa xilo xaxaka nga xitipi so minchumi xinyingi xi hentsha ku hini vanhu va ntima hi hlupheka xivo hi makama segredi ukumosha mun'wanyana chenjile a ta fana a nga hlayanga xihundla xaki lexi a chenjisiki xona a vana va sala va hlupheka ni vatikulu so a masegredi a ma juleki na verdad njhe mina ni mazrhandzi Ya, ni nga hlayisa xilexo ka ni nchumu xa ma-segredi ha mina ni xirhangi ku ni lisi mibyin'wana ndza ka 2018 till keep the secret till dina ni fihlakaki kambe epapa ra mina a ma-segredi a ma xonganga swi bon loko wena u xi tiva xa ku leswi swi enciki swi cert leswi swi encaku kumbe leswi swi enciki hi swona swi cert ku yi tshamixela ni vanhu van'wanyana phela va ta swi tiva xa ku o wena u enci leswi hi xo xi fambaku kahle wena u hanyisa xileswi hi xo xi fambaku kahle so a loko u fihla minchumu phela ku hlahlava minchumu leswi a xi basanga ya tiho hungatanyana lexi byi xikinyana swa ku yi khali na wena u tirha tingiseri ku hungatanyana bya vuxeni bya u nga khomiwi vuswaku kambe khani mami na minti no bekanyana wolawo
0: i nkomo swinene bye bye
1: ya khani mami chao chao
0: 2:11 se wena u li yini mayelana ni xihundla kanuna na sati oyo
2: okay.
0: Ni xitela na ma u kumeka kwi
2: murombeni
0: a murombeni so mavonelo ya wena
2: mavonelo ya mina mana a ndzi lavi swi tsakela mina aka telefoni ya mina a ku na xihundla a ku na kota kuyini ku tlhelaku loko a telefoni peyitana kota mina va tendela loko a telefoni sikoleyitana mina ndzi tendela ku na problema
0: mapini ya maempeza ya mola hinkwaswo
2: a ku na xihundla xin'wana xi ringana ku mina ndzi fikela nsati wa mina yena fikela mina na ku ndziva ka nsati ta mina kuzoma wa tiva swa ku a ya a ndzi munene nonpoti mina ndzi xihundla ya sata mina ve ni chuka xitivana na yena mina ndzi chuka xitivana na mina va kona leswi laha ka mina fona la ke mina helenza foni ya mina wa tendera mbi ya yena ndza tendera a ku na xihundla ni chilo yi fikela nako kona
0: tata se mayelana ni mahanyela hakanyingi tixaka ni tixaka ku ni xihundla lexi nga kona se swihundla leswi swa fanelana ku nuna na nsati va byelana
2: laha ka mina swa ringana swa mahaka leyo a ku nsati wa mina a tiva a chunge xa mina yena ya tiva lexiamina ndzi tiva xa yena a ku ta i van'we tuka la yena a nga lavi swi tiva a swi kona laha ka mina tika van'wana hehe maxi ka mina laha ka rimaheke a swi kona leyo
0: a swi kona nkomo swinene tata yena mahlweni ku pangalatale na hina babaye 2:14 a hi le murhumbeni a swifundzankulu Nyambane ya kwihi swoswi vana qunga na wena wu hlengela hi dyondzisana hi yakana xana a xihundla xa fanela ku va xi ve kona xikarhi ka nuna na nsati hi hlamuxeli handle ka matelefoni handle ka ku khiyakhiya matelefoni a mahanyelweni ndyangu ni ndyangu ni xihundla lexi nge hakanyingi van'wana va tlhe va

0: va byeliwa leswaku u nga n'wi byeli leswi a nuna wa wena a nuna a nsati wa wena a nga swi tivi i xihundla xa hina se muhanya kun'we kambe ku ni swihundla leswi nga kona mo kala ka mi nga swi tiviki se mundzuku ka siku a timhaka hi leti hi ku u veke xihundla hoyo hoyo
1: a wu pele na ma
0: ni pelele ni na ma
1: ekari swivondlani ka xisekwana
0: tatana mondlani
1: mama
0: eyi u leyi
1: a mhaka hi yona ti yapa mazia yingheneni mhaka makeni
0: ya
1: a ntiyiso wa mhaka hambe u jikajika kambe a verdade a swi laveki swihundla ndzeni ka muti kuni swa mundzuku a swa mundzuku u nga vileli ku va u ku wata vakwe ku nga ta boxa ntiyiso swi endleka kuma accident accident a yimelanga ku ku va wa hani mundzuku mundlwana kumbexana swa kwala ni kona a leswi lavekaka na wu li karhi u tsakile hi nkama wa swi tiva tlhantlha xihundla xa wena kumbe madokumente u nga na woho u vitana a pasta la nga nsati wa wena u n'wi tshandzawutela swilo kumbe lo telefoni lo leyi u lava ku va oni segrade wena na yehe nsati wa wena hambi mun'we ka vana u ngo ka wu nga kombi lowun'wana swa ku loko u mi tsuka nhloko ya yena yi tirhi maxi wa fanela ku mi komba ku ri kuni swa mundzuku se swi fana ni kola ka movha la swa yinceka u hamba segrade ku loko se u vabya wena u tivaka ku tshembeleta movha lowu hi wena u vabyaka loyi a nga na u telaka ku yisa xibedhlele i ma
0: ya
1: a swa ha koteki leswo se ku lava ku u fundhisa nsati wa wena kumbe ni n'wana mun'we futhi ka vana lava u nga na vona loko swi ku bindzela kumbe kulomu ka ku kuma tikope kumbe mafexteni a ta swi kota ku ta nkulumuza movha lowu a ta ku teka kumbe yi nsati wa wena a ti ta ku teka kumbe wena na nsati mi nga koseno n'wana lowa wena a ti ta ku teka swo se hi leswi ni nga swi vatisaka swona hi ku ni kulomu ka mapini ya swi swa n'wini swa maimbeza wa kona yelweyo swi tshandzawuti umgwea loko u nkwama wa mbuva va tamba va lomba mali ku yila va na yona yi ta bola lomu ka mabiloko ya matizulu lowu wa kotete swipapelana
0: a celelile
1: makondlo swo swi teku hi makondlo wena wa la ku fihla ha swona swoleswo mina ni nga ku ni hlamula ni gama koko lawa
0: inkomu swinene tatana hi tlangelile hi ya na mahlweni hi ku pangalatana na hina a hi buleni a hi dyondzisanani
1: inkomu ni tensile
0: duas horas na 17 minutos murenzi wa muyingiseti u liyini mayelana ni mabulu lawa hi swihi wihi nhlengelo nga na wona 82 31057 5184 32 12 287 wena u hi kumaka sweswi hi karhi hi bula mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xikarhi ka mahanyela ya vanhu vambirhi nuna na nsati xana xa fanela ku va xi ve kona ka mahanyela hinkwawo handle ka matelefoni ni swin'wana ka mahanyela hinkwawo a xihundla xikarhi ka ndyangu ka nuna na nsati xi fanela ku ve kona ke nuna a fihlela nsati nsati a fihlela nuna allo Swemugile, sindzisa. Hoyo hoyo. Ni na mani?
2: Kwa na zindawo andre ka masingi, ni ma.
0: Tata, mavonelo ya wena?
2: Na po.
0: A mavonelo ya wena mayelana ni
2: mavonelo ya mina. Dina ya po aku tivunga ka phone a tinaveki. A tihundla a ka fona a swi laveki ku ta fana ni tihundla ta le ka bangi ta fana ni tihundla ta laha mutini ta loko swi tolovela tihundla i mundzuku wa siku loko swi tanga na vele ka wena ta kuma ta ku wa swi vo ndza va pfuna ku tihundla ta le ka fona mina ni nsati wa mina hi ti tiva Tihunca ta le ka fono mina ni nomora dya mina hi ti tiva. Tihunca ta laha ka ku hanya ka mina na yena swa tive hi tsana yiive hi tiva hi ku fana ka hina wumbirikana. Mundzuku wa siku ti kona leti ti phazamisa ti nga madlali swin'wanyana ti nga ha tiveki. Hambiloko na wa swi tiva swa kapa loyi wa nuna wa dyola ngopfu o loyi wa sati wa dyola ngopfu masati hunca ta le ka fona ti kombile ku fihliwa. Because this is Mahako to Hunga to Fishua to Humango for Catifon, Kuikwa Makod, Makaya, Hungaya, and Hungaya and Kotalagaso.
0: Ingomus Nenetata. It's Langa Lily,
2: and Mam.
0: It's Langa Lily,
2: Manan Lako would to some Makai Wanyan. When the Makale present the Van Lava Kusamba Varanda would take a meet from the one who should win. Wana makala difficultism mina ndi boss ya vanhu lavo rhandza ku famba va teka va gama va khomiwa hi maphoyisa va gama va ta tshike va ku ehe laha hi khomile vanhu vambirhi vanharhu mune se ku laveka boss ya kona paka yi sa yi khomiwa tana leswi namisi hi boss mina ndzi yingisela mahungu ndzi taku wana mi va khomiwile va ta ndzi kuma. Ndzi to ba matin'walala mina swa vhumi na ku munhu loko a khomiwa va nga lava ku lavetela ku manyani khomiwile laha khomani munhu ga ha wula loma a fikela ku koma u nga sa n'wi famba mumaha a ti hunca ta ku vanhu va swi tiva vakhe kota kha swi tala ni munhu ga mu nga ha mu kumi gandzi la ku wu laveka
0: inkomu babaya
2: alimama
0: 2:21 mwingi se twa ku rhendzeka a hi buleni a hi dyondzisananini hi lo nkarhi mi mukhandlu radio Musambika wu pfulaka ku va hi dyondzisana hi bulisana ka xiyenge lexi. Halo oyoyo ni xitela nama
3: ni selo khumaya ku fikela exongweni a nkhomeni.
0: Tatana Kumayo, uli yini hi hlokomakanya munthu?
3: Ndzi se tibuyanga mola wala hi tiphele ta movha yini a hetile. Se ni to khatekela marito layako. A xi hundza xiyala muntini. Xa nuna na nsati. A ku mu fihlele makutini ya hi mola. Ni ya mpeza lweyo, ni ya mikhethe lweyo. Pero ku ni swa mundzuku hi ntiyiso ya kona. Mavabyi a ku khoma kola ni kola. A hi hezi u kumane ni accident u limalile u lomolomo se a maphini u nge n'wi fihleli ni ka vana vhele u nga khetha lowu mi vonaka swa ku biwa ni nqondo leyi u n'wi komba maphini kumbe i karhata vula bangi se phini u nga fihlela munhu wa vhivinyi munhu wa handle mandlamutini ka wehe ka nuna na nsati a wu nge n'wi fihleli hi mavonelo ya mina.
0: Hi swona tata hi tlangelile
3: mitizinene
0: inkomu ya na mahlweni ku pangalatana na hina babaya
3: bye bye
0: oyo oyo
4: awuxe
0: ni xile ni xitela na ma
4: alexandre ka hon'wini
0: tatana alexandre mavonelo ya wena.
4: A xi laveki manje so problema hinko i ku lata ku ma podiumu ka ku hetela ku ni wena nsati na nuna a hi tshembani manje ku ta huma mun'we laha khakha tyungu a ta n'wina vambirhi ni ha kumana ya hi laha ka ku wa wona ku ndzi ta khuva ndo lahlekanyana va kona lava ku va boha leswaku epa hi ta fa xikan'we loko ku rhandza mun'we a fa Ya chibole jiani wa boili tolo banga boili tolo acha hatie ya neku dir walle neku kelongo kungo ile kawa mamani eko ambi generale na mete bao ite mwana kapina ndo wakala achiunga chama satanti chiti ya problem ikwa la umbukungula maji achiunga veda achiwanga la beki huko achiunga kusungula machiunga kusungula machiunga kusungula
0: machiunga
4: Tá bom.
0: Inkomo sinele tata itlangelile yena mahlweni ku pangalatana na yena.
4: Yeah.
0: 2:26 ya mahlweni ku kuma mavonela va yingiseti va hina kantirhisano wa switichi leswinharhu Maputo, Gaza na Inyambane na hi nga karhi hi bula mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xihundla xana ka nuna na nsati xi fanela ku ve koho oyo oyo oyo oyo muyingiseti
5: Hey, hoya hoya, how feeling?
0: Nina mani?
5: Samuel Augusto wakanguleli, Inyambane mashish.
0: Eso na tatana Samuel Augusto.
5: Hmm.
0: Hey, mavonele ya wena?
5: Ah, mavonele ya mina. Nina nitakukhazinzo hambana ni vangana, mashish. Mavonele ya mina, depend ya kikazo.
0: Hmm.
5: Kuni tikazi leti achi hunge chilewe kako.
0: Ima kazo ya kufana ni wani mafamala masisindi seka kakuveni shi hunge shikari kanu na nasati.
5: Ita sika parti ya matelfone.
0: Akama anye.
5: Jasa kota ku lugu gicha anuna asoka aya kuphandina satine na wasoka kuphandina manda uyo hambana se lozi kota ku lugu akumana for example me wa start kanini munhu le hayi amugangisa ina wa uya ta mujela nuna wako kunzi gangisiwe eh
0: mayelana ni mahanyela ya vona vanga byelana
5: ah Kulisi nzinga kudepende ya kikazi. Iku gambela lembe, mambela malembe, anga mjelu wanu na kunzi gangisi. Mashu wa gangisi yo. Ja, iku wala nzinga kuminanzi kudepende ya kikazi. Mawonele ya mina na mina.
0: Mawonele mpela.
5: Ja, itazawa mwani na wana ukuwa wata kuyini. Mashu mina hika mina mwani katichala wata kiyonga. Iko ambiwe wanu na wafamba gangisa majanga huyu hata mchela sato wakuku hepa gangisili muo ya aiku unja lejo ya ok mama mbongiru
0: ingo musunene babaye
5: ya
0: 2:28 oyo oyo
6: ausheni
0: lishili nishela nama
6: Elias Andres Zandamela, Amara Queen, Kola Kronika Complex Roger.
0: Tatana Zandamela, mavonele ya wena.
6: Nisate, asifanike kuwa kone pote nyama ya nyama ingu ingati ingati ingu. Fanike la kuwa hinkwasu. Loko ili mina, telefone la mina lichaya mina ni autoritara sagu. Atendere loko ni dhile, loko ni angachasa kuhu chutini, purge kuni kazu doko wa joko informara swa ku swi tikazi kumbe swa ku biha kumbe swa ku xonga swa muito urgent swi fanele ku va a tendera loko a vona swa ku a nge gwenti ku tendera a hlaya swa ku epa manyana a divali telefoni a nga kona ivhenja ku a tika telefoni byi thaya byi ku yini a gona swa yisa swoleswo swa ku a vanhu va khotelana a telefoni a munghana loko a telefoni byi yimba a teka a famba a tendera kula a nga tenderila ku nga ni nsati wa yena kumbe a nga tenderila ku nga ni nuna wa yena swi hlaya ku yini swoleswo
0: a huma hi unyaminyami
6: a huma a tendera kula a telefoni a tenderi kola mi nga konela n'wini va bizi ku ri n'wini minyama ya nyama yini kwaza mvona teka telefoni a suka a famba a tendera na le kule eke swa kwalikeri koza laha swi kona leswi a khotaka swona ja leswo a swi bina loko swi ni teka telefoni loko byi hlaya ni kone a ni tenderi kola o loko ni nga le kona byi le kona a teki telefoni a tendera dyondzo swo ku pasara yini ka masaka jezo va ta mi byela swa ku epa a yi byela papayi kuri swi tikazi kazi kazi kazi kazi swi va ta bota ni byela mara loko swozo swi endla leswo jezo mapholisa ma nga ni khoma hala handle hala entom pront a nga tendera a nga titwa nchumu
0: a vito la munhu hi mpondo ni rungulele munghana wanga ntse
6: ni ku kume fasi u nga ni tenderi
0: hi swona swoleswo
6: u ni vona ngana ni khanda ni natalwe libomu
0: a ni le busy
6: na donga le busy tsinzekelile la kusuhi na mini la ya verdad lunga rowe na mina yene funa ya kani mamba hi nyisele van'wana va ta nghena va hi nyika matimu va ta hi nyika a mavonelo ya vona so
0: hi ngomu swinene va vaya
6: kani mambu chao chao
0: 2:32 ya mahlweni hi bula ni vayingiseti va hina va switichi leswinharhu maputugaza na ngembani mavonela hoyo hoyo
7: a ri lindu mathi akhela ka wehe kombisi
0: a tatana mathi a hi buleni
7: alana ka xihunga vhela mina mahanyi mahelorito ni la ku a swi fanele ku va hi hambana manje ku ni mhaka yin'wanyana yi tshukaku yi ta humelela futhi leswi hambi hi ku tshuka hi thetha nyana swi ma a tshuka mamani a teka a tirha na yena a teka mali a xava tirheni a ya ka yindlu leniya a ni na nga swi tivi loko se a swi tumbula la ni lava ku hambela surprise se njhe swa swinene swo sweswi
0: hi xo xihundla hi bulaka hi xo xana swa fanela ku ve xi ve kona ke
7: na damaja ku zotshava tirheni u ya ka yindlu ku ku ni laku ni la ku a ni laku ku hambela surprise hi leswi ni nga swi tsumbula laha a swi swona mani hayi kona ano a swi
0: se hikwala ka leswo a xihundla xi fanele ku veko
7: a xihundla xi fanela ku va kona ka lava va nga ni ntiyiso loko a nga na ntiyiso munhu u mi wona swa ku lweyi hi nga ku i munhu wa ku anga wa za u ximaha u nga mi nyiki xihundla xa kona a matelefoni lama lunghisiwaku ya ku pela matini lawa hi yo lava ku famba va va tendera na va le ka zadibani ku kambeni maza mapela matini phela mapela kulume ya ku hlambeni kwa famba na loko hlambeni
0: lo manga ko likola nyongeni
7: likola nyongeni
0: loko a liveka le karagara a damela hi xidamu
7: loko u likona la na muni xikan'we a nga a veka a liveka ka silence futhi
8: tata tswa hi loko loko diri so mona humani manje se na swona leswo a swa ri swa xihunga leswo a xihunga zana xinitiso a xi xongile ka lava va swi hanyaka kahle manje loko u tshuka u swi vona porque ku ni ku se ni tale vana na yena loko se u swi vona swa ku nada lweyi loko ni mi gwela leswi va mahaleswi wa tshuka vhela u hamba swin'wanyana u nga mi gweli
0: i nkomu swinene tata hi tlangelile a hi buleni
8: kani mambu kani mambu
0: 2:35 Mwingisete, Maputo, Gaza na Inyambani, ai Buleni. Oyo, oyo.
9: Alô.
0: Aushen.
9: Aushen, madame, can we? Mina Ernesto, nós vimos com a capa de Buketi Inyambani.
0: Tata Ernesto.
9: Ei, mina sata, mina que nana, embalacho, ana, beijo, honga, sara, nana, aqui. Ana, amba, malembe, me. Então, o que que acontece? A gente a bica, a sua rodada, a sua vizinha, a minha tem chumo, nem tem zoeiro, nem tem se logo não vou entrar com a roupa lá que é segunda, deixa eu mandar surpresa em uma, posso achar um gesto tácito, oh deixa, epa, acho não pode estar, mas o, epa, a coisa é se não fui eu não perdi lá, logo eu ambele a, logo eu olhei ele, e daí tá passando mal, ele já me indica a mim tirar mal dia, se ele é na maior na sexta, aí eu vou ele com ele
0: amubulanga ta ku hlamuxela swa ku amali leyi ya nga hamba fresh as surprise leli yi huma hi kwihi
9: a swi ni khomaka teke ni vutisa teke ni vutisa a n'wi epa papo amali leyi hi yo liya ni hi nga hamba a leswiya swa ku hetisa leswo i hi yo leyi ni nga teka yona se leswi kombaka ku hi kha hi tlhelisa mali liya hayi maswi u nga chaa wawo a hi sifelelanga swi nga swi ndzisa no swi ndzi yena swa xihunga swa yena vhela wawo a xa tirheni leswi xa nampoda a xihunge xo tazi leswi hala leswi xa hala lexi i xikulu swiza nampoda a ni no kona nga swi tivi loko ni u loko sumpende swi ku xavela tirheni leswi swa ka yona leswo maswina loko va nga ni swiprenderanga ra pregansi kwini tirheni ya foyi liya anta anompodo kuni chonge amakodo ka telefone imaka vanane hi swona nga havikela makodo manje makodo unompode hambi hi foni akor la ka foni la ku ni problem porque a munhu e possible a fona ka foni ya yena sati wa mina na ni li kona mi example ni vona matendere hinkwenu munhu a yo phazama laha ti nge hi swipirisibela peswo laha hinkwaswo ka misava leyi swa humelela wa phazama mitete ka foni ya mina a nga phazama munhu a fonela mina hambi hi mesaji ou é amor é isto aqui a sua espera diz não sei o que ué lá no ano que lá o outro bebê que está cá com o seu filho por isso nós já lhe simples depende eles mais sabe o que o moço gosta do angu que é o que o carro o sistema o ano mas o caso não me lembro o ano de hoje para isso que andam cá mas só na lista porque me nasceu também não me sente o ó ane não me sente ele me não é o que o ano passar menos nem quatro quatro dias na minha nessa linha de tiro já vale por ele isso né a nana é mais caro mensagem inga pela gafun nada não alô ok can mam na te gastar
0: encomos nene bye bye 2:38 e a matlone com bulano vai ingset mas lá na nisso um dia escare canjango alô, Auxene.
6: Mama na Jovelho.
0: Ei.
6: Me chala no boi ali, Joana, mãe.
0: Ei.
6: Ya. As vezes, acho um dia que a vano a bíblica no...
0: Oh, tá tão elias. Acho muito que ele... kambe a tani mhaka yin'wana sindzisa tatana Zandamela u ta kota ku hi hlamuxela mavonelo lamantshwa a wu ta na wona a wu sungule a mhaka hi la ku yi yingisisa a mhaka yoleyo
6: 082-0032-0287 wanuna loko a joko hamba michumu endzeni ka munhu a ku eheno poti swikuyeninini eheno poti swikuyeninini maxi na a joko xava michumu ya ku va yi nga fambelani ni futuro swi tshama swi endleka swa ku kazi na ni byiwa ku xava michumu ya ku va yi hi pfuna ni mundzuku ni mundzwana swi nga koteki maxi nesuka undiya ni nga tlhengana ni surprise banikwanga ni famba ni ya xava mina bazi ni koka ni bwena yini ni ta mi teka la ni kaya a ta njhe ku hlamala maji a swi mi nyisisanga mbilu loko a ni nake a ni naka ni mi byelile maji loko ni hlaswa ndzoko yi swo kuya nga pfumeli njoko endle swa ku nga pfumeli njoko endle swa ku nga pfumeli ni za ni ya endle swa ku fana ni leswi ni koka boya la ni kaya ta ta mivona mi ma va hetisela mi ka mali ya nga tizoo ya a swi vele maje a swi juleki majimile a swi juleki maji yi za swi ya juleka hi loko mi nghena kutwana la ni kaya tinki mi twana mi ku hetisa swa ku swi pfumeleleka mali loko swiku ku hetisa ku a na ta swikuyenini ku ya xivezo ku kokela hala ntshaku a ku fana ni huku loko yi hala za hela swo mamana xiuta a ni byela ku va ni swihlaya hanimona
0: ingomo bye bye 2:42 uliyini wena muyingiseto pangalatanaka na hina ka nkarhi lowu hi swihi leswi u nga hi hlamuxelaka swona mayelana ni nhlokomhaka leyi bulaka hi yona hoyo hoyo muyingiseto avito
10: Samuel Tomas Masango Shaishai Semingini
0: mavonelo ya wena
10: leswi mama depende ka michado ka makhetela loko ni rhandza yi nga le
0: sindzisa tata u ta siya mavonelo ya wena mayelana ni nhlokomhaka leyi bulaka hi yona nyamuntlha oyo oyo
11: a wu xile
0: ni xile ni xitela na ma
11: Antonio Budota
0: a kwini
11: a mara kwini
0: mavonelo ya wena
11: mavonelo ya mina hi lawa a xi hundla a xi laveki fela a lava hanyaka hi le vambirhi hanye leswi ntselaka ku dyaku ni a xi hundla i timhaka ta vuhlomehlome ka foni a loko yi le kusoho u teka telefoni u fona kumbe kombela mesaje ka foni la sinyora kumbe yena ka foni la mina a nga nghenangheni lomu yaka ku a swi fanele ku a nghena a hi problem leswi vonaka a ku ze ku vekiwa makoti ku i laha ka wuhlomehlome hi ku loko a kombela foni a ku endla ku fona swi ya taka ma nghenanghena ni mbaka ku wa ku ngheneki and loko u famba u lavetela swilo gama wu swi kuma leswi endlaka ku swi hi tshama hi hotelana mafoni hi tlhetela hi vekelana makohote ka mafoni hi mhaka wo hlomehlome mara la ka mapini epa swini lisima vhela ku hi nga hlotelani hi ku vhela ba ku ni swa mundzuku hi laha mavonelo ya mina
0: inkomu swinene ya na mahlweni ku pangalatana na hina vavaya 2:45 swi ntirhisano wa switichi swinharhu swa Radio Mozambique a dzongeni ka tiko Maputo, Gaza na Inyambani. Nyamutlha hi hlawulile ku bula mayelana ni xihundla xikarhi ka nuna na nsati, xana xi fanele ku ve kona? U li yini murhandzi wa muyingiseti? U ni lava vulaka leswaku a xi laveki kambe ku ni lava va nge depende. Cada caso, caso. Alô?
12: Mamãe, cala a boca. Não, não, não.
0: Isso
12: é? Ah, não, ela cura, ela já comeu. A tua mãe, ela está ali no meu telefone. Eu vou lá com ela, ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá, ela está lá. Ah, mas a minha turma já com o Mangueleiro. Ya ku huma ka tihungetana ta appreciate tihungetana ka mafono ku misisa ka ku a kondza ma mesaja fambi tiletela swilo swin'wanyana leswi ya ku swi lava leswi a tiyisa dinene baswi ku ve munhu a khoma mafoni yani na wanga khoma mafoni ya nsati wakwe va fana ni leswi ndzi nga laha bankini ni xavisa laha bankini ndzi na ni mutirhi ndzi tirhaka na hi laha kun'wana siku ndzi lava mitshomo ku gwava fona mina ni yi xiyile ni le kule na fanela ku ni munyika tihungela ta mina ku wena nga mali leswaku sinsukusinsuku ya kota ku gwava ta kota ku hlayisa a tihungela leti mandzizalo ku ta ka tihonge a titlhelo mphaketini ku napo ni munghana wa mina a ti tiva swa lisana ku fanela likwapi fambe khwapi a ni lava ku tatisa kwalaho kani mama
0: inkomu swinene ya na mahlweni ku pangalatana na hina vabaya ya mahlweni ku yamukela vayingiseti ka mabulo lawa mayelana ni xihundla xikarhi ka ndyangu xikarhi ka nuna na nsati mun'wana tlhotela munghana oyo oyo ni xile ni xela na ma mavonelo ya wena tlakuxa nyana rito hi ta wu kuma hi tindlela letinene kani mam yana mahlweni ku pangalatana na hina 2:48 wa sala wa sala ankama wa famba wa kuva u veka mavonela khoma foni u balkunga li ku 8230751 8432 12287 i bula hi xihundla xana xi fanela ku ve kona ka xikarhi ka mahanyela ya nuna na nsati u li yini hi mhaka leyi hi ku rindzelile ku va u ta hi seketela hi mavonela ya wena oyo oyo avuxeni
13: Awshi.
0: Nishela nama.
13: Nishela nama ndo.
0: Ina tata nama ndo. Mavone la we. Hello. Atse mugil. Wasala wasala nkama wa hisia. Oyo oyo. Oh, munga chovana nini, mo chova chovana, se vangwani vakala vanga swikoti akunghena hikola ka ku chova chovana. Oyo oyo. Ni bula na mani? Ni na mani? Sakarani.

0: fuji, fuji, hakuna mumbe.
1: Sileswa tanela ivuleke leswaku nongolokwa hina msumbuluko wa mumbiri wa mune no mthlano ikumeka kola ku va ikota ku va ibula na wena I vulavula inkambe okare David Ntimane lwanga kola a lulamiseke nongoloko lo a navela ku va a kombisa inkwatleti na telinaka ni ntlawa lomu namuntlha kunene hi ta va hi vulavula hi ntlawa wa makwavo a nga Will na Nibal lava kunene a nga vachayi va ndhuma va yimbelelaka swilo swa ku twisiseka tikweni ra hina Mosambiki na swile xitano hi ta va hi vula leswaku Will na Nibal a nga mahahla va velekiwa tikweni ra Afrika-Dzonga hi siku ra 28 ka Mayo wa 1951 I vana va Boavida Matini na Alcina Mata ku velekiwa ka vona va velekeliwele a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal local dade ra Mkhuzi xibedhlele a ve xa Nghwavuma ndhawu a va velekeliwe ka yona I kusuhi swinene ni nambu wun'wana u chiwaka Mulawu Ngwenya kambe na vo va ntsena ni tin'hwetinyana leswi va velekiweke hi lembe ra 1952 mamani wava a va tekile a tlhelana a vuya na vona tikweni ra hina Mosambiki a ku va va ta kota ku va va dyondza tindzimi ta tiko ra hina ni ku va va tiva leswi lelaka ni tiko ra ntumbuluko wa vatswali Afrika-Dzonga papa wa vona a kumeka kona ntirho loyi a rhunga timpahla a li marhungane laha a kumekaka xitolo xo karhi na na rhungela kona mpahla se a ku vuyeni ka vona lani eMosambiki a ve lava a va twa a swi chayachaya swa ku hambanahambana swa ntumbuluko nakona I vanhu lava a va tinghenise ngopfu ka timhaka ta nkereke na vanhu vatsongo a va ya xikola dominical kusukela ka ntlhanu wa malembe ku ya fika ntlhanu wa manharhu na va twa a ku yimbelela ka mpfumawulo wa le nkerekeni leswi a swi va pfuxela manyawa na vanhu vatsongo leswi hlengeleke ngopfu ku va na vona hi ku famba ka nkarhi va va lava va navele ku va va yimbelela ni ku chaya ku fana ni van'wana vatsongwana na vona va lusile kumbe ku byisa a timbuti ni swin'wana swifuyo kambe xikolweni va hlwelile nyana ku nghena lava sunguleke ku va va dyondza xikola primaria na va ni ntlhanu wa lembe na manharhu leswo na swi vangiwa hikwalaka ku va mamana vona a nga na matshamelo manene ya ku va a va yisa xikolweni vava vona a vuyile a tlhela lo Mosambiki hi lembe ra 1968 lava kumekeke se va tshama na yena minkarhi hinkwayo.

kunene ya le kare vulavula hi Wilna Nibal karo kona utsongo swinene anga ta swikota ku va hi xaxametela hinkwato kambe hi ta vuya leswaku xikola primaria va sungule ku na ku dyondza a ve xikola Miguel Arcanjo a xikola lexi a xi lomba katolika ka vona swi va karhetilenyana hikwalaho ka ku va loko dyondza ka xikola lexi a wu fanele u va munhu loyi u khongelaka igreja katolika kambe vona a va nga lombi kereke liyana a va le va yin'wana ya wesileyana leswi swi kelaka swi nga va na byalelanga kambe Willy a li munhu loyi a tiva ku yimbelela kahle a swi kota ku va hlawula marito hambileswi a li mutsongo mhaka yi endleke leswaku a va yi ri ma va va rhandza swinene va lwe na yona mhaka leyi va za va fikaka quarter class va pasa quarter class na swi nga na byalanga handleni ka leswo nakona a li vanhu lava a va rhandza ku bela bola football nakona a va bela swiphela ku yimbelela a ve mhaka leyi va ngheneleke ngopfu exikola dominical laha a maestro wa vona tlhelo primo kumbe makwavo Will Paulo Bogado a lula a va dyondzisa timhaka ta ku yimbelela.

0: 3 horas na 29 minutos. Branzo Mwingisete, Nkarhi wa ku va u hi kungela u kota ku hlawula lisimu u li kongomisa ka maxaka ni vanghana. U nga swi kota ku endla leswi hi ndlela ya 82-3105751 84-32-12-287 na hi tsatsiya leswaku u tiva muyimbeleli ni titulo la muzika wa koho leswaku u hi na byalisela ngopfu swinene a ntirho. Awuxeni.
1: Ayikho mthelo khumayo.
0: A wu nanga u hlawulaka.
1: Ndaba Armando Mazaya, ngo ma chalebe ndani ni kongeni saka baba zanga mela marabeni.
0: Armando mani?
1: Armando Mazaya, le kwa chalebe ndani.
0: U li kongomisa ka mani?
1: Ka baba zanga mela marabeni, vende ke hinkwavo lava ni endlisaka.
0: Ingomo, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: 82-3105751 84-32-12-287. Aushen. Nishtalana, man. Unanga uhlawulaka?
2: Ndzawa Bennett. A wu fanele a wu loyi ni nga tala ka tiko le mhaka vusiwana.
0: Bennett.
2: Va chaya ka gaza kambe no phaza mavito a ni swi tivi.
0: Bennett, Bennett.
2: A vito po dinga dzo no phazama mali hi lela ku a wu loyi leyi nga tala ka misava leyi hi mhaka vusiwana hi mhaka wu chaya wu tirha vafana.
0: Ni ta lava hi ndlela yin'wana.
2: O wa isivorhwani.
0: Yo yo we. Ai shi so run.
2: Kodwa ubekela so run.
0: Loko inga lokumi anga liko. Hlawula mun'wana.
2: Kodwa ubekela Antonio Marcos.
0: Loko ku yini?
2: Qualquer mamã.
0: Eu lhe congomisso a camane.
2: Eu lhe congomisso a camane. Eu lhe congomisso a camane. Eu lhe congomisso a rádio. Mamã não me ensa aqui na cafis. E a mucha nini jombo.
0: E a na mucha nini jombo. Engomo, bye-bye.
2: Canumão.
0: Auxen.
3: Ao cheirar, gibi tango.
0: Nisso lá na mão?
3: Malvino novela boa, ela chocou.
0: Tata na novela, o Nango Xaulac.
3: Ali, Bele, que ela o Nanga Drava, Jali, do Zaku, e Mr. Baulo, com a costura de chame, neste no Angela Magu. O
0: Ligongo Missacama.
3: O Ligongo Missacan, Coscazianga, Isaura, Mazai. Ni vana vanga Domingo na Salvador na Gira na Joana na Salvador ni vanga no vanga na pastor Ndimande pastor Marugaya na Lupino Pangini ni mkwavo va le marakweni va khongela ka Assembly of Deus na varungula na wena kola ntirhweni
0: ngoma swinene bye bye.
3: Bye-bye.
0: E tá com uma unanga lá Armando Mazaya, logo a cuxqueleque dan Antônio Marcos, Maengani na Mista Bau, logo a cuxi sotxamina. Dilo lamsele, tá tlela e vuia e amkela vanguane.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya mativi lawa mahlengeleta kumati
0: tivikeli uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
1: Mandla yo basa xitsembiso xa vutomi
0: kundzuli tindambi kambe a vubasisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na u nge se nadla ni loko wa ha li gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa thyaka.
1: Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.

Vuvabyi bya nhloko i vuvabyi bya mfihlakalo lukulukumba swinene, laha byi nga ni marhavi ni maendlelo ya ku hambanahambana. Kambe ave hi khume ka nhlangula wa 1992 Richard Hunter, murhangeli wa nhlangano wa mitlhango leyin'wana kambe leyi a yi patsanile kasi ku lwela ku heta a vuvabyi lebyi bya ku hambanahambana bya ku hlupha nhloko, a rhangeleke a va ni xixinya xa ku tlangela siku leri ni ku byi tivisa misaveni hinkwayo. Kambe ave hi 1994 laha ke nhlangano wa ta vudawu hi xiyimo xa misava wu sunguleke ku tiva, ku haxa, ku tivisa hambi ni ku phalalisa risima ra ku lwisana kumbe ra ku zama a ku hlula a vuvabyi bya nhloko. Mozambique i mun'we ka matiko ma kumeka ka ndzeni ka nhlangano wa tiko ya misava, kutani wa pfumela, wa landza, nakona wa ni tindlela ta ku hlula ni ku lapha vuvabyi bya nhloko.

0: Kama timu ya siku nyamuntla itsundzukile ku tlangeriwa ka siku ra vuvabyi bya tanhloko misaveni hinkwayo hambe ni ku sungula ka vubyari bya ntsumbula a Mozambique hi 1770 swin'we ni ku sungula ka yimpi leyi nga hambanisa a mfumo wa maAfrikaner kutani mabunu ni vanghiza lahayana Afrika-Dzonga hi 1899 matima balo dalamik dade matoloko matima kumbisa wa Mario Martin xikau kavuteli bya Joaquin Zungeni.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Unanga lantlawa jaka nzakuloko ingisivinanga latinit loka nunzela lisima la mamani. Kasi zora shina 14 minutu shumiseti uskela nkarilo unga jela ta mashela mkingini kanilayo 27 00 51 33 33 Oi, tamsela tamashela mgengeni nimtiro iwe kiseke kuilanza a magamoka vikilele. Inimsiti wakusungula mfukeni hoyo hoyo. Alshin.
1: Awushiki baba simbe.
0: Eh tlangelele isela namani?
1: Njulo novela saka shisane.
0: Mjani tatana novela.
1: Ai, kahle basi vhisi.
0: Mhm.
1: Ya nyela, ha jo momo, mutela ola ku idamu.
0: Se u sanguli.
1: Ah, se u sanguli, khule inta mutolo spera, ndinga mtha, u swa tsela ku tola le matrinta man ya mtha nga ku trinta yo leso.
0: Hi trinta yo nyamontla.
1: Ah, le tsagasta. Le maputu. Mara o, eka mo kona swi solisi wena sendi.
0: Hakunene.
1: Ah, manje uto melikona tanyela nje kukhwazi leswi ha wa bisi ni ku fiela swela wa mathuka namthani wa manga ya masinwini. Kola kai ni bisa swona ite yinzi ntazi ku so ita kuyini. Eh swile ka ku lumisha ku kuti ra wenza swa swa xala ntangu yini manje uto meliko.
0: Yeshona.
1: Mm, abathi.
0: Ya tlengela a kwisela na nwana imnevelela mishune na hamumunka mawo
1: a anga mawo yindi sibi
0: eson
1: eson ala makwenda kunavela kunakatsona
0: ata kens
1: normal

0: ehandle ka malowo muhlu timuhlu mahindzu swi lava swiva hi ndyamu tenke mumuna wona vo u swi wundla
1: naswona
0: a xikwembu xi endlile swilo swo hambanahambana hina vanhu va ku nga swi tivi swa ku mumu tirhela yini ya wolawo maxelelo mukhomeni a ku na tanyiwani vasimbeni mitirho yinene
1: hi tlangelele ku xitela na n'wina hi minavelela mixivunene na
0: nabava ibrahim wa kala masiku lawa
1: hi rindzela ku va na yena va hi tlhamusela ta maxela mugangeni wa yena
0: a ta hi rungulela kumbe mpfula yinile ku hatihati
1: hi
0: swona vasimbeni mitirho yinene
1: tlangelele.

0: Hoi, Mixity Kalkung.
1: Au schön, au schön, au schön, au schön ist im Hün.
0: Lishile Minjani.
1: Der Tament, die Koka im Sava, Bayru, Dojmili, Schmuini, Gusuini, Greja, Katolka, Post, Administrative, Ekamale, Hisse, Imbutum, Zaya, Kaya, Kordanetu, Kremil, Dukumar.
0: Minjani, Tatana Kumayo.
1: Ala mgangeni lishe kwati nsimbini. Trinta yu grau ile ila ufambisana kuna yone chelo la magatamela tankama. Kambeke na lishe kwati mpule ibile ila shulabe kakufinga labe kako.
0: Emilisa yini masimwe na mpula tatana?
1: Mpula masungweni lava vakala kuvanga susasusanga tfijau mwana mamani seti wonekile letata kusale nzaku letia setomila mpula lebe ntamu katilo mmantaveni lo maashi nyawani ni tigongo ni mavele ya kona ila umataka kuhila slave kakako. Mwana baba majasa nyungu balo mama tsogweni lomiya amuhambo le vangana yona baba vo gwevisa vanwana lava majasa nyungu lava kuri matsogweni lawa se makungu ya viki lifambe kwati nwana mamani yove yamkela a secretary mutsa la bairu 4 loko akombela ku reformara bamani muni ateka pasta anyiketa mwanyane yena anga mkhetha ayesha makungu ya kona yolawo aya hiyentele tatolweni a xithungweni xikolweni sekundara ntawu ka hata lavakulu leswaku hi mvhulu wa koho hi parasata ta goviwa a mamani luya para khoma a ntirho wa mamani lweyi anga kombela ku reformara hikwalaho ka ku kalanga lukwati. Ntsako ukulu hi ntamu swinene hikuva a khetiwe hi yena para a mi veka laya se na hina vuxithunga hina wu kanakana yo lava leswaku ku nga na vuzululwani ka mafumela ku ni ku famba hi tindlela letinene hi ta kota ku andzisa baru la hina la bayiru kwata hikuva vhela a ni nga na hosi. Se a ndhawu ya ku ka yi nga na hosi wena nsimbini a swi rhangavanya swinyingi swi ta ku swi humelela amugangeni hikwalaho ka ku va ku ku na hosi ndhawu liya se kati mamani emiseketeleni lweyi a nga pfala mamani muni a nkwama a xikhwama xakwe kumbe paxita la yena kumbe maprocesi hinkwawo lawa nga karhi a matamelile a matamele ku rhula hi fambisana na yena hi laha swi lavekaka ha kona ni va chefe de quartarau ni va chefe de blog hinkwavo a va patsanini mamani lweyi va mi komba ndlela hi laha swi lavekaka ha kona khani mambu ntirho wunene simbini hi wolawo makungu ya haleni loko a ni dade la koka misava ni bonge swinene ku pfuxelana na n'wina inkomu ni mi twile betinyo dzimba swo swi ta twa se lo kumayo kumbe swo yini ni masenga na yena kule ni masope yakwe khani mambu ku ri mi ndi kumayo koka misava a fambini chao chao
0: chao chao hi tlangelile eka sisora xina 31 minutos. Mixity, hoya hoya.
2: Hoya, kamamba.
0: Chile, sela naman.
2: Ubuzani kumandan jerali apa sa. Onkos.
0: Tatana kos. Ewan mashela mgenge nimti rumun mo vexa ke ko ni mayo na sikula nyamuk.
2: Ami bangi nukumandan kumandan jerali ni amili. Nti wuki kama sancha sancha ni nukumandan kumandan jerali. Na kungu ni nga nao ya ku nolaga ya chadrupeni kajale ni mazi kaa pisa na shuangu kashungu ni ala ina wedi kina na ankubu nyana wagu ya janga na shoko nyana ya na kungu nyana lawa ni nga nao ya
0: hei tlangilili mnevalila mgivelo nene
2: tlangilili na kutari kila wangu barangu
0: mko
2: and my banking.

0: Men c'était quel kunga hoyo hoyo?
1: Lisi le moi.
0: Ken si le sila na man?
1: Si sila na man, asko paolo machi, ane ashongwe.
0: Isi jani, anchongwe ni mgangeno ngwe na venyeni.
1: Ah, mgangeno ngwe na venyeno, chomsegi le... E kwaati, igogo... Uma uma ekola anje, wana wana sumanyani, ilago ya senika mnu. Or kunga galu kilu ya mama no aina anya fumwi ni ku buffalo ra wit ya e madirele le sinti la kau siko an chere kwati ni konti ri
0: eso
1: eso
0: e tlengile le emna vela la mishuvnene
1: mbongile ntiro nene mwashi
0: nko
1: arungula wa kolego antiro
0: Ata kensa.
1: Isso, kan ma.
0: Ako.

0: 7:03, ikhale dzvingisa kuva hi vitana vatirhisamikulobye hala ha ya ka ncayincayini le inyembani byi xile vatirhisamikulobye
1: hamukela bungeli kusukela nyembani
2: vatirhisanikulori va maputu ni nyembani tivi kumbe mahikuma
0: idrasio hine ha mikuma
1: hakumana hambi na francisco simbini hamukuma
0: pront a hi tivi yene kumbe nsimbini wa hikuma nsimbini
2: vatirhisanikulori va maputu ni nyembani mahikuma
0: ni nga dzingisa idrasi kuva n'we muyangula n'wine deve leswi mi nga kusuhi a nga hantla n'wi kuma
1: francisco gicile
2: ri xile idrasio se ya mi kuma
1: wa angula na sidumu kusukela ka maputu
0: ine
2: ya mi kuma na hi sidumu
0: hakuluka hi dzungula lebyo hi nga sungula hi ku inyembani ka idrasio ku tiva ta vuxa bya xifundzankulu idrasio ku njhani
1: gicele gicele khwatse a ku na ya ku hi nga mahamba ya ku tala lexi tsakisaku hi lexaku gicele khwatse a ku se zwala ya ku biha lomu nyambani
0: nsimbeni ku njhani ka ka gaza francisco nsimbeni ka ncayincayi ku njhani idrasio hi kombela ku va mi khwela ka nkhokho a ku va mi tlhela mi kwehleta ni nale
1: ka gaza gicile
2: kambe na ya mikuma vatirhisanikulori ya mikuma idrasio ya mikuma sidumu nga mahlweni
0: a hi vutisa leswaku vuxa byi njhani ka ncayincayi
2: o ka ncayincayi lexa khwatsi a jambeli li pfuleke ku ni marifu matsongo nyamuntlha ni vengise tihisele na ku hiseleneke kasi na vona kusukela ka masezo ya rixi va rungula ku xa mugangeni ya ku hambanahambana va hi kumaka mvalikoho
0: swi tano na hina hi haleni ka matsolo hi ta va hi bulile ni vayingiseti ka miganga ya ku hambanahambana ya doropa ni xifundzankulu maputu va dzungula vutomi va khala mumbo hi ku va tolo lomu a xifundzankulu maputu ku kufumelele hi ndlela yin'wana ya ku va ku chaveni tintsumi ta letilweni kambe hi ku tsemakanya a vutomi byi kone kutani hi ndlela ya mabulo yezu namuntlha nkongometo wukulu i ku va hi kanela ni ku va hi kunguhata nguva yintshwa ya ta vubyimi na ku languteliwa a xihuhuzi El Nino lexi ku kumbexiwaka leswaku xi ta va xi li kone xihumisu xikulu lexi xi ta ka va xi li kone na xi ta ka bindzra hi ku tlulisa lomu a nyingetini ka tiko kutani hi ne haleni a maputu muzvembo wezu a kone i tatana gabriel chamba loyi a sukaka vuzvengeli bya mintirho ya ta vubyimi hi xiyimo xa xifundzankulu maputu hi sungula hi ku va hi yendza ya nyembani ya tiva matshamela hi ndlela ya vazambi va vezu idrasio
1: hi byona a ku se ve ni varhambiwa hi nga tshangula ni bulo hi na ku lori
0: ka ncayincayi matshamela hi wani hi ndlela ya varhambiwa
2: ni ku ka ncayincayi ha li karhi hi rindzela varhambiwa va hina a ve si fika
0: hi swone i swi twisisile kutani hi ta sungula hine haleni a maputu tanile hi hlayika hina yene muzvambiwa wezu hi zandza ku va hi n'wi hoyozela tatana chamba hoyohoyo i tlhasanini minjhani
3: avuxeni vayingiseti va rhambi kambe tlangula va kula swaku mina na Gabriel Shambu na ni ta hi ndzawulo ya vurimi hi xifundzankulu Maputo hi vutomi ni nga vula swaku hi kahle wa mutamu a hi hlayisile ku za hi fika
2: sidumo a hi kombela ku va mi nga hi tlakusela mpfumawulo hi mi kumela ngopfu kule swinene a murhambiwa wa hina
0: kutani hi swone hi swi twisisile

0: Then hi nga sungula hi ku va hi vutisa leswaku hi wani matshamelo ya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya ta vudyimi hi lonkama.
1: Hi tlhelo bya xifundzankulu Maputo hi ku ve ni hi tivisiwile hi Institute National de Meteorologia hi matshamelo ya timpfula ka nguva leyi ya 2016-2017. Hi nga vula swaku a timpfula ti ta ve ti hi kalela mayelana ni ku ve ni ku ni a El Niño. Ingaku kala ka timpfula a swi vuli swa ku a yi nge ti na mpfula mpfula yi tana kambe a yi nge ti na hi ntsengo lowu hi wu navelaka hi wona ku ve ni a timbewu ti kota ku ve ni ti kula ti va ti nyika a mihandzu ti ta kala a tihweti ta Outubro ku fika Dezembro. Hi nga vula swa ku a Masutwini na Mahaxa Bowani hi Muwamba hi nga tshuka hi kuma a timpfula ta ku yantswanyana kambe a swifundza swa Magudi, Manyisa, Marakwene na hambi hi kola a doropeni bya ka Matsolo na hambi tindhawu ta Matutwini na Mahaxa Bowani a timpfula ti ta va ti kala swinene. A swi vula swa ku hi nga kota ku ve ni hi tivisa a vadyimi swa ku la ku ve ni va ti vonela ku ve ni va kota ku ve ni va nga luzi timbewu hi ntsengo wa ku tala. Hi tlhelo la agriculture hi nga vula swa ku a ku hlohlotela ka hina i ku ve ni a wu dyimi byi ve byi kumeka kusukela ka n'hweti ya November porque n'hweti leya Outubro hi ta tshuka hi nge na timpfula a wu tala ka madistrict hinkwawo kambe kusukela November hi nga swi kota ku ve ni sungula a ku byala a swimbewu leswi hi nga na swone na hi lavetela swa ku November December va hi ta kota ku ve ni londzola a ndzongo u nga ta humelela kusukela December Janeiro. Hi lana a mensaje ya hina yi fambaka ka varimi hi ku ve ni va a va lulamisi tindhawu ta vona kambe ku lava ku ve ni va mamela swa ku va nga byali a mbewu hinkwayo leyi va nga tirhisi mbewu hinkwayo leyi va nga na yona ku lava ku ve ni va byala yitsongo maji hi ntshimantshima kusukela ka n'hweti ya November.
0: Kutani hi ndlela ya ntsengo exifundzankulu Maputo ka matshamelo lawa ya ku va ku pfumaleka timpfula xi kunguhata ku va xi ta bindzula ntsengo muni wa swakudya ku va ku nga tshuki ku sunguliwa hi ndlala.
1: A ni nge vuyisi a tinomboro ta kona lana kambe a leswi ni nga vula swona hileswaku hi matshamelo lawa a metrologia yi hi byelaka swa ku hi ta tshuka hi ve na wona vula ku ve ni londzovota lomu ku nga ni mati vula ku ve ni londzovota a minkova vula ku ve ni londzovota a maregadiyo hi nga ku ve ni hi byala na hi yenca ku cambalata hi laha swi nga ta kota ku ve ni hi pumba a ku sokola ka vadyimi ni vahanyitiko ku ni leswi hi swi tirhaka ku ve ni hi lulamisa maregadiyo a ku ve ni kota ku ve ni hi londzovota a mati lama nga kone disponible ku ve ni hi kota ku ve ni hi rega a swibewu swa hina.
0: Ku ni ntirho lowu mi wu landzaka ndleleni ya ku va mi seketela vadyimi ku va va kota ku tiva leswi va fanelaka ku va va bindzula swona ku nkama lowu wa xihomiso wu tshundzekelaka.
1: U kone ntirho wu sangulile ja masiku ndzhaku ndzhaku ka ku ve ni a iname a hi nyiki a matshamela ya timpfula a ndzawulo ya vurimi i swi kotile ku ve ni hi wu tlhari leli ni nga kona ku ve ni li vekisa tivisa a varimi swa ku vula ku ve ni va sungula ku gwala hi nkarhi wini a timbewu leti ti faneleke ku ve ni ti tirhisiwa hi matshamela ya nkama hayi ku ve ni u teka mbewu na hambi ri mbewu ya mavele hayi mbewu kwalikere ku la ku ve ni timbewu leta ku loko u ti byalile hi nkama wutsongo ti kota ku ve ni ti bindzula na hi nge leta ku teka a nkama wa ku leha na u rindzela ku ve ni u tshovela hi leswi hi tivisaka swona ku ni mamesaje lawa hi ma haxaka hi tlhelo bya xitensan au nivel du district a va xitensionista va hlomiwile ku ve ni va kota ku ve ni va haxa a ma-recommendations ka varimi ku ve ni va tivonela na hambi so na yi nge le tlhelo ntsena bya vurimi hi tlhelo bya vufuwi na ku na aloko ku nghena mpfula a tihomu na tona wo ti pfumala mati ta xaniseka ku pfumala mati ku pfumala a byanyi ku ve ni ti kota ku ve ni ti kula ti yandza hi leswi hi swi navelaka swona na lulado da pecuaria na ku na ku ni mamesaje lawa ma haxiwaka a ku ve ni a varimi va kota swa va londzovola a gwanyi leri nga kona ku ve ni va tsema va li hlayisa a ku ve ni ku kotiwa ku dlisiwa a tihomu loko a nkama lowu wa wuxika i nga nkama lowu wa ku a ku na timpfula nkama lowu wa ku sokola swinene
0: mikanelo yaleno hileswaku ku ni timbewu leti ti fanelaka ku va ti tirhisiwa ku nkama lowu wa xihumisa a timbewu leti a vabyimi va tikuma kwini vo phakeliwa vo xaviseliwa loko va tijula va tikumisa kwini timbewu leti
1: a ministeri da agricultura hi nga ndzawulo ya vurimi a mensaje yikulu yi haxaka ka varimi hileswaku ku la ku ve ni mun'wana ni mun'wanyana a tivekisela hi matshamelo yena ku a mfumo u nge swi koti ku ve ni siku ni siku lembe ni lembe u kota ku ve ni u phakela a timbewu ku ni tikomponi leti a ntirho wa vona yi nga ku ve ni va xavisa a timbewu kambe a loko ku ve ni swikarhato hina mfumo a yi tshiki ku pfuna a varimi kambe a mensaje yikulu i ku ve ni komba swa ku a tindhawu a switolo leswi swa ku xavisa timbewu u nga swi kota ku ve ni u xava a mbewu leyi yi faneleke ve ni yi tirhisiwa na swi nga vuli swa ku a yi tirhisani na ma-organizations lawa ma kotaka ku ve ni ma hi pfuna loko a situation li karata ku ve ni va luza hinkwaswo leswi va nga swi vala alana mfumo u ni ndivhere ya ku ve ni u pfuna a varimi hi kona kambe a mesaje yikulu i ku ve ni va komba swa ku a timbewu ti xaviwa xikolo xa wu karhi a timbewu a loko u tshovelile wa swi kota ku ve ni u vekisa a ntsengo wa wu karhi u nga ta tirhisa a lembe leli taka kumu mbewu ra ku ve ni a bindzula wena le ya mahlweni
0: hi pfumelelani ku va hi vutisa leswaku wu kona ntirho lowu mi wu hambaka hi ntirhisano ni tikomponi leto ta ku xavisa timbewu leswaku a vabyimi ti va tlhasela hi ku olova hi ndlela ya maxavela ya tona
1: hawa a ntirho lowu wa mahiwa hi ni leswaku ve ni hi hlohlotela ku ve ni a tikomponi ti tshunela la ku nga ni varimi ha swi tiva swa ku tala ka tikomponi leti a ku xavisa timbewu ti kumeka dorobeni Matola kumbe Maputo a mubyimi lweyi a nga le Magudi a nge swi koti ku ve ni a suka Magudi ku ve ni a kota ku ve ni a boya ta xava a mbewu leswi endlaka swona kuma agricultura i ku hlohlotela a tikomponi leti hi organizara mafeira a kusuhani ni lomu ku nga ni vabyimi a ku ve ni va kota ku ve ni va xava timbewu leti hi timali ta ku yantshwa ni ku ve ni hi va kombela swa ku a embalaji ya 1 kilo a yi pumba a hamba embalaji ya 100 kilo kumbe ya 200 grama a veka a preso leyi a mubyimi a swi kotaka ku ve ni a xava a kota ku ve ni a londzovota a ndhawu leyi a nga na yona pra ku ve ni a bindzula
0: ka nkama lowu wa xihumisi wu cincekelaka a mesaje leyi mi hangalasaka yona ngopfu kholomo xikundzu xa nkulu Maputo mikanelile ngopfu swifundzha swa Bohwana, Matola, marakweni lomu a timpfula ti taka tikisa ku kala. Va yamukela njhani vabyinyo?
1: Va yamukela ku ve ni va kota ku ve ni va ku patsana ni va extensionista va kuma marhengwe ya ku ve ni va nga ni situação ya crítico em relação a kala ka timpfula. Amarakweni, Manyisa i tindhawu leti ti nga ni minkova. A leswi hi vulaka swona ku ve ni ku londzovotiwa tinkova, kambe ku la ku ve ni hi ti vonela swa ku a loko ko tshuka ko ta a mati hi tlhelo la Nkomati kumbe Umbelozi kumbe Maputo, ku la ku ve ni hi ti vonela ku ve ni hi nga koti ku ve ni hi luza a ntsengo wukulu wa timbewu leti nga ta tshuka hi ti kwala ka minkova leyi.
0: A hi navela ku va hi twisisa ngopfu kwalano leswaku leswi hi hlohlotelaka ngopfu leswaku a va dzimi a minkingeni ya milambu a xihomiso loko hi swi twisisa masungulweni yenu a swi hlayi leswaku timpfula ti nga ti va kona swi hlaya leswaku ti ta kala
1: Ti ta kala.
0: loko to tshuka ti va kona hi ku tikisa ku ni ntirho lowu mi wu dameliki a ku va ku basisiwa a va dzimi lava.
1: Antirho lowu u kone u hambiwa hi tlhelo hi ndzawulo ya vurimi handle ka leswo hi tirhisana ni Arasuli hi nga vone va vonelaka a timhaka ta Machombe. Hi lava va tirhisanaka ni ma ni ni ni ni ni matiku laman'wanyani ma hambaka border na hina, va swi kota ku ve ni va hi ku ve ni va ve ni communication, va kota ku ve ni va hi nyika a xitiviso swa ku a Afrika-Tshuli a ta pfula a madamu ya vona ku ta ve ni ku yengesela a mpimo wa mati. A loko swi endliwa leswo vula ku ve ni hi tlhelo bya Mosambiki na hinawo hi kota ku ve ni pfula a madamu ya hina ku ve ni hi kota ku ve ni a madamu ma ve preparado ku ve ni ma amukela a mati lama taka hi matikweni man'wanyana. A ntirho lowu wa endliwa a hi agricultura ntsena a tirhaka ku ve ni a hlohlotela varimi ni ku na hi tirhisana ni tikomponi tin'wani nga vula hi meteorologia, Arasuli, INGD, a ku ve ni kota ku ve ni ve kusuhani ni varimi ku ve ni va nga luzi hi ntelelo.
0: Hi kanela ngopfu hi xihumiso lexi xi tsindzekelaka na hi navela ku va hi byela muyingiseti leswaku hi kanela hi mintirho ya ta vudzimi na hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vudzimi leyi yi ta ka sungula tanihi laha tatana Gabriel a hi tlhamuxeleke ya kona leswaku ku ta dzimiwa ngopfu kusukela ka n'hweti yi taka ya November kutani a timbewu leti ti talisaka ku va ti byaliwa hi kanela hi timbewu ta ntlhava ku fana ni switsama mazumana ni swin'wana swa byaliwa ka nkama lowu swi byalisiwa ku yini hikuva hi ku tala ka minkama swi byaliwa kule ni minkingha ya minambu a konselo leyi mi nyikelaka yona hi yini mayelana ni timbewu leti.
1: Hi nga tshikeni ku a ku ve ni hi byala ni hlayile a ku sapuleni swa ku a ntsengo lowu wa mbewu hi nga na wona vula ku ve ni vona swa ku hi wu tirhisisa ku yini. Hi nga byaleni a ndhawu leyi hinkwayo hi nga na yona, hi nga rimeni, hi nga byaleni hi nkama wun'we, vula ku ve ni vonelela swa ku a timpfula loko ti ta hi ta swi kota ku ve ni hi landzelela a ndzongo a ku ve ni kota ku ve ni hi kulisa timbewu leti hi nga ta hi nga hi rimaka ka nguva leyi. Hi nga vula hi mavele, mazumana ni timbaweni hi ntshimantshima. Novembro sim i ta ve nkama lowu a ndzongo nga ta kumeka nawu le favorable ku ve ni hi yengesela a ntsengo wa tindhawu leti hi rimaka. Kambe na tshemba swa ku a Manyisa va sangulile a ku byala a timanga i tradição, ni nga kona manyisa a majumana ma byaliwa ku sukela n'hweti ya setembro outubro dan kambe a mensaje yikulu ku veni va nga tirhisi mbewu hinkwayo hi nkama wun'we.
0: I ntlhanu wa swifundza na swizazu xifundzankulu Maputo a nga na swona. Hi swini swifundza leswi mi zindzelaka leswaku hi nga tshuka hi kuma a bindzu hi ku tlakuka?
1: Alomi zindzelaka swaku hi nga kuma bindzu hi ku tlakuka mayelana ni ku kala ni ku kumeka ka timpfula hi vona a madistritu ya Matutwini na Mahasha, Bowani na Kunao ni Muwamba. Hi lomu hi vonaka swaku hi nga tshuka hi kuma a bindzu bya ku tlakuka. Kambe a loko ko tshuka ku ve ni ku kala ka timpfula loko El Niño a tikisa hi laha na swi kombisaka swaku a ta tikisa, hi nga kuma a madistrict ya Magudi na Muwamba yi nga lava ma nga ta lava ku ve ni xiforso xikulu xa ku ve ni xi pfuniwa a vahanyi tiko, hikuva a loko El Niño a kumeka hi nkhinkhi yi ta ve madistrict lamambirhi ma nga ta ve ni ma-impact negativo mas evidente ka nkama lowu.
0: Swa nga vubyana nyata vubyimi ku ni makungu lawa kutani ma lulamisiwiki a ku va a vatshami va swifundzha leswi Magudu na Mahasha va nga xanisa na Muwamba, Magudu na Muwamba va nga xaniseki hi ndlala. Hi yini pulani leyi mi lulamisiki?
1: A pulani yikulu yi kumeka na ENGD. Ku ni leswi hi swi vonaka swaku i masonge anticipada, hikuva a thekinolojiya sweswi ya hi pfuna ku ve ni hi vona swaku daki ya 3 meses a tendense ta ve yilini kolani a swi kota swaku hi Janeiro ku ta ve ni xiomiso xa wu karhi ta ku lava ku ve ni ku tirhiwa swilo anti de Janeiro hikokolano hi hlohlotelaka. A loko ku vona swaku fevhereri marso ku ta ve ni a xiomiso xikulu, ku lava ku ve ni vona swaku entre outubro, novembro, dezembro, janeiro a ma tshamela i ta ve wa ku lava ku ve ni hi anticipara a wu byimi a ku ve ni kota ku ve ni loko ku fika a janeiro, fevhereri kumbe marso hi kota swaku a loko ku ve ni xiomiso xikulu na nkama lowu ku tshoveriwa a swibewu swa ku karhi ni swa ku karhi leswaku ka swi nga teki nkarhi wukulu a ku ve ni swi kota ku ve ni swi wupfa emasin'wini.
0: Kutani hi ndlela ya va extensionista lava va seketelaka a mintirho ya ta vubyimi hi lulamile a swifundzankulu Maputo leswaku swifundza hinkwaswo swi kota ku va swi seketeliwa.
1: Hi lulamile
0: hi le ka matshamelo wana
1: hi tlhelo la assistencia a madistrict hinkwawo mani a maekipe ya va extensionista va ni swithuthuthu. Ni nge vuli swaku hinkwaswo swa famba hi laha swi lavekaka hi koho ku ni leswi swi nga nyima, kambe a va extensionista a ku tala ka wona a tshama localidad a nga tshami ntsindza xa distritu a ku ve na suka a hamba assistance ya localidad a kumeka localidad a kumeka a kusuhani ni varimi hi leswi a ntirho lowu hi wu tirhaka ku ve ni a kota ku ve ni hi xihatla a kota ku heketa a switiviso na hambi ku ve ni a va fundisa swaku a ma tshamela ku lava ku ve ni va a maqhinga lawa ma fanele ku ve ni ma endliwa hi wa.
0: Hi ku tala ka minkama vabyimi va khala swinene hi ku pfumaleka ka timbewu swoyenca ingi ho sindzisa ngopfu ku vutisa ngopfu mhaka leyi ya timbewu hileswaku loko hi bula hi twa na va kombisa ku khala swinene hikwalaho ka ku pfumaleka ka timbewu yi kona pulani leyi yi dizayineriwaka leswaku ndzeni ka mpfhuka wa ku kazi vabyimi lava va tirhaka hi mitlhangano va kota ku va va kuma nseketelo a nga va hi ndlela ya ku va kumbe vo lombiwa kumbe vo celekiwa timbewu leto na ti sukela ka ka ka kwenu swa nga mfumo.
1: De fatto avadzimi va khala a ku kala ka timbewu. Kambe hina hi tirhisana ni tikomponi na hambi ni varimi lava va nga ni matshamela ku veni handle ka ku veni va bindzula a ku leswi dliwaka va nghena ka ntirho lowu wa ku veni va bindzula a mbewu yi nga ta kota ku veni va kota ku xavisa va xavisela mfumo o va xavisa tikomponi leti ti tirhisanaka ni timbewu a ku veni ti kota ku veni ti fika lomu ti lavekaka kona. I ntirho lowu Ministeri da Agricultura a wu tamelaka ku veni malembe lama landzaka ku nga ve ni xirilo ku nga ve ni xikhalo hi ku pfumaleka ka timbewu a tikweni.
0: Wathi byi komba kutani hikuva hina seto ra swi na 39 minutos a tikweni ko dya Mosambiki hi na tatana Gabriel Jamba a sukelaka ka vuxengeli bya ta vudzimi hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo lana hi kunguhataka nguva yintshwa ya ta vudzimi na ku langutiwa xihumiso El Nino lexi ku kumbexeliwaka leswaku xi ta va xi ri kona hi ndlela ya vufuyi. I ntsini leswi swi kunguhatiwaka ku va ka swifundza leswi hi kana ngopfu hi magudu swa nga xifaniso lomu ku fuyiwaka a ku tlula mpimo a ku va ku nga vi ni a xanisa yikulu loko xihumiso leswo xi tlhasa.
1: A ntirho wu kona ku ni masonji lawa hi ma endlaka sweswi a ku ve ni kota ku ve ni hi tibekisa ra mundzuku. A timpfula leti nga ve koho hi Janeiro ti hi pfune swinene hi ku ve ni ku kota a madamu lawa hi nga na wona marepresa ni mareservatori xikavado a district ya Magude ma ni mati a te nkarhi lowu leswi vulaka swa ku a swi fuyi swi nga ta ve ni a nkingha hi ntamu hi tlhelo la mati kambe tiko tindhawu hi nga vula Mapulangweni Phanjani i tindhawu leti hi nga ta tshuka hi ve ni a ku xaniseka kutsongo mayelana ni ku ve ni a tihomu ti kota ku ve ni ti kuma a mati ya ku ve ni pfuza hi tlhelo la Byanyi hi nga vula swa ku a leswi hi swi tirhaka sweswi i ku ve ni a varimi va ni tolovele ya ku ve ni va tsema a Gwanyi va vekisa i ntirho lowu a maekipa ya xitensawu na yi nge ni tsena Magudi ni Mwamba kambe a swifundza hinkwaswo swa la provhinsi ya ka Maputo va tirhisanaka ni vafuyi a ku ve ni va kota ku ve ni va vekisa a Gwanyi leyi nga ta pfuna a tihomu hi nkameni wa ku karhata.
0: Hi swona i ta nyisela Idrasio Makondela halaya a xifundzankulu Nyimbani hi sungula hikuva hi vutisa leswaku mina ni zambiwa loko a nga si na tlasa mi ta kota ku va mi veka ku vilela mi nga na kona ka muzambi wezwa leni
2: hi byona a ku si chikela murhambiwa xivutiso hi nga na chole xa ku loko ku cukisiwa hi timhaka leti ta matshamelo ya tinguva ka wona ka tivhula tinaku ka xikhati lexi lomu tikweni gonhle ka Mosambiki ngopfungopfu va dzongeni ka tiko hi vulavula hi ka Maputsu ka Gaza ni lomu Nyambani kota va vulaku vaputukezi va ku i previsão xivutiso xa ku sangula hi le xa ku ku vulavuliwa hi xihala kutani El Nino ku kala ka tivhula loko ku cukisiwa hi tivhula leti nawu ka xikhati lexi tivhula ti tolovela kuna a kusukela September kutani October November December ku ya ka Janeiro nguva ya xirimo va mu nga hi byela yini xingetano hi tivhula leti na ku pimisiwa leswaku ku ta ve ni xihala xa El Nino ni ku timbewu muni va faneleke ku ti byala kasi bya swi kota ku tisihalala ka xihala lexi a varimi va dzongeni ka tiko lecho chiwutiso hi nga nacho ka xikhati lexi.
1: Khani mambo, hi ntiyiso swa ku amasikwana lawa hi ni ku ve ni hi vona a timpfula a region sul, e normal ku ve ni ti ve ko timpfula leti mayelana ni ku ve ni ti na timpfula leti ha va vona varimi va gwala swin'wana ni swin'wana emasin'wini ya vona. Kambe a leswi lava ku ve ni hi swi veka ka agenda ya hina hi ku ve ni tiva swa ku a El Niño e uma realidad, ku lava ku ve ni tilulamisela ku ve ni a malembe lama landzaka hi kota ku ve ni hi ya mahlweni ni ntirho wa hina na hi swiswa swa ku ku ni matshamela lawa ya ukarata mangata tsuka mai mave na hina. Kambe a previsão e previsão pode hi amba a previsão ya ukari ambe a realidade hi komba swin'wana hi kolano hi ngo vula swa ku a marite ya hina não é a certeza absoluta. Leswi swi vuliwaka hi xiputukezi é uma previsão, pode swi endleka assim como pode swi nga endleki. Kambe a leswi i nga ntiyiso hi lava ku ve ni swi tiva i ku a malembe lama landzaka 2-3 years a El Niño a ta ve kona laha xikarhi ka hina hikolano hi tirhisanaka ni varimi ni van'wana ku ve ni hi kota ku ve ni hi ti preparara ku ve ni ka nkama lowu wa wu karhata hi nga ta tshuka hi ve na wona.
2: Idrasi zona loko swi tshamisile leswo ku lawuliwa ngopfu hi ku veka ka timbewu leswaku nga ti nga ti byaliwa hi swigava ku rindzeliwa leswaku kala ka malembe mangani kala rini a xihala lexi xi kumbiwaka hi mitirho ya ta tinguva ku xi ta ve kona malembe mangani kumeka ma mingani pimisiwaka leswaku byi ta va byi hundzile byonhle leyi
1: a ku ve ni ni veka swa ku hi malembe mangani swi ni nga ka ni nga swi koti hi ku a ntirho lowu i ntirho lowu lumaka a meteorologia kambe a informação le hinga na yona e ku ve ni kota ku ve ni ti vonela ka malembe lama landzaka 2-3 years hi la a janza li nga ta ku kota ku ve ni li kumeka hi ntalo swinene hi tlhelo la timbewu leti hi hlohlotelaka ni nga vula timbewu leta nguva kambe ku lava ku ve ni na ku na wu hi hlohlotela ku ve ni a varimi va hina va gwala a migongo nhambi a min'wambu i nga leswi swi kotaka ku ve ni nkamanyana swa a migongo ya kota ku ve ni yi resistira a xitiyaje hikolano hi hlohlotelaka ku ve ni hi ya tindlela leto hi tlhela mavele kumbe timbaweni a leswi hi hlohlotelaka ku ve ni ku tirhisiwa a mavariedad lawa hi vulaka swa ku sound the cycle curto a kota lawa ma kotaka swa ku hi nkama wa wutsongo ma kota ku ve ni ma wupfa hi leswo ama mensagens principais lawa hi ma hlohlotelaka hi ma haxaka ka varimi va hina hi tlhelo la provincia Maputo na tshemba swa ku ka Gaza ni Nyambane na ku nawu a mensage a yi hambananga.
2: Hi byona hi leswi hi nga hi nacho xivutiso hi na ku lori.
0: Hi swone hi tsemakanya hi kongomaka ncayincayi ku va hi ya kuma Francisco Simbine. Simbine a nkama yi wenu.
3: Hi ya tlangela ku va hi nyikiwa rito nkarhi lowu a navela ku tiva swa ku hi wani matshamela sweswi ya switirho swa ku khoma mati a migangeni ya ku hambanahambana i xiyimo xa xifundzankulu Maputo tani murhambi wanga Maputo.
1: Hi ku veni a ntirho lowu wa ku vekisa a mati hi nga vula leswaku a ma tshamela ma kahle a mabaraji laha hi nga na wona hi nga kurumana ni Pikeni Xilibombo ma ti lulamisile ku ve ni ma kota ku ve ni ma yamukela a mati a ma-discarga lawa ma hambiwaka i ma-discarga lawa va vitanaka swa ku discarga de manutenção a hi ma-discarga lawa ma nga ta tshuka ma hi vuyisela ku ve ni ma hi dlayela a swibewu a lomu koveni va hi tivisa swa ku siku ni yin'wanyana ni yin'wanyana va ni communicação ni Afrika-Tsulu ni Swazilandia a ku ve ni va tiva swa ku lava ku ve ni va hamba ma-discarga wa para ku ve ni va kota ku yamukela a mati lama nga ta tshuka ma rhumeliwa haleni tikweni hi tlhelo lama damu ni ma-reservatori xikavado hi nga vula swa ku handle ka lawa ma nga ka ma nga na matshamelo ya kahle lawa ma nga lulamisiwa ma ni a nkarhi lowu ma ni mati lawa ma fanele ku ve ni ma tirhisiwa tanto para ku ve ni a vanhu va phuza nihambi para ku ve ni a swifuwo swi kota ku ve ni swi phuza mati nihambi ku ve ni ku kotiwa ku ve ni ku regiwa a masalada lawa ma hambiwaka a kusuhani ni tindhawu leti
3: hi swona i kata wufuwi hi xifaniso xa mati ka na mpfula kave ku ka tshika ku ni tindhambi mati matala hi ku landzela mati lawa madlula ku sala ku ni xihala se ni lo byanyi ka tawufuyi ku ni kama ku ve ni i li linyingi ngopfu swinene kambe ku bankama loko ku woma lifa a swifuyi swi pfumalaka ku dya kona i tindlela muni ti nga landziwaka leswaku ve ni ku londzovotiwa byanyi enkarhini le lowu li nga kona ku ve ni li ta hlayisa swifuyo ka minkarhi ya ku omisa
1: a ntirho lowu wa endliwa se wu ni malembe a ku ve ni handle ka vafuyi vakulu na hambi lava a vafuyi lavatsongo i nga setor familiari va hlohloteliwa ku ve ni va kota ku ve ni va londzola a byanyi a nkameni lowu nga ka wona ku ve ni li tsemiwa gwanyi li vekiwa li woma kota ku ve ni li hamba mafardu li vekisiwa a ku ve ni li kota ku ve ni li tirhisiwa hi nkameni lowu faneleka ku wona a timpfula leti ti naka masikwana lawa na tshemba swa ku a gwanyi hi lo li sangulaka ku ve ni li tsaka li nyoxa li kula hi laha swi lavekaka kona ku lava ku ve ni hi londzola timpfula leti titsongo kambe hi to ti nga ta hi pfuna ku ve ni hi lulamisa a vutomi la swifuyi swa hina malembe lama a masiku lama landzaka hikwalaho ni nga vula swa ku i mensaje yikulu leyi yi faneleke ku ve ni yi tameliwa hi mandla hi vafuyi va hina hi ku i swifuyi swa vona i sobrevivencia la vona linga yi faneleke ku ve ni li tenderiwa tanto hi hina mfumo asi nkomu hi tlhelo la vona a varimi ni vafuyi
3: a vafuyi va li kuma va nyikiwa awuthari leli la mahlayisela ya byanyi ku ve ni li ta tirhisiwa ku dyisa swifuyo loko ku omile
1: va nyikiwa hina hi nga vula swa ku hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi ni estação zootécnica de Xobela a Magudi a ntirho lowu a xitação xi nga na wona handle ka ku ve ni va tendera ku ve ni i nga leswi va ngo i melhoramento do gado a swin'wanyana leswi a ntirho lowu va nga na wona hi lowu wa ku ve ni va ve ni vutlhari va fundhisa vutlhari la ku la madlisela la la la swifuwi leswi hi nga na swona la province ya Maputo. Ku trenarisiwa a va extensionista na hambi vafuwi lava hi va vutaka swa ku são criadores de contacto lava va nga ni a wu tlhari la wu karhi lava nyikiwaka a treinamento ya ku ve ni va tiva swa ku i maendlela muni va fanele ku ve ni va ve na wona a ku ve ni a swifuwi swa vona swi nga ve ni ku xukuvala ku ve swi nga ve ni ku hlupheka ankameni wa ku tikisa. Handi ka gwanyi leli li vekiwaka ku ni a leswi hi swi vulaka swa ku mablocos multinutritionais. Ku tirhisiwa a semende, ku tirhisiwa a munyu, ku tirhisiwa a gwanyi na ku oma. A ku ve ni swi kotiwa ku ve ni ku hambiwa mabloko lawa ti nyikiwa tihomu ti nantswa ti kota ku ve ni ti ku ve ni ti kota ku ve ni ti ya ta phuza mati ni ku ve ni ti kota ku ve ni ti dla gwanyi le la ku oma swinene. Hini a komponi le ya xinavani na hinawu hi bindzu la ka amelaso. I ndlela yin'wanyani leyi a vafuwi va hina va nga na yona ku ve ni va kota ku ve ni va dlisa a tihomu ta hina ku melasu li patsiwa ni gwanyi le la ku oma hi laha tihomu ti kotaka ku ve ni ti dya na ti nga karhateki a gwanyi le la ku oma.
3: A mi hlamusela leswaku vafuwi va dyondzisiwa i ku tivonela muni ka dyondzo leyo hi ntshimatshima a va rimi kasi vafuwi va fanele ku ve ni va li ka yona leswaku va va hlayisa khwatsi byanyi li nga ta hlayisaku a swifuwi nkarhini wa ku oma.
1: Ya tshemba swa ku a dyondzo lelo va li tamela hi mandla. A malembe lawa ma hundzaka ma nga hundza hi ve ni ku fa kunyingi ka tihomu kambe hi swi kotile tlhelo la wu rima ku ve ni tirhisana ni vafuwi. A lembe leri nga hundza a hi zanga hi ve ni a swikarhati swikulu hi tlhelo la ku ve ni hi feleliwa hi kunene. Ni nga vula na ku na swa ku handle ka madlela a xa xikulu ka wufuwi i ku ve ni a tihomu ti kuma ku ve ni ti ya a dibi ti kota ku ve ni ti hlambisiwa a ku ve ni ti susa a swigalani leswi swi vuyisaka mavagwe. I ntirho lowu hina hi tlhelo la xifundzankulu Maputo hi wu tirhaka hi nkhinkhi swinene hi pfuxa a madibi a lomu madistritu ni nga vula hi magudi kumbe muwamba ni matutwini lana malembe ndzhaku hi nga ve ni ku fetetela ka tihomu kambe ha swi kota ku ve ni hi tirhisana ni vafuwi handle ka madlela na ku nawu ka ku ve ni hi kota ku ve ni va vhikela a mavabyi lama ma hi wiselaka a xirilu ka wufuwi la ka hina.
2: Hi byona
3: tengileleivana
2: kulori hi kombe rivalelo Francisco Sindile hi loko Sidumu hi ni murhambiwa wa hina kusukela lomu Inyambani bava Benil Dugwambe wa mitirho ya ta tinguva kwalomu a provhinsi ya Nyambani mu nga ha mu losa ni ku veka swivutiso hambileswi a chikela hi ku a nga chikelangi ku celo a ni leta ku chikela mu nga ha mu losa.
0: Hoyo hoyo muzambe wezu halano xifundzha nkulu Nyambani a hi navela ku va hi n'wi losa ni ku va hi sungula hi ku beka xivutiso. Xivutiso xa ku sungula xi wolovile ku hine hi navela ku va hi twisisa leswaku hi ndlela ya vuxexi bya ta matshamelo ya nkama xiwomiso elinino lexi xi kumbexeliwaka leswaku xi ta va kone hi mpfhuka wini na xi ta va hi matshamelo wani.
4: Ke tšeile Radio Mozambique, ke tšeile Vangiseti. Mina Beni Lugwambi, a mutirhi wa metrologia ya Nyambani. Ndzi chizwile xivutiso xa n'wina. Fela ku vula leswaku El Niño lweyi hi mulaka ja ja kona lomu tikweni ka hina Mozambique, zona swilo leswi hi swi twisaka byona bya ku a El Niño lweyi i nguva leyi tisaka ku kala ka tivhula zona suli ni centro ka tugahina ka Mozambique xa hi vulisa leswaku ka mitirho leyi hina ya meteorologia yi ka fazi ativa o ndzi nga vulisa leswaku i nguva leyi xa hi wonaka lomu ka mipaluxo leyi ya hina ya mitirho ya meteorologia yi famba kala janeiro yi sungula lomu ka outubro kala janeiro ya 2027.
0: Kutani ku ni ntirho lowu mi wu hambaka ndleleni ya ku va mi basopisa vabyimi ni vafuyi a ku va va tiva ku timfakela ka xihomiso lexi.
4: Hi mitirho ya hina ya upaluxi wa nkama a hi na ntirho wa ku u nga famba directamente ka lava vafuyi manji leri hi mahaku i ku hi wulawula ni mitirho leyi yin'wana ku nga agricultura ni mitirho leyi ya yi tirhisanaka ni mati a ku El Niño lweyi ja a lomu ka fazi ativa leswi ndzi nga vulisi byona ntawu ka mitirho leyi yin'wana leyi wu kona ntirho va wumahaku pra ku basopisa vafuyi ni varimi pra ku va kota ku va ti vonela ka El Niño lweyi hi monaku masiku ma fambaku.
0: Hi nga yenca xivutiso hi ndlela ya ku va hi mipfuka swi nga tshuka swi yenceka previsão hi ku kumbexela swi nga tshuka swi yenceka leswaku ku kumbexela loko ka xihomiso ku nga hundzuki ntiyiso kumbe ku voneka timpfula hi ku tikisa
4: swa tshuka byi maheka hi ku a El Niño lweyi hi mulako yena a tisa a ku kalisa ka tivhula hairo manje ku ni leswi hi swi vitanaka hi mafatoris locais lomu ka muganga ni muganga wun'wana for example hina hi nga lomu kuswani ni Bimbi ku ni fatori leyi va nge yi Mardimdadi siku ni siku gin'wana podi yi tshuka yi ta vhula yitana hi nkombiso wa leri hi nge hi ma ku nga vhula ya xuvas normais as xuvas normais u abaixo do normal leswi vitanisaka swa ku i vhula leyi yi to tshuka yi ta mas a yi na ligação ni situação leya El Niño hi swi vitana hi ku mafatoris locais ne lomu ka muganga ni muganga wun'wana podi ku tshuka ku yi na vhula yi tshuka yi hundzulukisa leswi hi byivonaku bya ku kalisa ka vhula manje leswi previsão leyi nga kona ku nga ve meteorologia yi vonisa ku podi yi tshuka yi ta kalisa tivhula ka miganga leyi ya hina ya zona centro ni sul país
0: hi xiyimo xa xifundzankulu yi Nyembani mhaka leyi ya xihomiso mi kumbexela leswaku yi nga bindza ku tlulisa swifundzeni swini
4: ku ve lomu ku nga provhinsi ya hina ya Nyambani ku ni mazona lawa ma to kumiwa hi xihala ku nga a swifundzankulu leswa lomu lomundzeni ka provhinsi ya hina yeNyambani ku nga va maprovhinsi madistrict ya ku fana ni Maboti, Funyaloru, Panda podi matshuka ma kumiwa hi xihala le xa Hombe hi ku kalisa le loko ka tivhula leti ti onekaku hi meteorologia. Maje amazona ya manga lomu kusuhani ni Bimbi podi matshuka mata kumekisa ni vhulanyana ya ku ni vhula yi nga ni a bindzunyana pra lava vanga va tirhisanaku ni ku rima ni vufuyi.
0: Francisco Simbeni hi minyika nkama ku va mi siya a swivutiso ka muzambi wa a yeNyambani Idrasi Atapfala.
3: Hi na xivutiso xin'we ntsena mayelano ni mabindzulela ya timbewu hi xini xinyimi sweswi?
4: Podi ndzi suka ndzi tsandza ku hlamula xivutiso lexi mahewaku swoswi. Porque antiro a hina o fanela basu ku o chiketisa aku kalisa loko ka vula majile a zwa ku kuta kutsaka ku atimbeo tiveni benzo pori ndzinga veni anhlamulo lo fanekela ku ufanekela saku zwona para vaingise divine tabwe loko wa hini vangana va hina va ku tirhisana ni timbewu podi ya vatshuka va hlamula hi ni lisima
3: swona hi tlangelele
0: Idrasi ankama yiwena
2: hi ta wutisa kusukela lomu doropeni ga Nyambani hi wutisa murambi wa hina anga kwalomu xitichini Benedo Gwambe. Loko cukisiwa hi tivhula hi lebyi nga ha wutisa ku cukisiwa hi tivhula leti naku a maprevisionge kota mu nga wula ku ni ku tshemba ni ku ka ku tshemba hi ku mahaloko ku ni lava va wulaku loko kuliwa leswaku ku ni matshamela ya hava ya tinguva mimoya yi tuba byingulu ku ni lava kalaku va nga kholwi va kholwe ku wona loko cukiwa vhula leyi yi naku ka masiku laha nga ka wona na kuliwa leswaku ku ta ve ni xihala xa ku karata ngopfu hikwalaha ka elininyo lowu wa ku wuliwa magezi muni ni ku yi tirhi muni mu mahaku a ka xitshungu ku va xi swi tiva leswaku hakunene byi nga tshuka byi maheka hambileswi ku naku tivhula hi laha ku lavekileku ka xikhati lexi xa ku va nga byala vanhu.
4: Ku ni leswi ndzi nga byi wulile ka intervention yin'we ra ku a El Niño leyi hi leyi tisaku a ku kalisa ka tivhula manje ku ni leswi hi swi vitanaku hi mafatoris locais ku nga leswi ku nge ndzi nga vula ku leswi a fatori ya principal leya yi tisaku a tivhula i fatori leya hina ya ku hi ve kusuhani ni lomu Bimbini hina hi nga lomu kusuhani ni Bimbi ku nga ma-district ya Nyarimi, Zavala, Masinga, Vilankulu, Jate, Kalava, Kanyamsolo ni Maguvuru. Ndao, lomu kama district lawa ndzi ma vulaku lawa a vula yona podi siku ni gin'wani yi tshuka yi kumeka manje a ku na tshemba leswaku a mbewu leyi to tshuka yi byaliwa leyi yi nga ya kula yi pfuna ku za a varimi lava hina lava va kuma a ku pfuna loko a kunene ndao ndzi nge ndzi ya wula ni lisiyama leswaku podi va tshuka va ya byala manje a previsão leyi nga kona leyi hi leyi ya ku ya tisa xihala principalment ka madistrito laya hi mavetana hi madistrito do interior kama ku fana ni Maboti, Funyaloru, Panda ni man'wani madistrito manga lomu ka mazona ya interior ka provhinsi ya hina ya yeNyambani.
2: Lexi xivutiso hi nga hi naxo a murambi wa hina wa mitirho ya ta vurimi se a chikele
5: Khuvekani address.
2: Horacio Letela, vitu hi Horacio Letela unga hasangula mfambisi wa bulu kumuhutisa xungetano hi ta urimu kambe Francisco Simbino kuni chihutisa anga karachi chela laha Binil Dugwambi anga wula leswaku byi nga ha hlamuliwa hi mintirho ya ta urimu mu nga ha byi kota ku veka swihutiso va yinaku lori ka Horacio Letela
3: hi swona hina hi vutisa mayelano ni mabindzulela ya timbewu ku va ku seketeliwa varimi vulavula hi timbewu ta ku ve ni ti nga hlweli a ku kula hambi ku tibindzula i xini xinyimo a xifundzankulu inyambani mayelano ni vubindzuli la timbewu ni ku ti fikisa ka varimi
6: kanimambo gichile kusungula a kombela rivalelo hi ku chikela jana u sangulile a longolo kulu wa hina a hi lunghisa swin'wanyana mayelano ni kama lowu mexi mu chikelaku wa xihala a xivutiso lexi xi nga mahiwa hi tlhelo ka urimi ka provhinsi ya Nyambani hi kona na hi huwelela ka varimi a ku va tsutsumela timbewu leti ta ku hi xikamanyana ta swi kota a ku bindzula a ku sangula hi huwelela ku a va tsutsumi va ya lomu ka mativa lomu ka maguwulu ku nga ni mati va ta kota ku byala a timbewu leti ta matsawu hi wula makovhi hi wula malfasi hi wula a tomati manji hambi le handle ku kala a mati ti kona timbewu hi xaxametelaku ku va kota a ku va byala ku ni a tinyawa leti hi ti vitanaku ku i feijão nyemba IT18 ni IT16 ti swi kotaku a ku ti nga chavi ngopfu a xihala mas ni tona ti bindzula hi xihatla a tin'wanyana timbewu hi ta wulawula hi matshimbu ku ni matshimbu lawa ma nga hundzulusiwa ya mihlovo ni mihlovo ya ku loko u byala ndzeni ka tin'hweti tinharhu a hweti ja ya wumune ja pod u susa mihambu ya kona mas na u nga se chikela ka hweti ya wumune wa gama a matluka ya kona leswi hi byona hi xaxametelaku ku a varimi va hina va swi kota ku va byala va kota ku bindzula hi ta kota ku zama ku a ku hungula a nguva leyi taku ya xihala yi wulawulaku ngopfu khani mambo
3: a varimi vo xava kumbe vo nyikiwa a timbewu leto
6: a varimi ndzi ta tlhela nyana ndzi ya ndzhaku a murhangeli wa tiko wa agricultura a va wulile ku a agricultura a nga na nompode a xava timbewu a nyikala varimi kani leswi ku ni xikhati xa ku agricultura tenki yena mexmo a xava timbewu para ta nyikela a varimi hi xikhati lexi hi tshinelaku ka xihala lexi xi taku entawu ku ni timbewu leti ta titsongwani hi nga tikuma hina ni vaparseri va hina hi swi kotile ku hi nyika a varimi mas na vona lava nga ni matshamela varimi ha va kombela ku na vona va zama ku va xava timbewu leti na ndzi nga se gama ku wula laha hi ve hi ni mhlangano ni vaparseri lava va tirhaku leti ta wurimi hambi lava kala ku tirha leti ta wurimi mas va nga vanghana va hudyi leyi ya wurimi hi vikile xikhalo lexi ku ka huwelelwa a xihala hi na kota agricultura hi la ku hi tinyimisela a hi li ku nyimela ku a xihala xi chikela para hi ta kota ku hi zama ku hi nga swi hundzulisisa ku yini hi lavile ku hi tinyimisela a xihala xi hi kuma ku hina ja hi tiyile hi kota ka nhlangano lowu va tinyimisele ku va ta lava timbewu va ta nyikela va ta vhunetela hi ku vhula a tihlowu lomu ka ku a ku na mativa lomu a maprojeto ya byi ma nga kona a ku a tihlowu letiyani ti bindzula a mati ni ku a mati lawa kambe ma tirhisiwa ku a swifuyo byi nwa ni ku byala a matsawu
3: inkomu
0: a hi vutisa hina hi haleni Maputo leswaku hi ndlela ya matshamela a xifundzankulu yi Nyembani ya ta vudzimi hi wani ya kona hi lonkama.
6: A ndzi kombela ku phinda a xivutiso xa wena
0: hi vutisa leswaku

0: hi nyikela malivhinu hi loko hi mbitile ku maha leswi hi lomu ka ndzima ya ku hi maha a wonelelo a ku leswi hi nga swi lunghisela hi lomu ka mpimo muni. Kani leswi a nguva leyi nga hundza byi kona byi nga sala lomu ka matshala ya varimi bya ku kala nyamukha leswi swi ta kota a ku khometela xipandzenyana xo karhi a tolo a hihi ka district ya inyarimi hi winile matshalanyana mangane a punga a punga lowu a wun'wanyani xa va sangulile ku a ku va tlela para ku va xavisa ni kuga maxi wa hi kona wa wunyingi lomu ka matshala entan hi ta wula ku hi xipimo lexi xa provhinsi ya Nyambani a hi se ve ni ku ganagana ngopfu hi xitlhelo xa vurimi hi zamile ku ti lunghisela na ka himixu para ku hi nga keti hi ntamu.
1: Edrasio, nkama hi wenu na hi konta leswaku hi fanele ku va hi nyisela avayingiseti.
2: A hi yena ka vayingiseti
1: hi swone hine haleni maputu hi na
3: 8-2-30-4-80 na 8-4-30-4-80 Kenchenchai, Eneo 87-0051-33-3 8-7-0051-33-3.
1: Edrasio?
2: Lomu Nyambani kuni 86-93-86-399.
1: Loko mi pfumelela hi ta yamukela a Maputo. Hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini?
4: Xile. Emmanuel Bertman wa Khongolotsi.
1: Alberto ka Khongolotsi, a xivutiso xenu hi xini?
4: Ku sungula ku khensa marito hinkwawo ma nga khulumiwa ya rhandziwa va ka hina. Sesungile hi ntamu vhela kulaveka yi swi landzelela verisi kode yi pumbanyana ku ka xikazato leswi vuyaka hi xihumiso leyo maxi a timhaka ta ku va i xaniseka yi tamu hi nga leswakudya lomusambiki le a hi mhaka ya swihumiso sena eka swihumiso swi tave swa lembe leti a lembe manyingi a ku na swihumiso a ni swi tiyisa ku nga ve mhaka muni hikusa a tisilela ka hina leswi principalmente kusuka hi lani ka maputa a tifofala ni tika hala north swa ku nga ku tivi ni nga vula swa ku famba dzini ni lomile swinene swa ku a swi nga fanikeli pelapelapela ku va yida swa ku vela swa ku yaswa ku va ematikweni leswi nga fanikela hileswaku hina yi bindzula hinkwaswo swa ku va yida yi xavisa matikweni yi kuma mali ya ku yi xava swimbenyana leswi swi pfumalaka ja a ni swi tivi swa ku pelapela yi maka muni ke loko ni pela va nga hanya khale va nga vakulu ka mina a va nga na ri na tikivi ta masimu ku fana ni sweswi leswikusionisa lava mbaliwaka a yi nga a va ni nga na vona a va nga ri kona a va ri vatsongo swinene maze va bisakudya swa ka yi swo ringana ku va a tiko hinkwalo vanyingi va kona va dya nkarhi wun'wini namuntlha yi ni titivi a swakudya swi hava hi maka ka mbuyelani ka radio Mozambique la masiku lawa muni leswaku ba loko yi vutisa michumu va nga va nyiki karhi va kova va yi hlamula ku tikarhi muli vatsongotsongo leti mupimela kama wa hina ku sala karhi va kova va yi hlamula leswi vutisaka
2: byi vangiwa hi ku loko mu fona mu tatela byo u tisa ni ku vulavula.
1: Hi tlangelile Albert, xi salile xivutiso.
3: Kencence nomingiseti kalkunga hoyohoyo hoyohoyo mingiseti ampfukeni
5: awuxeni
3: vitu mu nghena ka nhlokomhaka
5: hi selo khumayo ya ku sukela ni khomini a mina wa kona a ni na swa ku tala a tinguva nkama wa kona lowu cincile

0: Ndzi nga ha laveka ngopfungopfu hi ku a nghongo fiketsa emichumu leyi fikeselaka ka mumu hi lowu fuyi hi nga nyimi ka vurimi ntsena a hi nyimeni ka vurimi na hi tinyiketela ku fuya porke a ku fuya ni vurimi emichumu leyi longolokaka hi yin'we se xa ku gamesa yi nga leyi ini leswaku hi ni xihena lexaku hi rhandza a ni gwakozarimi ku fana ni mavele ku ni mavele lawaya ya marela ya ku fikisela ka mumu vanyingi va kumekile va kuma va nghena ka mavele laya ku dya hi matiko ya ka makumani ni koze ni mumu mo regiwa se hi tshiketa a mbewu ya hina ya xintu a hi gwaleni swo swa xintu machina hi fikisela ku ve ni hi gwala timbewu ta hina leti ta ntumbuluko leti nga khale na hi gwala tona ku fana ni minkanji swo swi ku ni minkanji ya mexaritiyo a leyi ya hina ya xilandla a ha gwali leswaku futhi hi tendela ya xilungu na ku va hi tendela yoni ya ximanjhemanjhe ya xilungu leyi se ni xi ni nga ha siya xona ka vayingiseti lava rhandzaka ku yingiseta rado ni fambile mina fela u khuma hi mitirho leyinene viva urimi
1: bongile ku ni muyingiseti a nga pfukeni ha mu hlamula ka xikhati lexi a vito mani u kumeka kwihi vito u kumeka kwihi alo muyingiseti mu nga ha hlamula va yena kulori
2: ayamkela hina Helen Maputsu hoyo byi xile hina mani ku sukela kwini
3: byi xile khanimambu tati u khanela na Orlando nyaka matutwini ka kufa
2: nyaka a matutwini hi byele nyaka
3: ya mina a ni zama ku va vitisa xa ku hi maka muni ku nga khaneliwi ni matiko lawa ya vavhivhinyo lawa a swikatsuli Swazilanda Libombo hi mhaka ya majikarga xa ku va nga jikarigari mati xoxe hi mpimo wa ku yanela nyana kahle wa swi vo hiki va tika swahiki voni va jikarigara mati hi nkama lo a timpfula ti na ntamu gama mati lawa i va dubla deposit leyi swi enceka malembe ni malembe phela xa u kuma xa u xilima kudreri xi va nga makalamidati natural swi hlangana ni mati lawaya va jikarigara kona xa lexi process leswi so fini ku hevi loko vo ngo vonisana xa ku ka nkama wo lwa xihomisi lowu va pumba mati ya vo vona para ni xithungu ka xibindzu la vona va dyimiki kolomu amimpfuleni lo mfrika a vugan'wini ngama ku solwa a xithungu xa kha ni yaki kusuni mi pfula aye mi tshama kusuni mi pfula kona ka mixhumu xa va nga holi nchumu kasi mati lawa ya madixikarga lawa so a ponti zanga a ni dya sweswo a ni hla sweswo swa ku david ku khaneliwa na vona swa ku va tshama na va pumba mati mpimo wa kahle xoxi khani mambu tati
2: hi tlangelile nyaka
4: kancanca nakusetisus ta nyika rituma wa nyimbani kasi
1: ku ni muyingiseta a nga pfukeni hembula na mani u kumeka kwini a byi tumukile
4: ningiseti kancanca yi hoyo hoyo ni xile
5: ni komba ya ku ya nyimbani na vutisa
4: a xeni nga nghena ka nhlokomhaka na misungulo hi vito
5: nyantumbu byrose ni kombela ku ya nyembani ni ya vutisa
4: hi swona
1: vutisa xitichi cin'we
5: a ni mu vutisa ku a timbewu leti u fana ni matshimbu ta ku ti heta tin'hweti tinharhu ti huma ti tswala papa yi nyembani a ti hi ta xexo a ni sa varimi loko va famba kolomu xeswaku to va tikuma ti sima kona matshimbi lawa timbewu leti ya ku gwenda ka ximumu loko va famba va rimi se va tikuma ti kona kolomu ya pala ti xavisiwa ti khani ma
4: nkom
1: ku ni muyingiseti a nga pfukeni hi bula na mani u kumeka kwini hi cele fina ra radio ya wena u hi byela vito ni ku kumeka kwihi
6: a radio ni fina ri le kale a vito ni mahese mina murhambene
1: veka xivutiso.
6: Ya xivutiso i xitsongo a ku sungula ku a va rhambiwa emboa kuma ku va xeriwile vambenyana ri Ashwin a xo sungula a timbewu leti vulaku ku ve ku va ku va ti lungelelile hi ku ve ku basotiwa tihala leti ti taku a timbewu leti ti mbewu munhu a vavitu ya tona and then ti xavisiwa kwihi ke laha ti xavisiwaku kona ku ve tiya tiya kumiwa ni male mune hakusa hozwa ntsena ri swaku i ti kona tona va swi kota ku ya xava o kumbe ku va hiwa vambenyana ina maxikolo laka tindhawu laha ti nga kona ti xavisiwaku kona ni mavito ya mavo mahefe murombene
1: bongeni
2: 82-3480 na 84-3480 hi amukela byi xile hi na Manix kelakwini ningiseta mpfukeni hoyohoyo a tshemukile
4: hina ya rindzela
2: idira swi na n'wine mali ka lisimu bya makholwa
1: hi byona eka rindzelana
2: tinkunga i 82-3480 na 84-3480 leno maputu ku nga ri khale hi ta yima hi pfala tinkunga a ku va hi ta nyika mukhandlu vazambiwa veswi leswaku va va yangula swivutisinyana leswi hi swi yamukeleki kambe
1: va kala ku fona ku lava ku tlhamuseliwa leswi va nga wutisa va nga ha mahaleswo kota va nga wula ku hi ni mukhuva wa ku hi vulavula ngopfu na vona vayingiseti hi nga va nyiki xikhati xa ku va hlamula vayingiseti
2: pfumelani idras hi yamukela lweyi wa ugama byi xile hi na mani kusukela kwini
7: a ri khesiwa vito ra hosi a le ni mu vulavula na Dudu Matranta le na mugangeni wa TMC hi vulavula hi kwala Magwani
2: xivutiso xenu Dr. Matranta
7: a xivutiso xa mina xitsongo a no la ku tiva ka kona vayana a ku sangula tiziri e a ku sangula ku va losa tosi ka mina hinkwato ku zi nyambana gaza maputi nungo awuxeni ni tlhela ni losa na wena u nga swi kota ku ni amukela nungo awuxeni se hi xivutiso xa ku hengwesa ku kotisa vona va nga ni n'wi tlhari aka kunene a ni la ku tiva leswaku a xana hi ku ve va huwelelaka a dyandza leli hi laka ku tlhangana na lona ku nga va ni swibewu leswi kunene va nga va ka va swi fundile leswi swa ku kume swi nga tlhangana na swona swikarhato leswi hi laka ku tlhangana na swona xana na o ihi o e khani mambu ni fambi
2: hi tlangile swinene 8:26 loko ku nga na a muyingiseti hi tlhelo bya kancencayina hi nyebani hi nga sungula ku va
4: hi na yena muyingiseti wa gamesa hoyohoyo
8: avuxeni ba simbeni
4: hi xile mi nga nghena ka nhlokomhaka mi endla nkatsakanyo
8: u khuluma na Lopes Francis Monlanja la ku tswaliwa Baragelbomb Bajongwene halo
4: ya mikuma yena ni mahlweni
8: khani mambo hi ku sungula ni khensa a switichi swinharhu maputu nharhu na nyambani ni varhambiwa va hina lava va swi koteke hi ku veteni va ta hi tsundzuxa hi timhaka ta ntirho lowu nga kona hi ku laka xihala lexi nga kona lakunene hi va twile loko va khuluma hi timhaka ta ku veneni hi byala a leswi swi lavaka ku veneni swi tiyisela a munhu okay khani mambo ya khensa inaka mina a xivutiso xa mina ka vavava hi leswi hi twa swa ku ku ni matimbu lawa ma tiyiselaka handleni ka lawa hi taku hi gwala na hi lina hi ni wona ya khale hi ma tivaka ku ni migongo leyi yi taka yi tiyisela na hi leyi a kala ku a nga tiyona leyi hi taku hi gwala hi yi tivaka okay ka swoleswo hi kombela ku veleni va hi tlhamuxela a tindhawu leti matimbu lawa hi nga xavaka kona migongo leyi ku ri ka hayini ni vato vangu swin'wanyana va swi kota ku ve ni ni va nyikela a ku ve ni ni swi pfuna okay a tiyani mali aka a xipfuni lexi muntumuntu ka tiko la hina la ka Gaza kumbexana ku pfuniwa a xipfuni ka nkulu Gaza a nga yena a ka doroba a hi swi tivi hina haleno a localiti ya dia square a hi kombela leswaku loko a ti ku pfuna porke ya fika ka ku ta vuya mali loko ti hi pfuni vona ku va ve a vona va yi pfuna ku va ndeta hi woxe va phakela a xitsuni porke a lo tikiwa a tihosi a tihosi a ti swi koti ku ni tihlanganisa hi leswipolitiki hi leswoswi ku ni makonzadori lama nga vuya i swilo leswi nga vuya ka mineta ndhambi leyi i nga hela xo karhala tiadvhesi swo hela hi ku teketeliwa a ri mazela va nge i nga ri ka lugipexi a koza a zongweni ka hina a swi phakeriwi xitsungu kombela leswaku vona va hanyi vona tihosi ta hina ni vona va hi nyikaka hi voxe lava va taka na swona khani mama
4: tlangelele
2: hi ta sungula a ku va hi yangula a swivutiso hi ta sungula a tatana Gabriel Jamba haleno leswi n'wi swi kumeke ka vayingiseti a ku va n'wi yangula ni ku va mi hlaya xa nchumu mayelelana naswona
9: khani mambo vayingiseti a ku ve ni mu swi kotile ku ve ni mu hi vekela a swivutiso nahambi hi mavonela mayelano ni nhlangano lowu hi nga na wona nyamuntlha kwa ku ve ni khuluma switsongo mayelano ni El Niño hi nga vula swa ku hina hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi a leswi fanele ku ve ni swi tirha hi ta swi landza mayelano ni ku ve ni hi twa swa ku hi yini a timbewu hi tihi timbewu leti ti faneleka ku ve ni ti tirhisiwa ka nguva leyi hi vulile ku ku ni timbewu leti hi xihatla swinene ti kotaka ku ve ni ti kotiwa ku ve ni ti tshoveliwa a switolo leswi swi xavisaka timbewu mi nga swi kota ku ve ni mi ya ma swi kuma kambe a leswi nga responsibility ya hina hi ku ve ni ku ve ni a event ya wu karhi ni nga vula hi ku taleliwa ka timati o kumbe hi tshuka hi ve ni dyandza la likulu hina ku mfumo hi ni a fanela ku ve ni hi pfuna a varimi hi timbewu hi to timbewu a ti hambananga hi kotaka ku ve ni hi mi nyikela kambe nimtim un'wanyana khuluma hi mugongo a mugongo ya kumeka ku tala ka yona i kumekiwa a ma station d'investigation ni nga vula a la Maputo nga yi kuma la na station agraria Dumbeluz a ka Gaza na tshemba swa ku ka Xokwe ni Manikiniki swa koteka ku ve ni a mugongo leyi yi kota ku ve ni yi kumiwa na hambi Nyakongo hi tlhelo la province ya di Gaza leswi hi vula swa ku i ntirho lowu mfumo wu tirhaka ku ve ni u kota ku ve ni u dzevolvhera mavariedad lawa ma hlamulaka a matshamela ya tinguva leti hi nga ka tona na hambi hi tlhelo la mikanjo sweswi ku ni ntirho wa ku ve ni hi ku teka a nkarhosi gwala directamente a nkanjo wa kota vula swaku i ma polyclonage yi nga sementera direta a swi kota ku ve ni hi nkama wa wutsongo swinene hi kota ku ve ni kambe a swileleto leswi mi nga swi siya hi ta swi landza ku ve ni hi kota ku ve ni hi hlamula a swikarhati leswi mi nga na swona khani mama
2: hi ku sindzisa ntsena xivutiso xa tatana Alberto Kolomo ka Matsolo a naveleke ku va a twisisa leswaku ha yini leswi tiku byi fuweke hi misava mi nga ni ndzongo ha sindziseka ku va hi xava swakudya swa le matikweni
9: a leswo a preocupation leyi ha yena na papa Alberto ntsena i preocupation hi nga na yona kusukela president da republica a te ku fika hina vatechnico a preocupation hi nga na yona hi ya ku kasi ntwi leswi swi hi hluphaka kuni ntirho lowu wu tirhaka hi tlhelo la ndzawulo ya vurimi, ni nga vula hi xifundzankulu Maputo. Kuni Centro de Produção de Plantas laha a varimi va hina va nga ta kota ku ve ni va sukula ku ve ni va ya va xava a mavhivheri kona, hi tshika ku ve ni ha ha teka mavhivheri Afrika-Tshule. A centro leyi i ta ya xitabiliseriwa a district ya ka Manyisa. Hi ta tsema hi ntsengo wukulu ku ve ni a timali ta hina ti rhumeriwa a Joni ku ve ni ti ya ta teka mavhivheri. Hi ku i ta ve centro leyi nga ni capacidade ya ku ve ni produzira 80 milhões de viveiros por ano. Hikolano hi ta swi kota ku ve ni hi pumba a ku ve ni hi ha xava a xikhafu a matikweni man'wanyana.
2: Hi swone hi kongoma a xifundzankulu Nyembani, hi ta sungula hi muzambi lweyi a taka eka hubyana ya ta vudzimi. Hi sungula hikuva hi beka xivutiso hine lexi xiyisiweke haleno hi Albert, ni ku va Ntshaku a ta yangula swin'wana swivutiso leswi a ti tsaleliki. Ha yini hi sindziseka ku va hi xava a swakudya matikweni ya le handle na kasi lomu a swifundzankulu sweswo swa le nyingi timukatiko hi ni misava minyingi swinene?
10: Sibungile. A ndzi ta hlamulisa leswi a nga wula loyi a nga ndzi rhangela hi byona, ndzi ta ve ni ku engetela maji kani leswi ndzi ta tlhelanyana ndzhaku a ku a malembe lawa hi nga hi nive ni tinyimpi a hi ve ni maprojeto ma nga ve ma hi ni macentro ya produção a ma nga bindzuli para ku xavisa a ma bindzula kani leswi para ku kumeka a zvakuga para ka maluyani wa ku karata. Hi tlhelo ka hina hi xifananiso xa provinsa ya Nyambani hi lomu ka ndzima ya macentro lawa ma nga hi macentro ya produção. A provinsa ya Nyambani zvezvi yi lomu ka ndzima ya ku rekuperara a regadiyo ya le ka Chilakwa ka distritu ya le ka Masingi yi nga ve a xipandzi xa ku xi bindzula para ku xi nyika a zvakuga ka maluwa wa tinyimpi. Zvezvi yo transformeriwa a regadiyo para ku a varimi va nga kona va kota ku bindzula va maha a tinegosio tabyi. A regadiyo a lembe leki yi ta yi xa yi lumuka ku yi rehabilitariwa. A yin'wani regadiyo leyi hi nga kari yi wuliwa ku i tshala ka lomu ka provinsa ka Inyambani a hi bula hi byona masiku ndzhaku a ku a regadiyo leyi yi lomu ka mapulano ya hina kota provinsa ni kota mesmo ministério ya agricultura. A regadiyo le ka Chinjingiri le ka Hon'wini yi ta wuya na yi tirha mayelano leswi yi nga ta tirhisa leswi nga kari tirhisa byona kale. Ku ta ve ni xipandzi xa ku vekiwa a lava va ngo i setori privado ni xin'wana xipandzi xi ta vekiwa ka lava va ngo i setori familiari. Byi ta mahisa ku yini? Lava setori familiari loko va ta bindzula va ta teka timbewu leti ti xaviwa hi lowu wa setori privado a va vhuna ku maha yini a ku xavisa para ku a regadiyo leyi yi ta kota ku yi kuma a wu bindzu. Entown leswi a nga wula loyi a nga ndzi rhangela hi byona i xikarato xa tiku gokhle hina kota varimi bya hi karata mati bya hi sangulile ku hi tlhela hi le ndzhaku hi khoma a masin'wu lawa ma nga kari ma pfuna a kale lowu ka tinyimpi ma bindzula khwatsi hi kota ku nyamuntlha kala mongwani masima makulu na mawuya na matira khwatsi.
2: Loko mi nghena ka swin'wana swivutiso leswi n'wi ta va ka n'wi swi yingelile ha byenu.
10: A xivutiso lexa timbewu leti tin'wanyani ta ku hatla ti buvha. Ndzi ta hlamula swivutiso swimbirhi hi khati gagin'we ku nga xivutiso xin'we loko ndzi nga phazami. A va wulawula hi timbewu leti ta matshimbu va ku hi nga tikuma kwihi. Lomu ka provinsa ya hina ya Nyambani hi ni madistritu ya Masinga, ni distrito gali ka Hunwini, distrito li gali ka Vilakulu, ni distrito li ka Murombeni. Ama tsimbulawa ya ku hitu hititi naru mabuva, makona, malu machongweni. Hikelu ga migongo. A migongo lei, kuni a programa li ya ku himaha aku multiplicara a migongo lei. Maelani achi katilechi ku taku achi hala. Hiti yili ku vakona lava ja hinga vavikisa ku vamaha ava multiplicadori. Então, a distrito yali ka Zavala, Inyarimi, Jangamu, Umwini, Masinga, nili Murombeni. Kuni Masingwi, ya hombi nguvu, kungani migongo. A migongo lei, yitave itsimiwa, yipakiliwa, ava ngwane varimi, lava ku ava nayo mbewu lei. Para ku atimbeu leti, timbeu ta ku hichi katinyana na tonau, ta tisela amumu ni ku ta hibinzulela. Enta masingu lao jama kona, atimbeu leti, tikona. E soku lava, valava ku atimbeu leti ta migongo. Vai alumu ka magricultura ou ma serviço distrital ama atividade econômica. Vai a ula ne varangele va kona kwa siniani, vata va hengeleta ku, va tingela muni ku, vati kumati mbeu leti. Zita simama nzikamula ku tingwa ntimbeu. Hini ma loja lumu provinsa ya Nyambani ya kushavisa atimbeu. Ita ula hitimbeu leta ku hina kota agricultura lumu Nyambani. Ahiju kuti ku hiti hunzulusa. Maji tikona ti loja taku podi hifamba ya hiashava atimbeu leti. Ula ula hikuwa lumu Nyambani. Ambi kona Masinga, Mashishi, ambika Vilakulu, tikona tiloja leti. Kanile jiluku, unga tikumi tiloja leti, hini wakulega wa estesionista. Hinga lumuka kawa, walava, wabinzula kutimbeu leti. Loku unga yukumi mbeu lei, hina hajukota ku ifona, uhikunyika anombora, ufona diretamente, kala wangani timbeu leti, aku ukota kutikuma. Depositar mali, bona vata rumela mbeu, eso unyima la hastara tuenu, uyamukela a mbeu ya wena. Enta hozama kuchukwa tisa a matirela hina lumuka kaurimi.
2: Kanmo msinene, tatana Benil Dugwambi, encheni ka lesu misi ingele eke kawa ingiset, menyika nkama kuwa misla ya shanchumu.
11: Adileji. Kama zvivotisi lezvo vayingiseti handizangi hiku zva achivotiso chingahaya directamente para kamutiro ya hina ya kushopashopi lezvi ndzi fela ku ndzi xiva makula ka vayingiseti ku mutiro ya hina yita simamisa aku shopa ka nguva leyi hinga ka yona ya El Niño kulaveka ku hi simama ku hi yingiseta mitirho ya hina ya shopa para ku hi kota ku hi ti vikela ka nkama lowu hinga ka wona wa El Niño ku nga ku kalisa tivula para ku hi kota ku chukwatisa automga hina sibongile
2: na hinga sina nyikela vayingise kaske ava zvimbo vezvi kuva vahisiyela mazviti ya ugamu ni ta sungula ha Idrasio kuni leswi swi saleleke
12: chinga sala tsena hi lexaku hi kombela varhambiwa va hina hi nga ha sukela ka maputsu hi sindzisa kwalaha ka timhaka ta timbewu ti sihalalaku ka xihala munga halakanyisa va ingiseti va hina ku timbewu muni leti hi tshimatshima ti fanele ku byaliwa ha tiva leswaku hi wunyingi ga vanhu va ta byala timbewu leti ta ku tala ka xikhati lexi na ku vula maxi timbewu muni va fanele ku a ku byala na va ti onela leswaku ku ta va ni xihala ku ta ve ni ku vhumala ka ku nga tshuka ku vhumala ka tivula
13: kani mambo
9: atimbeu hito tanguva lo hinga ka ona ningavula hi mavele ningavula hi timbaweni ningavula hi timanga kambe ninge tshiki kuveni hi veka a makofi ni swin'wanyani leswi hi vulaka swa ku i morticulas de folha swa ku hi 45 dias va kota ku veni va kota ku veni va tshovela ku veni va kota ku veni va dlisa na hambi hi ku xavisa hi leswi hina hi sindzisaka ku veni swi kota ku swi kumeka na hambi hi ku veni hi gwala a migongo na hambi hi a swiketsa ni mihlata.
12: Murambo wa hina wa mitirho ya taurimi lomu provhinsi ya Nyambani, u nga hi byela yini xingetano hi timbewu leyi ta ku sihalala ka xihala ti fanele ku va ti byaliwa ngopfungopfu va ka miganga leyi ku kalaka ku nga hi na macongo ku kalaka ku nga hi na micongo kasi swa swi kota ku va maha macongo.
10: Ndzi bungile ka miganga leyi yo kala ku nga hi na a micongo ku ni swigava leswi swi nga ni kutsongwani ka ku titimeta a misava hi ku ni timbewu leti ta matshimbu ta leti ndzi nga ti vula ku sangula ka programa a ku va swi kota ku va bindzula loko ndzi vula ku le ka fonyololo le ka mabote va byala matshimbu yalawa ndzi ma vulaka entao hi va xixumeta ku va ya ka matshamu lawa ya ku ka titimelanyana ka ku hambiloko ma nga hi kona mati ya manyingi yalawa ya matsongwani a timbewu leti ta kota ku a ku vhumela ni tinyawa leti ndzi nga ti vula ta ku ti nga chavi ngopfu a mumu a tinyawa leti ta swi kota ku nyika a tinyawa hi toche ti tlhela ti ku nyika a matluka ya kona hi ga swa khixa swimbirhi hi vulavula hi maite zoito ni maite disaseshi a timbewu leti ha xuxumetela ku va tikuma va kota ku byala a kama lowu wa hi tshinelaka kona wa xihala lexi yimesa ku vula a timbewu leti ta timanga ya migongo ja va byalile non precisa ku ha huya kambe hiku hi vula a timbewu leti hi vula leti mexi mi ta ku ta zama ku tikhomanyana ku ti nga chavi ngopfu a mumu
12: hi zona hi nyikela xikhati ka wena murhangeri wa bulu leyi
2: hi swona a hi tivi kumbe nsimbeni n'wina mi ta va mi xurhile
4: swi enelile na kulori
2: kanimam swinene hi ta sungela ko halano a inyimbani hi kombela a mazritu ya vugamu ka tatana Bernardo Gwambi wa kusukela ka muti wa ta vuxiyaxi bya ta matshamelo ya nkama
12: hi Benildo a ta kwata Bernardo loko a tiva ku havitu ga yena ganye kwa muwana
2: hi khomele tatana Benildo
11: bungile swi fanela ku vula leswaku a va ka vayingiseti va hina va nyamuntlha a ku xandzu va wulile ka intervention ya mina leya ya ku humesa leswaku ku lava ku hi simamaku hi yingiseta mitirho ya hina ya wu xopaxopi ya nkama talvez ndzi nga sima manzola leswaku ka tin'hweti leti ta tinharhu ti taku mitirho ya hina ya meteorologia hi vona leswaku ka pelo menos ka xifundzankulu xa hina le xa Nyambani byi vonikisa leswaku a tivhula ti tata ti kala pelo menos ka madistrict wonke ya hina ya Nyambani ka tin'hweti leti ta tinharhu ta outubro november december ku ya chukwatanyana pelo menos ka madistrict mambiri ku nga Guvuru ni Inyasuru ti ta ya chukwatanyana ti vhula po ti tshuka ti ta voneka nyana ka tin'hweti leti ta tinharhu langula ku hisima ma hiti wonela kati kanguva leya hina ya ku kalisa tivula a uleli kulega hina wa amrangelwa hina wa ka urimi ra ku kulaveka ku hi lava timbewu leta ku ti hakisa tita hinyeka zwa kuga ra ka nkama lowu hina wa ku kalisa tivula
2: kana musinene sitanu ni ka muzumbi wa wezu ko halano a xifundzha nkulu nyimbani lwa taka eka hubyana ya ta vudzimi hi mi nyika nkama wa ku va mi hlaya mazito ya ugamu na hi tlangela swinene vukoni byenu
10: lunghile la ku bonga ka vokhe vayingiseti va radio mosambiki ni lava va nga hi fonela va veka swivutisi swabye ni mavonela yabye a tlhelisa ku bonga ka vona kani leswi ndzi lava ku kucetela ku hi simama na hi yingisela a radio mosambiki porque hi kona hi haxaku kona a mahungu ya nguva leyi yi chikelaku ndzi kombela kambe a ku avarimi va simama a ku loko va hi ni cokari va tshinela ka hina va agrikultura va veka a swikhalo byabye hina hi kona kota ku hi va pfunetela a ku va ya phambeni ni ku rima ni ku kulisa a tiku ka hina luma distritu ma kona a ma direção distrital la matividade econômica hi va kombela ku va ya kwa siniyani loko va hi ni cokari va vutisa hambi loko va nga swi koti ku chikela hi ni vakulega va hina va xitensionista va ya ku kala lomu va nga kona a varimi a va vutisi ku leswi hi swaku a ku a nguva leyi yi ta karata hi mahisa ku yini entan va ta kota ku va va byela ku byini byi lavekaka ku byi maheka porque hina va xitensionista hi maha a ligação ya lava meteorologia ni hina varimi hi kota ku hi nga sali ndzhaku kota malembe lawa ya ndzhaku byebyi bya ha swi kota ku hi maha magrupu ya ma WhatsApp ni vona a varimi va hina hi va tlhamusela ku byini byi tomaheka leswi byini byi lavaku ku hi tiphoyisela entan ndza simama byebyi kucetela kambe ku a hi yingiseleni radio hi tshinela ka masidayi ni ka vaxitisionista va hina hi ta kota ku hi chikwatisa a wurimi ka hina kani mambo
2: kani mambo swinene hi buyela haleni maputu tatana gabriel hi n'wi nyika nkama wa ku va mi hisiyela mazito yo gama
9: kani mambo hi tlhelo la hina ndzawulo ya wurimi xifundzankulu maputu hi nga vula swaku a swipalo swa hina swi pfulekile ku ve ni hi kota ku ve ni hi amukela a vadyimi ni van'wanyani ku ve ni hi kota ku ve ni kombisana mayelana ni ntirho lowu wa wurimi hambi hi tlhelela madistritu va kona va xitensionista a ku ve ni va kota ku ve ni va pfuna a varimi hi ta mahlweni ku ve ni hi haxa a mahungu mayelana ni ku famba ka nguva leyi ya wurimi ya 2026-2027 na ni vula swaku hi tlhelo la manyisa muwamba bowani matutwini ku ni a mitlawa ya varimi swoswi va yamukelaka hi maselulari a ma mesaje a ku ve ni va tlhamisela swaku i ntswi swi nga ta endleka a masiku lama landzaka no xiproximus 10 dias ku ta na mpfula ku nga ta na mpfula i ntswi leswi swi nga ta endleka a ku ve ni va tiva ku ve ni va tomala decision kumbe va byima va byala va cuca kumbe va endla yini now i programa leyi hi nga na yona a direction provincial na yi lwela ku ve ni a provincia hinkwayo i ve ni sistema leyi daviso previo swa ku a matshamela ya nkama hi wa a ku ve ni hi kota ku ve ni hi pfuna a varimi hi tlhelo la xifundzankulu maputu kani mam
2: kutani a vabyimi lava ku va va kota ku nhenghenisiwa ka ntlawa lowu ku va va yamukela a maavhizu lawa va fanela ku va va yince yini
9: swoswi hi le ka fase experimental tirhisana ni ntlawa wa agricultores a manyisa a posto administrativo 3 de fevereiro, sem a Moamba, ne vanguanyane a Matutwini ne Boane, tanganisa 600 wa va Dream. Ambe ya wona swaku a sistema le tirhisa ku yini a kuvene kota kuvene hi andlalata a para va Dream hinkwavo va xifundzankulu Maputo.
2: Kanum sinene hi beka ku tlangela ka vazambiwa vezu ka switichi leswi swizazu Maputo Gaza na Yebani hi tlangela hi ku phindaphinda ku va mi yamukelele ku zambiwa kwezu mi va mi tsindzekela ku hine swi dzinganile loko a nga le ku va hi tlangela a vayingiseti lava na vona va hi lombeke ndleve ni ku va va tsindzekelile hi ndlela ya ku va va hi fonela va siya a ku vilela kwavo. Idrasio na Simbi
12: Bongele vaina kulungu hambanini.
2: Bye bye.
12: Kunga hekalu mkiri ya radio Msambiki Tichi chenye mbani
4: Itawashi ya radio Msambiki
12: Na andila kula kwa Flavia Mwachitela Lua tusimama ni mitiru kwa yamari
4: Ipatisa Ashtichi Putu Gaza Na

Enlekandwa Ngseti va emisor provincial di Nyamban, Maputo na Gaza. Namuntlha 10 ka Outubro lembe ra 2026 hi le ka xiyenge xa ta mitlangu ya ku tiyisa miri xikarhi ka switichi leswinharhu swa dzongeni ka tiko, lani mahungu ya ntikelo lawa hi nga ta mi kombisa ka wona ku fambeni ka madyambu ya siku ya namuntlha mayelana ni ku vutilulamiseri bya Seleção Nacional ra bola subidza 7 na ku kongomiwa mundial wa Qatar, lani se ku hlawuliweke vabeli va ku sungula lava va nga ta kombisa ka tiko ra hina Mosambiki kusukela 19 ka Hukuri ku fika 13 ka N'wendzamhala na n'waka. Hi vulavula hi pre-convocatoria ra Seleção Nacional subidza 7 Mosambiki ya le ka Group C, lani ku nga na Dinamarca, Argentina na Australia. 22nd jornada ra Musambola 2026 ri pfuliwile hi wa vumune tolweni, lani Ferroviari wa Maputo a beke ntla wa DV hi golo rin'we ra ku pfumala ya ngulu, kutani Ferroviari a tlhantuka a va ni vintage wa tipontu hi ku hambana na ADV a saleke ni 20 wa tipontu. Tolo Costa do Sol a humelele mahlweni ka Ferroviari wa Lixinga hi magolo 2 ya ku pfumala ya ngulu. Namuntlha ku pfala jornada leri ra 22 hi mitlangu leyi, Ferroviari Nacala ya mukela Liga Sportiva wa Sofala, Bahia de Pemba a bela na Union Sportiva de Songo, Ferroviari wa Nampula a ya mukela Ferroviari wa Beira. A wu nga ta beliwa ntlangu xikarhi ka Association Black Bulls na Mashakeni. Hi vulavula hi 22nd jornada ra Musambola 2026 lani classificação rhangeliwaka hi ABB 44 wa tipontu ku tlhata Makosta Tsol hi 37 wa tipontu hi ku a humelelile tolo mahlweni ka Ferroviari wa Lixinga magolo 2 ya ku pfumala ya ngulu. Ferroviari da Beira han 34 wa tipontu, Union Sportiva Tsongo 28, Ferroviari de Lixinga 28 wa tipontu, kasi Xingalo de Tete ale ncileni ni 5 wa tipontu ni 4 9 pontu i Lanterna Vermelha. Tava ni mahungu ya kwelani Pool da Puramento nka ntlawa inkomati munzu ku ta bela na Baronge de Masinga a kampu ya ka Gwevana ankomastete. Ku ni mahungu ya ku yelana ni vutilulamiseri bya ntlawa wu kombisa xifundzankulu Maputo ka Pool da Puramento hi vulavula hi inkomati. Pool da Puramento inkomati munzu ku ta bela ni ntlawa Baronge de Masinga. Ku tava ni mahungu ya kwelani futsal mitlangu ya Football Salon xifundzankulu Maputo hi ta twa mahungu ya kusukela ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri kusukela xifundzeni xa Magudu, Tasa, Gwazamthi na Marakweni. Hi tinhlokomhaka leti hi ti lulamiseke ku va hi mi kombisa tona ku fambeni ka madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri namuntlha, lani hi mi tshembisaka ku va hi ta kuma mfambo wa ntlangu xikarhi ka Clube dos Amigos na Lingam Football Club. I ntlangu wa xisalela wa mitlangu ya ku tiyisa miri hi vanhwanyana a xifundzankulu Maputo. Loko ma tshamela ma basile hi ta mi fikisela rilato ra ntlangu lowu kusukela layani kampu ya Tetrish a ri 14:34 na 50 segundos.

0: Nan'waka ku ta va ni mundiyali wa Subidza 7, mitlangu leyi nga ta sungulaka hi Hukuri a taka ya gama hi N'wendzamhala a taka. Kutani hikwalaho ka swona hi ni mahungu haleni ya pre-convocatoria ya Seleção swimambana swa Subidza 7 lani Mozambique a kumeka ka Group C kun'we na Dinamarca, Argentina na Australia. N'hweti yi taka ku ta va ni mundiyali wa Subidza 7 ku Qatar. Se ku hlawuliwile vabeli va ku sungula lava va nga ta kombisaka tiko ra Mozambique kusukela 19 ka Hukuri ku fika 13 ka N'wendzamhala nan'waka atikweni ra Qatar. Kutani hikwalaho ka swona hi ta twa mahungu ya pre-convocatoria hi Stel Yumanyisa.
1: Majaha ma rhambiweke ka xiyengele xa ku sungula kumbe pre-convocatoria hi mintlawa ya ku hambanahambana ya tiko ni handle ka tiko leyi hlengeleke hi majaha kutani hi mavabeli lava nga ta kombekisaka a Mozambique i swimambana swa Subidza 7. All right, Association Black Bulls a ta nyikela kutani ka Association Black Bulls ku vitaniwe Ricardo José, Nelton Picardo, Danny Pascoal, Pires Vieira, Alan Pereira, Shawson Nyabanga, Diego Pelembe, kutani n'wana wa Dominguez loyi, na Arlindo Junior, Junior Junior, JJ, ku vitaniwi nakona u Joel Katamu, makwavu lwentsongo wa Jenny Katamu, ka vitaniwi Jaden Namali, na Jonas Matusi, Sharifu Saini, Justino Tanki. Kasi hi tlhelo laha ntlawa wa Costa do Sol kumbe Club de Portos da Costa do Sol ku vitaniwe João Jofris, Shelton Sitoy, Marcos Lázaro, Joaquim Mubai, Valentim Pecani. Ka Ferroviário wa Nampula ku vitaniwe Stey José, Florence Naldo Matias. Kasi tlhelo laha Liga Desportiva de Maputo ku vitaniwe Sharif Carlos. União Esportiva Osongo ata nyikela Denzel Machatini. Kasi mintlawa leyi yi belaka handle ka tiko ta sungula hi ntlawa wa Skeintrach Frank wa Alemanya, ka ntlawa lowu ku vitaniwe Antonio Nyampule. Kasi hi tlhelo la Rayo Vallecano wa Spanha ku vitaniwe Mbeli Eros Monteiro. Lance Football Club avi kumbe atanye hlengela hi Mbeli Reuben Michael. Kasi Amora Football Club wa Portugal ata hlengela hi Mbeli Mohamed Omar. Curitiba Football Club ku vitaniwa Spaka le Skraki Kensan Machel. Kutani hi lava vabeli va nga ta vumbaka kumbe vabeli va nga vitaniwa ka xiyengele xa ku sungula kumbe pre-convocatoria lava va nga ta kombekisaka Mozambique ka mphikisano wa mundial wa majaha ya hansi ka kume la malembe nhlanu na mambiri 17 yanu hi tsundzuka leswaku amphikisano wa mundiali na bela ni wingset wu endliwa kusukela 19 ka novembro lwu ya taka ku ya fika 13 ka dezembro kusuhi swinene ni makhisimusi. Kutani ndzeni ka masiku mangarimangani Luis Guerreiro hi yena a nga ta tivisaka a nxaxameto wa vabeli lava va nga ta vumbaka kutani a Seleção. Ha tshemba leswi i ta va mavhinti manimani va nga ta vitaniwaka hi Luis Guerreiro. All right, hi leyi nxaxameto kutani ya vabeli va rhambiweke ka xiyenge lexa ku sungula nga pre-convocatoria hi ta twala a ndzava leyi nga ta taka masiku.

0: xi ku tiva hi lowu ke wu biweke hi ntlawa wa Gerasan Unida hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa ha rin'we, kasi ke wona ntlawa lowu wa xi ku tiva wu tlhela wu peta mukhwepe wa ku hlaya leswaku kutani ke ku luza ka hina ku ve hikwalaho ka ku ve ni a ntlawa wa Gerasan Unida wu hlwele ku fika ekampu lani ke vurhangeli bya vabuwa mpepo a va fanele va mari kari fata tikomparense, kutani ke varhangeri va ta bola va ku swona swoleswo a hi swona, kasi van'wanyana va ku a xi ku tiva a yini razan. Kasi ke vhiki leri hundzeke laha hi tiveka hi kona ndzhaku ka mphikizano wolowo a Liga de Club kumbe mintlawa ya ta bola hi xiyimo xa ti tra magudi va swi kotile ku ve ni va hlangana va vumba a mphikizano lowu hi wu cheke kumbe wu chiweke Liga de Club xilaka hi nga twa hi kona mphikizano lowu nga va ku humelela ntlawa wa Uniyango Sportiva ya Mawandla hi yona yi nga va yi humelela ka mphikizano kowo. Kutani ke sweswi ndzhaku ku ve ni mphikizano wa wu helile varhangeri va ta bola hi xiyimo xa magudi va swi kota ku ve ni va tlhelela ndzhaku va ku vona va lava ku ve ni ku beliwa a finali leyi a yi bekisiwe ku ve ni yi ta beliwa hi dia ka Junyu wa lembe ro tsumaka, hi ku ve ni ke va langute va kuma leswaku ntlawa wa Gerasan Unida na kunene wu ni Razan hi wona wu nga humelela emahlweni ka Football Club ya Xikutiva ku nga khatariseki leswaku xo ku tiva i pete protest kumbe mukhwepe lowu u nga na ku kanakana eka mabiwele ya vona hi ntlawa wa Gerasan Unida. Kutani ke vhiki leri mugqivela na sonto ku na ku nikela ka swihiwa eka finali leyi ya tasa 1 de junio. Hi languta kona ke hi vulavula hi tasa 1 de junio, Junyu loyi ke a hundzeke khale swinene, finali ya kona yi fanele yi beliwe hi 1 de junio kambe ke a swi kotekanga. Na vona varhangeli va mpepo varhangeli va ta mitlangu ku nga ri varhangeli va mpepo kumbe varhangeli va ta mitlangu swi va tsandzile ku ve ni va lulamisa mhaka leyi hi nkarhi wutsongo lani ke swi tekeke ku ringana 4 wa tinyanga va ha xopaxopa mhaka yi tsinini ngopfu swinene, kambe ke va fikile makumu vhiki leri ku ta beliwa a finali nakona ku ta tlhela ku beliwa ntlangu lowu ke wu kombisaka triseiro na quarto classificado. Hi mugqivela wa mundzuku hi nkama wa 14:30 hi ta kume ntlangu exikarhi ka Football Club wa Xokotiva na Atletico wa Gruta, lavambirhi ke va lwela xiyimo xa vunharhu, kasi finali ya kona leyi hi vulavulaka hi yona yi ta beliwa hi sonto hi nkama wa 14:30 exikarhi ka Gerasan Unida na ntlawa wa Clube dos Amigos. Hi lava ku tsundzuka leswaku a ntlawa wa Clube dos Amigos na kunene a wu vanga kona eka mphikizano lowu hundzeke wa Liga de Clubs, nakona va ta kumeka ntsena ku ve ni va ta phikizana ni ntlawa wa Gerasan Unida eka finali leyi vekisiweke hi sonto hi nkama wa 14:30. Ka swona leswo handleni ka swona varhangeli va ta mitlangu va hlaya leswaku vona va le ku lulamiseni ka mimphikizano yo karhi, kambe hi hala tlhelo hi languta leswaku varhangeli va Liga de Clubs na vona va ri hina a ya ha na matimba kumbe ha ha na vuswikoti bya ku ve ni hi amukela marito lawa ma humaka eka Association Distrital de Sports de Bagudi, hikusa hakunene va hi tlhelisela ndzhaku loko hi languta leswi hina hi swi kunguhataka kusukela ka vona ku ve ni varhangele a ntirho lowu wa ku ve ni va rhangela ta bola xiyimo xa district vona a va se swi kota ku ve ni va endla mphikizano wa kukarhi, kutani ke loko va nga swi koti hina hi ta mahlweni hi tiendlela swa hina. Kutani ke ku ta sungula nakona ku ndlhula ka finali leyi nga ta beliwa ku hela ka vhiki leri ku ta beliwa a Segunda Edição ya Liga de Clubes hi xiyimo xa district ra magudi lani ke ku nga ta kumekaka 5 wa swipanu na 3 hi vulavula hi 9 hi vulavula hi 8 wa maklubi ku hambana na Primeira Edição a yi ri ni 9 wa maklubi, tlhela leswaku ntlawa wa Desportivo Juvenil hi lowu ke wu kalaka wu nga ha swi kotanga ku ve ni wu ni nghena ka Segunda Edição ya Liga de Clubes ya bola hi xiyimo xa distrito ra Magudi. Kutani ke nakona laha hi burisanile na Vicente Tovela ku nga wun'we wa varhangeli va mphikizano lowu wa Liga de Clubes hala tlhelo ku ri wun'we loyi ke a nga mahlweni eka xipano xa Gerasan Unida loyi a hi byeleke ka hinkwaswo mayelana na mphikizano lowu nga ta va ka wu landzela wa Liga de Clubes. A hi tweni
1: i 5 ni 3 mitlawa leyi se yi titsaliseke hi yo yoleyo hi nga ta qhuveka na yona hi mukhuva lowa ku a hi na Desportivo

0: juvenile kambe akumbele akuhlenhlanyana katsongonyana vati lulamisela kuveni swileswo makhambi mataka athela avuya disportivo juvenile akutaleke musalini tlhanu wa mintlawa na yinharhu loko ku huma ntlawa wa disportivo juvenile hi tlhelo ra malulamisele ya timale hinkwaswo swi nga va se swi tshamisekile
1: swi tshamisekile hi tlhelo ra malulamisele ya timale hinkwaswo swi helelile
0: i mali muni leyi ke a ntlawa wun'wana na wun'wana u fanele ku ve ni u yi humesa ku ve ni hi vugamu swihiwa swi nga kumeki swi ri na ku ve ni swi karhata ku ve ni swi nyikeliwa
1: hi tlhelo ra liga disclobe a ntlawa ni ntlawa wu fanele ku ve ni wu lulamisile a mali ya 6 million medicais lani a swihiwa hi matshamisekelo ya swona a ntlawa lowu sungula wu nga ta ve wu palile mintlawa hinkwayo kumbexana wu kote ku fika le ni tipontu tinyingi ku tlula a mintlawa yin'wanyani yi ta kumeka yi kuma a envelope ya 20 million medicais ni tasa leri yi nga ta ri tlakula ni medadla banyadu dioro ntlawa wa wumbirhi wu ta kumeka ni envelopes ya 15 million medicais ni medadla banyadu de prata hi tlhela kokola hi ni xiyenge lexa ku premieriwaka Liga dos Clubes hi ve ni ntshantshwa wa ku hi ni murhandzi wun'we wa bola ku kokola district lweyi a swi navelaka leswaku okay leswi mu swi endlaka swa tsakisa a majongwana ma tshindzekela kule ni mabyala loko ma wukupara ni kombela a ku ve ni mpfuna hi xan'wana xihomu a hi lani a hi pfuneke hi mali ya 3 million medicais hi khuluma hi premiasao ya Major Marcadori la nga ta ve a golise magolo manyingi tipaleni ni Major Guardaredes loyi a nga ta ve a khome ngopfu ku ve ni a nga goliseli kanyingi va nga ta kuma milikinyentus medicais se a ndzhaku ka swona ka mali leyi salaka ka Liga dos Clubes i mali leyi faneleke ku ve ni vonelela a vukahle a vukona bya kampu leyi hi nga ta yi tirhisa hi khuluma hi alignament du kampu leswo swi endliwa vhiki ni vhiki lani hi nga ta ve ni kalikari kumbexana kali leri ri nga ta cheliwa lani kampu hi ni majongwana lama hi pfunaka ku ve ni ma hi lunghisela kampu ma yi basisa ma ya linyara xileswo ku ni codrink va ri kombelaka refresco ni swin'wana swin'wanyana leswi swi tshikaka swi nga ta kumeka hi ni maseritificado di participação das equipas mali yoleyo hi huma ku kola certificado di participação do último quarteto de arbitragem lava va nga ta va wugamu mali yoleyo hi huma ku kola ka Liga dos Clubes i ni swin'wanyana ni swin'wanyana swi nga tshikaka swi endleka na hi nga swi nyimelanga hikokwalaho hi hlayisakanyana switsongonyanao leswaku a loko swi ku thyaka la hi kota ku tova koko layani hi lunghisa leswi hi nga na swona
0: va nga va va ri kona varhandzi va ta bola lava navelaka ku va tlhateka xiandla eka mintirho leyi mi yi endlaka n'wina tanihi clubs kambe na va swi tiva leswaku i tlhelo rin'wanyana mi nga ka rona ku na lava rhangelaka ta bola ku nga adedem
1: va kona tanihileswi ni nga hlaya swona wo sungula hi lwise a nga hi pfuna hi mali ya 3 million medicais para ku premiera Major Marcadori ni Major Guardaredes swoswoleswo swi kombisa leswaku va le ku rhandzeni ka bola va ri navela ku ve ni va ri vona ri famba ri ya mahlweni
0: kutani ke mi lava ku hlaya leswaku ku hundlula ka finali leyi ya tasa magudi yi ta ka beliwaka hi sonto vhiki leri taka mphikizano lowu wa Liga dos Clubes Bonde de São wu ta sungula
1: leswo swilo leswaku a loko a swo pfumeleliwa leswaku phakati ka vhiki hi wa wunharhu wa wumbirhi wa wumune hi maherisi lawa se ma nga kona ku navela ku xuva liga disclub hi ta sungula kambe si na byela ku ni sungula hi mugivela ku ta fika sonto ni masiku man'wani mataka ku ze ku ya heta a liga disclub
2: tikizani u ta famba hi swiyenge swingati u lavula hi ngo tshika u famba hi mahuni ka volta kumbe u na dwa volta
1: a mphikizani lowu u famba hi swifani swa wun'we a nga wuni ka volta hi ku buka loko hi languta a nkarhi hi nga sala na wona ku ya fika December hi wutsongo ngopfu hi mphikizani lowu nga ta famba hi wuni ka volta
2: khesileke marito lawa ma humaka ka mun'we wa varhangeli wa mphikizani lowu wa liga di clubish hala tlhelo mun'we loyi ke a rhangelaka a ntlawa wa Girasan Unida hi laha ka ni nga hlayiko leswaku vhiki leri kusukela mundzuku hi mugqivela ku ta beliwa mitlangu ya finale ya Tasa Magudi kumbe lava nga ta bela eka ku veni va kuma xiyimo xa vumbirhi a xiyimo xa vunharhu ni xa vumune kati hi sonto a ntlawa wa Clube dos Amigos wu ta phikizana na ntlawa wa Girasan Unida kwalahaya kampu ya Vila de Magudi hi nkama wa 14:30 kutanike a hi burisana na Vicente Tovela mun'we wa varhangeli va xipano xa Girasan Unida hala tlhelo mun'we wa vavoneleli wa mphikizano lowu chiwaka liga de clubs loko a hi xaxametelaka hinkwato leti ke va tilulamiseke hi tlhelo ra ntlawa wa vona ni hi tlhelo ra mphikizano lowu chiwaka liga de clubs segunda edição kutanike hi leswi a hi mi khomele swona hi tlhelo ra ta mitlangu ya ku tisaniri

0: Ena 15 horas na 30 minutos e vê carei tua tá me entlango a ti Samir que sugela as funzen xa lhe magudo as funza xa kumbana as funzan kulu xa inyamban kuna Manuel Ximele ni Copa Kumbani
1: Basi na nomora ngele wa tlawa wa União Desportiva wa Kumbana ele Filemon lua tula ula xungetano e kusangula kamulongiso loya wa mapalisana na ya kutani wa Copa Kumbana e mitlawa mingani kumeka kuna itsalelo kasi kube kumeka ka tshatshalo wa mapalisana ya bola ya vanana hi chimu cha chipanzi lechi
2: El bonjour e ta sungula ku bela a sabato loyi ku ta veni dozo ai mtlangano ku ta kumeka 300 400 wa majokador wa muganga lowu wa Jangamo ku ta beliwa sábado e domingo até ku hi tlangana a final swi ta komba ku na hi kongometa a nhlangano lowu até ka masiku lama nga kona swi famba kahle porque kumeka ni vajukadori ni nga va yisa a Maputo va bela Maputo va ngomela lani Copa Kumbana por isso a tshemba leswaku a nhlangano lowu wu sungulaka ku sábado ku ta tumbuluxa vambenyana e por isso rama swisungu hinkwaswo swibuya pa ku ta unelela
1: wile leswaku i 12 ya mitlawa yi tanga kumeka ka byatswalo wa mapalisana ya lembe ka nyan'waka i a mabelela kona ma ta va wa ya kona hi votlhe a ku va kumana ni kutani munhu a va yingisela mitlawa
2: ne hi yambele a 3 wa magroupu ya ku ringana 4 wa maekipa ni ta lava kumeka ka posição ndza ku sungula ndza ku bidzi va tlula va ya ma quarto de final kumbe lava va mabidzi va ta kumeka ka terceira posição va ta hamba 8 ku ta kumeka eliminatória ndza ku suka 4 va ya ma meia final va ta bela mitlangu 2 kumbe primeira mão ni segunda mão então hi kamisa hi final ndza kona
1: kali namusa nguleli ya tirho lowu wa ku lunghisela akhu wa ku fana ni lowu hi vulavula hi Copa Kumbana se loko musangula ku ve muchukisa a mihandzu ya kona swa xalalisa ni kutani swi kona swo karhi swi kumeka kona swa halolomela
2: no swi famba kahle porque kumeka na ku a vapfana va vanyamaka va kumeka ngopfu leswi ka mabyala ka timbangi maji leswi yambaka swona a minchumu leyi ya pumbeka i va majokadori ma kumeka na va le concentrado a ku bela i ate ni swi famba kahle ma swaki pronto xin'we ni xin'we ti nga endla to swi lulamisiwa sobretudo a nhlangano lowu ti nyeki seri a lembe hinkwaswo ma no a swi koteki ku amba a lembe hinkwaswo ku maka ma condições i tambe ku juletela mapatrocini hinkwao ma ate ni swi famba kahle por isso que ni 5 anos na Yama a lembe ni lembe e swa fambelela bene
1: se hi xichilayelo xi salaku ka laha va tanga kumeka ka ku bela bola maringano ya ku ve va bela bola ya yinene va nga beli bola ya tihonya swilo leswi swi tanga yin'wani siku swi ni ya madzolonga a byatswa lowu kota mulunghiseli wu nga fambelaka ku lavekaka hi kona
2: xa ku sungula ku laveka ku hi ku majokador amateko hinkwaswo va observara fair play swi kombela ku teke ku respetara mungana ku nga ni kujakuja ku nga beliwi swa pongo então a respeito dele é tranquilo a considerar a mungana e ele isso é fundamental para que a nhlangano lowu famba bem wu ngamisa bem wu nga ve ni violência wu nga ni nchumu e desde sungula ka ku bela a yi se kuma ma situações ya leswa filofilo por isso tem que se mama ku ya pambeni na msolvara situações leis a pô tem que respeitar munga na respeitar logo dizer o jogo a pô como é que se como é na manja se vamos a pô com fama leis o como se a pô um mangalan ka kantangulo pato melana na vakanya
1: se a gente tungo chonao charambiwa ku vhetshi kumeka ekiki andzeni ka mapasana lawa matangasa ngola mulongisi lowu matafamba kota ku ulileko kala magamu ka wona
2: se rava xitsongo porque a ntlangu wa bola ku nandzeka mali loko xi kumeka xitsongo a xitsongo tsenge xi kumeka a boyera maekipa hinkwavo madepto mas também lá aconselho e zibeca que tem que observar também a respeito, vai respeitar que vanga luvoni kusungulan kamaga ku vamba kuchagud então e vai ramba para kuta brilhantar a anchangulo
1: Moema kezu ya Elio Filimon murangeli wa tlawa wa União Desportiva wa Kumbana ukumeka ku lumunzeni ka district ya Njangamo amapulo lawa matsongwana fambiselo ya mina Manuel Chimele akipeleni
0: kan mambo Manuel Chimele ni mahungu ya kuyelana ni Copa Kumbana 15 horas 36 minutos na 10 segundos

0: Ena 17 horas na 22 minutos. Eta tlhela kambe hi rambana ku lori Rigoberto Xisano ni mahungu lama kombisaka ku tilulamisela ka Inkomati loyi mundzuku amukelaka Baron de Masinga.
1: Axa wa Inkomati Xinovani u kombisa ku va u tilungisele ku va u kumeka ka mpikisano wa pool de apartment a dzongeni ka tiko. Na vulavula ka mitirho ya radio Mozambique muhlawukanyisi wa Inkomati Xinovani Edson Mavundla a hlaya leswaku hinkwaswo swi lungile ku va a ntlawa lowu u kumeka ka mpikisano lowu i ndlela yinene. Mavundla ali a ku navela ka yini i ku tlhelela ka Inkomati a Musambola 2017.
2: A swa tava swilifaka porque a ekipa leyi belaka na yona ku enyambani a ti na swona be janyile a mikama leyi mi nga koni yi hamba tindlela ke hinkwato leti nyika ku i nga yintshwa yini tirha xikala xinavani leyi mas na kaya ti ngeko ti nga hinkwato na yinavo porque leswi hi laha hi tivaka hikoswa ku a grupa yena i grupu de morte va vanharhu i ku va u luza tipunti nsale ndzhaku ngopfungopfu loko hi luza tipunti hi baronge ma baronge ya ta va siya hina ni majezi ta va swi hlupa hi ntamu swinene a ku va hi nga tshika hi pimisa ku va hi fika swina leswi mas ya prepara ekipi hinko tindlela hinkwato makigadori laha hi nga na wona swa ku pfuna hi vona swaku hi nga chapela afintimana leyi hi teka tirhi xipompani ka baroxe
3: vanhu va ni vutomi ni vaxokadori va njhani vaxokadori
2: ya laha hi tivaka ku ni dzinsiji wa majigadori ka.

0: Sasa xina 30 minutos hi minkama ya kurisela xiyenge lexi a ta mi tlanga ku tiyisa miri ka madyambu ya siku ra namuntlha, kambe hi nge suki la na Manuel Ximele a nga se hi tsundzuxa ta kopa Khumbani a xifundzankulu xa Inyambani.
1: Basi na ni murhangeli wa ntlawa wa Union Sportiva wa Khumbana Eli Filemon loyi a ti vulavula xungetano hi ku sangula ka mulunghiso loyi wa maphalisana na ya ku vitaniwa kopa Khumbana. I mitlawa mi nga ni yi kumeka ku na yi tsalelo kasi ku ve yi kumeka ka byabyalo wa mabalisana ya bola ya vanana hi xiyimo xa xipandzi lexi.
2: Bongile hi ta sungula ku bela sabati loyi ku ta ve ni 12 wa mitlhangano ku ta kumeka 300-400 wa majukadori wa muganga lowu wa Xangamu. Ku ta beliwa sábado e domingo até que eu ir na final. Estou com o congomento a chegar no Lu até que a massícula anda com o Chifamba Caixa, porque como é que a nível vai jogador, ninguém vai isso a Maputo, a Bela Maputo, vai com ela lá no Copa Cumbano. Por isso, a semana é só que a mitlanga lowu wu sungulaka ku sábado ku ta tumbuluxa vambenyana e por isso hi rhamba switshungu hinkwaxo xibuya pa ku ta unelela.
1: Wile leswaku i 12 ya mitlawa yi ta nga kumeka ka byabyalo wa maphalisana ya lembe ka nyan'waka i a mabelela ha kona ma ta va wa ya kona hi votlhe a ku va kumana ni kutani munhu a va yingisela mitlawa.
2: Ne hi yambele a 3 wa magrupu ya ku ringana 4 wa maekipa da lava kumekaka ka posisiyo ndza ku sungula ndza ku bidzi va tlula va ya ma-quarts de finale kumbe lava va mabidzi va ta kumeka ka tercera posisiyo va ta hamba 8 ku ta kumeka eliminatori ndza ku suka 4 va ya ma-mefinale va ta bela mitlangu mbirhi kumbe primera mão ni segunda mão então hi kamisa hi finali dza kona
1: kali na musangulo leyi a tirho lowu wa ku lunghisela a khuwu wa ku fana ni lowu hi vulavula hi kopa Khumbani se loko musangulo a ku ve muchukisa a mihandzu ya kona bya xalalisa ni kutani byi kona byo karhi byi kumeka kona bya ha lolomela.
2: Bon, swi famba kahle porque kumeka na ku a vapfana va vanyamaka va kumeka ngopfu leswi ka mabyala ka timbangi manje leswi yambaka swona a minchumu leyi ya pumbeka i va majukadori ma kumeka na va le concentrado a ku bela i ate ni swi famba kahle ma swaki pronto xiyimo ni xiyimo ti nga endla to swi lulamisiwa e sobretudo enhlangano lowu ti nga ki ser a lembe hinkwaswo manje no a swi koteki ku hamba a lembe hinkwaswo ku maka ma-concons tambe ku juletela mapatrocini hinkwao manje ate ni swi famba kahle presque ni 5 ane na hamba a lembe ni lembe i swa fambelela bene
1: se hi xichilayelo xi salaku ka laha va ta nga kumeka ka ku bela bola maringano ya ku ve va bela bola ya yinene va nga beli bola ya tihonya swilo leswi swi ta nga gin'wani siku swi ni ya madzolonga a byabya lowu kota mulunghiseli wu nga fambelaka ku lavekaku hi kona
2: xa ku sungula ku laveka ku hi ku majukadura mateko hinkwaswo va observera fair play swi kombela ku teka ku respetara mungana ku nga ni kucakuca ku nga beliwi swa pongo entao a respeto dzi le henhla nkulu a considerara mungana hi leswi swi nga fundamental para ku enhlangano lowu famba ben u nga misa ben u nga ve ni violensa ku nga ni nchumu hi desi sungula ka ku bela a yi se kuma ma-situations ya leswa filofilo por isso te ki simama ku ya phambeni na misavara situações lesa que tem que respeitar mungana, respeitar logo dizer ela jogo ako yuba
1: kume ka
2: se kume na manje simama ku ku famba leso swikomba swa ku hinkwavo vanhu va nga lani ka ntlangu lowu va ta humelela na vakanyi
1: se a xitshungu xo nawu xa rhambiwa ku vhexe kumeka hi khiki endzeni ka mabazana lawa ma tanga sangula mulongisi lowu ma ta famba kota ku ulileku kala magamu ka wona
2: se rava xitshungu porque a ntlangu wa bola ku nandzeka mali loko xi kumeka xitshungu a xitshungu tsenge xi kumeka a boyera maekipa hinkwavo madept mas também lá aconselho e zibeca tem que observar também a respeito a respeitar aquilo vanga livoni kusungula nkamaka ku vamba ku chaguzi então e varamba para kuta brilhantar a ntlangulo
1: moema kezu ya Elio Filimon murangeli wa tlawa wa União Desportiva wa Kumbana u kumeka ku lumunzeni ka district ya Jangamo amabulo lawa matsongwana fambiselo ya mina Manuel Chimele akibele.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, Fundzankulu, o Gaza Nitico. Em Caroma, um, e as Fundzankulu, Gaza, que choravam que seria de nene.
2: Mahungu ya xifundza nkulu Gaza, nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.
1: Xifundza xa kaxoko a xifundza nkulu Gaza nyamuntla ku endlekele ndzumba ukulu wa ku lava ku kulisa xigubu swa nga pfindla ra vana tiko hi ximo xa misava. Vuphorisa xifundzankulu Gaza byi amukele switirho swintshwa ku va byi ta tisa a vuvonelele. A wu pelenimungiseri leti tlokomhaka ta mahungu ya xifundzankulu Gaza nyamuntlha. Malulamisiwile matakombiso ya Mario Martin xikasi Mariam Ibrahim aka vukhavuteli bya marito ni mpfumawulo nge a yi longoloki. Kutwala a xigubu, kutwala masese, kutwala swotala laha ya dropeni ka xoko yi nga ta hlwelisela hi ta rhamba Alfred Muyanga laha ku va a hi tivisa ku ta va fambe njhani ndzumba lowu.
3: Mekseto kuranzeka na ku rwanti ro Mario Martins hi hlamula kusukela a dropeni la ka xokwe dropela ka xokwe ka siku na mhla linga karili ya mkala a minzumba ya ta ntombonuku lana ku karhi ku landziwa ka mincino hi khambelawo umune leli yelenaka ni ta mincino ya xigubu ku karhi ku landziwa na kona a ku kombisiwa ka leswi yelenaka ni ta titshomba nga veta majele ku fana ni leswi yelenaka ni ta upendi ni vuvatli hi ximi xa xifundza nkulu Gaza hi khambelawo ntlhana kanharhu loko li karhi hi vulavula hi mincino ya xigubu hi khambelawo mune i mincino leyi nga karhi yi lulamisiwa leswaku a mincino leyi yi nga swi tshuka yi tsalisiwa ku va li mincino ya lisima yi kombisaka Mozambique hi ximi xa matiko ya misava ku kumekele a mintlawa ya kuta hi swifundza swa ku hambanahambana leyi namuntlha a li karhi i cina hi macinelo ya ku va ku li karhi ku kombisiwa leswaku hi wihi ntlawa lowu nga cina ku pfala van'wani leswaku a mintlawa leyi yi ta kumeka hi ximo xa dzonga tiko ka mphikisano wa xigubu hi na ntlawa wa Fraternidad wa Muzumuya lowu a nga premier lugar a hi navela ku va karhi letshumisika mi hi hlamusela mesile ku yini ku zami wina a xiyenge lexi
4: hi sanguleka ku tilunghisela khwatsi hi lana swi lavekaka hi kona ndzhaku ka leswo a swi laveka ku ve ku hi cuvuka timhaka ta magqokele ya leswi vavhovho va hina va nga ha gqokisa swona loko va cina a ncino lowu lunghisa switlhangu hi lunghisa tinjhovo hinkwaswo
3: hi tshimatshima kona nsimu ta n'wina ti yimbelela ti vulavula hi yini
4: a tinsimu leti a yimbelela tona a ti vulavula hi mpatsano ni ku vuyelelana a ku rhula tikweni
3: mi tsakile ku va mi kumekele ka xiyenge lexi mi ta tilumisela njhani ku va mi ta kumeka ka xiyenge lexi taka
4: hi tsakile hi ku ve hi winile khambela ku sangula hi nga ta ya mahlweni hi ku ve ku hi tilunghisela hi yantswisa macinela hina leswaku ka khambeleleli taka ka xiyenge lexi taka hi ta tlulalana a hi li kona nyamuntlha
3: kharibambu hi bongile swo swi ta bula na Aribanu Masinga rhangelaka xiyenge lexi fetelaka ta ntumbunuku ndzeni ka vurhangeli la ta ntumbunuku ni ufakati ximi xa xifundza nkulu Gaza mindzumba leyi ha yimbirhi yi fambele njhani lana ka xokwe mi swi kotile ku va mi fika lana mi nga ha yimela ku va mi fika kona ka ku tsakisa xitshungu a nga ve hi mincino leyi ya xigubu hambi ku tsakisa xitshungu hi majele na ta wupendi ni ta wuvati
5: ka mitirho hinkwayo ya yimbirhi hi vonile a ku humela loko kulu ngopfu loko hi cuka a siniyana ka wupendi ni ka vuvatli ni ka majelo hi veni hi li kahle a hi yimili lomu ka ku hi nga tshika hi veri hi ni a sen wa vanhu maxi hi ve hi ni ku tlula a hi ya ka ku byeni expositori sweswaku i na afera leyi li veni li ni a ntikelo wukulu ngopfu ka vanhu hinkwavo lava nga litwa va tili ni minchumu ya vona ya ntumbunuku va tili ni ku vatla ka vona ni mapendele ya vona hinkwaswo swi nga kumeka swi li kolayana hi voni ku tsaka kunene ngopfu afera laha continuara hi ta ve ni ya kongoma emahlweni kambe ya le ku pfala swigubu swa swinyana lana ku nganya afatindadi wa ka xokwe a swi feni xokwe ku nganya ka wena kongoma mu tirha kahle a ve ntirho lowunene lowu nga saseka a ve ntirho lowu nga vaka na madlokelo kambe yani a ku hi kongoma ya khuluma ni magrupu hi kola ka matshamele ya vona ni ku matatirela vona loko hi khuluma hi xigubu hi vula hi madlokelo ya kona hi vula hi matshamelo ya kona hi vula hi matikhomelo ya kona ku kota xigubu brike la ku lenga swo kapa a xigubu hi vona vakokwani va hina va toloka hina vangungunyana a matshamelo ya kona wa lantana i swinyingi swi nga fanela ku hi ya swi landza maxi ve hi ri na vona va koleke khuluma na vona hi timhaka taleswo kani mambu hinkwenu xitshungusa ka xoko mi nga ve mu ri kona ndhawu leyi a mi chumi fambile khwatsa
3: lembe ri taka ku tave mitlangu yin'wana
5: a rembe li taka ku tave ni ku ni mitlangu yin'wanyana a rembe li taku i lembe la festival national da cultura xileso a mitlangu ya ku fana ni leyi ya nyima ku hi ta kuma hi 2028 porque a festival ya xigubu i bienal e não a festival nacional não é bienal se eles lembrem tá quando eles ganham festival de cultura festival nacional da cultura lá eles tá gama lá com a capa delegado
6: também cá ajuda
5: na cá ajuda se ninguém for ia tá fazendo bagela com a animação que ela com a já tá aqui só com o cumbla auto da wena
6: carmo bem bom que ninguém for se não é carmo mas sim que murangeli vai chegar eles estão murangeli lá tanto bonoco é cá montilo e malaco tanto bonoco no vacate sim chas fundos anco lugar se local caria vula mas lá no ne minzumba lei imbiri e lanço é que lá dropen la ka sokwe lana hi ku chuvuka ku kumekeke antalo wa vanhu ave murangeli nkulu wa xifundza nkulu gaza lweyi a hlohloteleke kumbe a kumekeke lana alikari a fambisa mintirho leyi na alikari a hlohlotela leswaku a michini leyi ya xigubu yi fanele ku va yi ciniwa swinene lomu a swikolweni lomu migangeni nkongometo wa mintirho hinkwayo leyi i ku va mfumo wa xifundza nkulu gaza i nyambani ni ka mapuzu ve i tsalisa a xigubu tani mincino ya risima hi ximo xa xifundza nkulu xa ka Gaza na kuva itativiwa amisaveni hinkwayo hi leti nga na vula kuva hi vulavula tona ku sukela ka sokwe ku vulavule Alfredo Muyanga
1: jana ndzoleke Alfredo Muyanga na dzana vina 6 minutos mitirho ta vuphorisa bya tiko a xifundza nkulu Gaza vhiki leri ari ku yamukela a switirho swintshwa leswi a swona hi nga ta kota ku fambisa ta vuvonele lambini ta vuvekisi bya kurhula ni ku tenga ku vulavuliwa kumbe ku vonekile xipimo xa makume manharhu wa swithuthuthu leswi ke swi nga ta yaveliwa ka tindhawu ta ku hambanahambana ni swienge ku va ke hakunene ku kota a ku voneleliwa ka swithuthuthu leswi ku ni ku vekeriwa risima ka leswi kokaka hi mune wa marhoda swi nga hi loko leswi movhana ku va swi ta kota ku vonela lomu ku nga ni amati ngopfungopfu ka mabalali ya lwandle hambe ni ya macombe ya tikuleli murangeli wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshungu mutirhinkulu wa vuphorisa xifundza nkulu Gaza mulumuzana Carlos Makwakwa a vulavulile hi risima ra switirho leswi mayelano ni nkarhi lowu ku endlekaka kumbe leswi ku nghenaka amalanga hi nkhenkhe swinene
7: swi komba ku vevukisela a matirhelo ka lava va faneleke va veka a wu woneleli lama nga wona hi kona hi amukele hi ntlawa wa swigotso leswi nga amukela i swithuthuthu swa ku yelana ni ari la trans ku hi preparara nkama lowu wa ku hisa i nkama lowu mobilidadi yi kumekaka na le henhla swinene a ntirho wa ntleketle wu vhakachi li le henhla swinene ndhawu hi mayela ku a wu vhakachi lele a wu tleketli le endleka hi kurhula ni ku tenga swa tirhela muntu masipra ku swi antswisa mafambelo a switratweni
1: ave marito hakunene ya murangeli wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshungu xifundzankulu Gaza Carlos Makwakwa loko a kombisa a ku nyikeliwa kumbe ku yaveriwa ka switututu ka swiyenge swa ku hambanana swa vuphorisa a xifundzankulu Gaza hamun'we ka varhangeli va xiyenge xa ta ntleketo ni tshamela rinene ndzeni ka vuphorisa ya ximo xa tiko mulumuzana Fabian Nyakololo 19 horas na 5 minutos xifundzankulu Gaza xi rindzela a ku tlula ka leri heleke lembe hi vatsongwana va to balisiwa ku ya xikolweni hi khambi ro sungula Bonifacio Novela
8: xiyenge xa ta dyondzo xifundza xa ka ncencaye xi kunguhata ku va xi ta tsalisa eka lembe lintshwa la dyondzo 2027 ku tlula 3,500 wa vadyondzi va primera hi vulavula hi matriko lawa ku nga ta khumbiwaka a swihlangi leswi swi nga ta tlhanganyisaka 5 wa malembe na lin'we ku ya fika junyu wa lembe leli litaka na swi ta tsalisiwa hi khambi lo rhanga ka mintirho leyi yi sanguleke wa zihlanu lweyi a xikola primaria Ndamini 2000 ka mfumo wa doroba la ka ncencayi enkarhini lowu murhangeli wa xifundza xa ka ncencayi Avelina Nyazimo a tsatsiyile a nhlengelweni wu kumekeka hinkwaswo swiyenge swa rihanyo ndzeni ka ku va ku ni ku tihinta a ku ku hlohloteliwa a vatswali kumbe vatameli va vatsongwana a ku va va yisa exikolweni na nkarhi nkama Avelina Nyazimo a xingetile leswaku a balisa la vatsongwana ku va va ya xikolweni hi khambi lo rhanga ku va fika nona klasi i mahala atikweni hi ku lano swi nga nisima ku va hinkwavo fanele ku va va thatheka a ku va teka vatsongwana ku va va balisa ku va ta ya exikolweni
9: hi rhandza a ku hlohlotela ka switrutura hinkwaswo a todos os níveis va lideri comunitari va lideri religioso vapapai ni vamamani hinkwerhu hi patsana leswaku ni ntsongwana wa mun'we a nga siwi ndzhaku leswaku a matrikula a balisani bra xikola primera classi bra lembe ra 2027 se yi sungulile a nkama ni nga matrikulara laya ni ya presentariwile a ntsongwana wa 2017 ni ve ni vutisa mamani wako ntsongwana loyi nga ni siya le xikolweni i swini swi nga humelela a li ntsongwana a ni vakokwani vakwe se hi nga pfumeleni a ntsongwana ni vakokwani a ntsongwana lo ma nga kona thank you fikisa informasao swa ku thank you a matrikulara a ya xikolweni a n'wana loyi a se a atrasado hi ku saka se a ta sungula van'wani vatsongwana va ku ha ha li va ntanga yakwe entao e compromiso de todos a hi divulgareni informasao leyi a todos os níveis na hi bala leswaku a matrikula da primeira a nona classe i mahala ku lava ku teka a proceso laha lun u teka bilhete de identidade ka vatsongwana la se va nga ni swipasani bolentin de nascimento o certidão de nascimento hi famba le xikolweni hi ya balisa vatsongwana leswaku lembe leri taku hinkwavo vatsongwana va hina va kumeka na va le xikolweni
8: enkarhini lowu hi bulile ni vatsongwana lava kumiseke amukhwepa wa vona mayelano ni ku sola matshamelo ya ku karhateka va dyondzaka ka wona hikwalaho ka ku pfumaleka eka switshamo hambi ni ku swi lawu va dyondzaka ka swona swika matshamelo yo tsundzuma swinene hambi swin'wani leswi va xuvaka ku va swi antswisiwa eka xiyenge xa ta dyondzo mun'we eka vatamele vatsongwana a kumekeke eka mitirho ya ku tsalisa ni na kumbise ku tsaka hikwalaho ka ku va a swi kotile ku ka risiku ra nyamuntlha a balisa ntsongwana wa yena
10: Lazaro Armand Magele ni tsalisile n'wana tsakile ngopfu swinene swi sasekile vo perdera a nkama ni ku perdera swa ku va tala ku maha swilo hi ku tsutsuma kasi a swi laveki swi tsakisa ku endla swilo hi nkarhi wa wunene swa ku loko a va swi kota va ta sekeleka va ta endla matrikula va ti lunghiselela tindlela ta vona ku ta fikela nkama wa ku vana va ya xikolweni i loko swilo swi tshamisekile
8: u kulile na li bulile kambe ni leader komunitari wa Ndambini 2000 na yena wa tsatsiyaka ku hinkwavo varhangeli va muganga va fanele ku va va hlengelaka u hlohlotela ku vatsongwana va balisiwa exikolweni hinkwavo lava va nga ni ntanga
11: hi mina leader komunitari wa Ndambini 2000 ni vitiva swa ku Manuel João Walema masiya vitori li nga na ndhuma hi leader Walema wa Ndambini 2000 nyamukha hi tlhanganile ka ndhawu leyi ya xikola primari ya Ndambini 2000 hikwalaho ka ku sungula hi ku veni ni ku balisiwa vatsongwana lava nga na idadi ya 5 wa malembe ni lin'we se a vatsongwana lava ku lava ku pfunini hina kuma autoridade comunitária a kusukela ka líder comunitário secretário wa bairro comunal secretário wa unidade chefe do quarteirão chefe do bloco a vakhongeli ni van'wanyani vahanyi va tiko i fanela ku venini hi hlohlotela a tiko para ku venini ku ni balisa lavatsongwana ya le xikolweni a siku leli sunguliwaku siku la nyamuka a kusukela nyamuka swi si sunguliwile kombela vahanyi va tiko va heleketa a vatsongwana xikolweni va balisiwa va ta kota ku funda xikolo
8: lowu i mpfumawulo wa mintirho ya ku sangula eka balisa lavatsongwana va xigava xo rhanga a nga pre ku va va ta ya exikolweni ka lembe leli taka la 2027
1: a hina Afrika-Dzonga hi ta kuma marungulo ya mantshwa a Edward Figura
12: maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma khomile ku khomela vanhu ntlhanu na mune xungetana ni nkitsikitsi hanyiwaka kusukela ka wa mune edorobeni la Durban xifundzankulu xa KwaZulu-Natal mintlawa ya vana va tiko ra Afrika-Dzonga mi tlhelele tindleleni ku lwisa vanhu va kuta hi matiko eka mpfilampfilu leyo ku hisiwile ku khomela mimovha na mune ku hisiwe tiyindlu tinharhu na hambi ku tlhanyiwa ka switolo swa ku lumba a vanhu va kuta hi matiko mugqivela wa namuntlha a Durban ku rhumeriwile mintamu ya vusoncha ku ya pfunetela maphorisa a ku tengisa a doroba leli namuntlha a switolo swinyingi a swi zanga swi pfula ngopfungopfu leswaku lumba vanhu va kuta hi matiko ku va hi tiva ta ku yelana ni vana va Mosambiki hi veni mabulu na mulumuzana José Calçandas a nga yena a yimelaka vana va tiko ra Mosambiki le a xifundzankulu xa KwaZulu-Natal
13: iya a xinyimo a xibon kusasha kusungula loko swi titani vamakwezu lava tizaka hi siku ni siku va tixaviselaka swi va tixaviselaka a va swi koti ni ku tiza ku ni ku huma handle kusa ya va swi vona swaku handle ku lunghanga ku kahle loko lava va ku futhi va ku kuma ka ta swaku wa le handle a va kusukela njhe a sini leswi va hisaka mimovha va dlaka mavhidi ra switolo kumbenyana va hingena hi nkanu va yiva va endla hinkwaswo swoleswo a ku tshamiseka ku zula a ku kone maxi khensa xikwembu swaku telani se vona minchumu yinga ku va yi nga va hi encekeleni vona vamisandeki handleni ka makwezu loyi va khalte ku yena va mi tsema hi mukwa va teka pasa va famba
12: eka matshamelo ya ku fana ni lawa hi wani marito lama ma nyikaka eka vana va Mozambique?
13: Nhlamuxelo va nyikaka vana va Mozambique leswaku vanyingi va kona va nga va nga tshamisi Cidade. A va ve ni Cuidado ku buya Cidade principalmente a Cidade Central leyi nga West Street kusukela Maketa ti haleni Praia ni Smith Street ni Grey Street na mimbangu leyi nga busy swinene hi manegosio hi laha na vona va tizaka kona ngopfu swinene swaku na va ve ni Cuidado loko va ka mimbangu leyo loko va swi kota njhe va nga tshamisa makaya va nyima
12: mpfilimpfili ya ku fana leyi hanyiweke lomu doropeni la Johannesburg toleni ni tolo eka muganga wa le Soweto hi lomu ku hisiwa yi kona a ku khomela mimovha ni ku tlhanyiwa ka switolo swinyingi i ku hinkwaswo na hi kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figurão
1: a ka ha salanga yo tala mukiseri ku khensa swinene ku va hi lungulke ku ta fika laha Marim Brahim Khavitele marito ni mpfumawulo Mario Martins lulamisile va ku kumisela vulongonoko nge ku je ku engeta jajana
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza. Nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mozambique.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 20 horas na 1 minuto, Funzanculo Gazanitico, e Vieira Kekamitiru, e a emissora provincial de Gaza, nos acolhe com o Jornal da Noite, e entrizando na antena nacional. Que só levam que seria do Nenê, se pôr já curula, na menos que mais sei lá, maiaca e cutzonzoma. Encarmo que seria o que fixa lá, o Nangaracaia, vem que seria do Nenê.
2: Nangalakaya 2026. Pigzan Waunanga, Lashi Funzan Kulugaza.
3: Alô, Gaza! Alô, Mwinsatua Rádio Moçambique! Alô, Vaimbeleli, Niunanga, Lalakaya! Lowi nongonoko unangalakaya binzula Radio Msambiki enzo provincial ya Gaza nongonoko lowu utaku na u ndlundluzela ni kunyikalisima ava imbeleli vaxifundza nkulu Gaza. Mwingset, a vhiki lin'wani ni lin'wani ku humelela a munyimbeleli wun'we lweyi a kongomaka ka kumeka lava va chume va nga ta kumeka ka mphikizano lowu hi vulavula hi gala finale li nga ta endliwa masiku lamataku. A vhiki li nga hela hi pasisile munyimbeleli wa wuntlhanu ni vambirhi, nyamuntlha ku ta humelela wa wuntlhanu ni vanharhu. Kambe khumbula, a mavhoti ya wena hi lama hlengelaku ngopfu swinene ka leti yelanaku ni ku vayimbeleli va hlengelaku ka yona nongonoko lowu va humelela va kuma swiyiwa swa ku hambanahambana. Nongonoko wa nyamuntlha wu bindzuliwile ha Jaime Vanensio, u kombisiwa hi Miranda Mabunda. Carlos Matsinyi hi loyi a seketelaka nongonoko lowu na ku voneleni ka michini ku kumeka Zwaki Zungeni.
2: Ka xikhoma moya xa wena, u Nangalakaya 2026.
3: Aka vhiki la ku hundza, Pastor Horacio hi loyi a nga va a pasisiwa ku va a kumeka ka ntlawa wa chumi la vanyimbeleli lava nga ta kumeka ka gala final. A hlengelaka nongonoko Nangalakaya ka lembe la 2026 hi unanga ni hlayiseli ni kodi ku uka pa 36.

0: Aka viki lele nga kalona, Dona Marta, ilu nga kuma shipimu sha senti deja wama votu. Na ashangala kampiki za nulowe unangalinge nifungile ni kodiku UK35.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.

ya vona ko vindla undla ka wena mo inkset ni ka va imbeleli la va hlengela ka nongono ku nanga la kaya hiku ya hila ku tiva swa ku lwi anga wa atiyisa ku kumeka ka gala finali ya mphikizano lowu nanga la kaya ka lembela 2016 imani kambe na ni ku tshemba ku vote la wena live li tira ka leswo nga li kongomisela swona hikuva a mu imbeleli lwa nga ku tsakisa ni unanga la kona swikotekile ku va swikumeka aka ntshwantshwa lowu ni ku va swi koteka kumeka ka gala final ina a viki le linga ka lona a primerissima posição a lumba kamba primerissima posição a viki lele a kumile xipimu xa 115 wa mavoto a 115 wa mavoto lawa makongomisile a muhimbeleli lweyi wa ya tipatani lava vanhlanu ni vambirhi va nga kona nga kumeka viki le ka ku hundza va hlengela ka ku kumeka ka gala final ya mphikizano nanga la kaya lana ku nga ta nyikeliwa swihiwa swa ku hambana hambana A viki lili, a 115 wa mavoto, malumba muimbeleli wa unanga, meu geto ni kodiku uka pa 30. Ina, a BG shesha, aku meu geto, ilu yanga kumashipimusha 115 wa mavoto, na ahlengela kantanu wava imbeleli ni manaro, lava kongoma kuka gala finali ya nongono kunangala kaya, kalembeleli la 2026. A BG shesha, ibitula uimbeleli la Abilio Albano Miambo, mwana utikula Musambiki, lua imbele la kulishaka la rap, hip hop. Muntwa, alumba kushi funza nkulu Gaza, ataku na avulavula ka unangala yena ili shinga utsiku lingwane ni lingwane lava antwa. Atakambe na avekisa ali ranzu, ambini ni kuvulavula itinzi mata kuambana ambana tele na kuni utomi lumumi gangeni. A unangala yena, litivu wangopu, hiva antwa, ambini kwa litele palushu alumu kama redi susiashi. Ilwei ataku na atipasa ni minta waya kuambana ambana ambini vangwani vaimbele livalo mshifunza nkulu Gaza kali tele naku nukuba akungumisa nukukanda au nangalai ina ashu feni matomo ni makate abeje shesha ikola kakuba unga pasi siwa ukumeka kantano vaimbele ni vanaru lava ngata ukumeka kagala final ya nakona kunangalaka ya kalembele la 2026.

0: hi mama helo lawa hi gemetana ngono ku wena wa sikula nyamuntla low benzeliwe ke ya Jaime Vanessa u komisiwa hi Miranda Mabunda Carlos Matsini a seketele ngono ku low na Joaquim Zungena le ku vonile ni ka michini
1: Nangala kaya 2026 Pikizani wa unanga la shifunza nkulu Gaza.

0: Zawuka unakale jibuweke usingukadi za zungeni. Wabona nga mfana lwe.
1: Usingukadi kumbe indoda le.
0: Ah, zafana.
1: Amasingukadi babasati.
0: Ah, eh.
1: Nabona nati ndoda.
0: Eh. Majibuye ngatsuka ile ndoda. Ngundoda ndoda.
1: Ngundoda asindoda na atsuka leswiya swa ku va vanwana va switeka va switirisa leswiya.
0: Inoka.
1: Hi leswi vango xindotana.
0: Ne ne tirisa izungeni. Ndoda xaye. Inoka, a ingeneni makena kona.
1: Ramus. Maka isukala kerekeni. Kutalakatona kone va mane.
0: O wala ujike goko uti gumule nkereke.
1: Ni vonile mwanyane kama TV yako yana anga khwisa mati kama wandambi kama pozi. Hey. Inaka. Se tatana okare ai kerekeni. Awuya hi kerekeni aloka fika kaya. Afika takula nsati wa yena. A rendzelekela na yena. Alish dudla. Mara mtakulila a rendzelekela na yena. So sathu akona.
0: Ya sithu akona anga yanga kereke.
1: Anga yanga kereke. Sele eh. He baba. Nyamutla boya ulavula. Heli simala ku u rhandza vanwanyani ke ungoti u fika loka u ntlakula.
0: Ku dzanya muntu yo ulavula heli rhandzo.
1: Ako hayi khona. A kereke ni va jonzise ama a leswa ku munhu afanele ku va a sungula swo swa rhala xihambani xa yena.
0: Se shemu xihambani
1: yo. Ewe.
0: Ne na u chama xa ina hi wena mwingisi tu itwa kana loko sena ina ka ndo tengo nyani ya ku famisa mumba yo le ma ya taxi se sikulu nwani te ya ntirweni ah kota humela mama ni mongwe la va irma o do mama va irma
1: la va kereka ya
0: se a gugile timphahle nkwadi tutiyani se a fika ka vulavula njhalana e lava taxi xikwa ku khwela mama se va ku va famba va bula taxi va bula ni va passageri wa wona se a ku epa lani ni makungu ni nga na wona ya ku loko no ze ni swi kota a ta mi tihelelile misaveni se loyi wa frere
1: ni ku pfuka nge pfuka
0: aku xu va ku endla yini ke xikuni ni norho wa ku siku rin'wana loko no va ni njombo nda ku nquta a frere
1: ei
0: si
1: swa maheka swasweswo
0: si lowa wa frere ngu swi xanisi loko swo endla leswi na ku a wu phuzi gwada na ku na vo a wu na madururu ya ku tatela vavasati
1: a wu dzahi
0: o ni nga ku nyika njombo leyi ya ku va u nquta a frere Sisho, mina ani dzai.
1: Ani phuzi.
0: Ani phuzi.

0: A loko wa fika ka kana muradi wa yena. Ah wa fika ba tsamisa ba bola ba bola ba bola ba bola ba bola ba bola. Ano ku phetu ngwan tintombete jonsisiwe swa ku loko fika ku loko fika u sweka
1: u gingriteka la ni u kombisa malwandla.
0: U swiyela la ni va tsama ku kona ku baza ni makwarti hinkwa ku baza. Se maka esukala ka loko a sungula ku gwacela hansi ka mbedu a ta kota ku limpa ka lowa nhanyana a loko a ku hansi ka mbedu a ya kuma mabikere mabikere swi famba leswiya swa ku qija swa vavasati swa ku loko xo ku kandziya swi nga ku khota se loko a ku leswaku leha futhi loko a ku a ku swi gungwa a swi famba leswi a hi swa mina a nga vi swifambo swa mani sweswi swi ke se wa vitaniwa jiwawana e jiwawa hi nga tela vavasati vona va ku rhandza ku a swi vutisi ni ku vulavula hi nga tela se i mhaka muni nkata ni kuma swifambo leswi laha hansi ka mbedu i swa mani a swifambo leswi swa mina leswi ni swi tirhisa loko ni lava ku cinca lamba
1: Jesus bona go tsena
0: mme ga ne pele. Ee, jo ora go tla go tsinta globo.
1: Ai, mntu nya na mari.
0: Le ba unanga.
1: Ba unanga. Zungeni endla swole swo ibela unanga ha vuya ku ngari khale.
2: Ya ya. Kula kamina ndzi rungula mashaka manga kule na mina.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Mavizwa ngweke mashaka ya mina munga kule na mina.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Andzi zvigwete kuchitela lo mtini kangu na ndzi muvushera.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Sikala inyamuko. Zitangena rad musambi.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Zirungula ngweke mashaka ya mina. Ni vangana va mina.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Zamrungula.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Sheweni.
3: Rungula mashaka manga kule.
2: Zanya kwati yena mina Alberto Mashave Zamrungula kuna na Mario wan kumbani na yena irungula mashaka manga kule na yena.

0: inaka ndza ukhala ku zungela hi ndlela makaleyo mamano wa kona a tsamela handle se ya cha tlanga swivanani si a swi vitana ka hanwini ma tlangela munda wa kwa mu amba gunduru gunduru lomo
1: putukisa lithulu la
0: si swi ha na dawa ma ha tlanga hi ku khavela bolo si mina ni ntshoveke nenge si Joãozinho e dokodela o ringisa kuni avunda ako hanwini mutlanga hele swi para siku rinwana muvavisana la muta tsuka siku rinwana muteka mu a swi tonight musonga u tlhava tlhava madya sound
1: muva dokodela
0: shiku nada mama a swi nge endleke ku sa Joãozinho a dokodela la kona hele la swoswi ni ku ntendela nga ntenderanga o tendela telephone Inaka. Ho vona un kama so singa u.
1: Ya.
0: Itendi so kuva hi bona nga linwana. Si hi ku basela kuva hi ta vona ndlela ya ku vana
1: hi. Ha, ya. A hi tsema kanye.
0: Zungeni hi vona lo nanga kolana.

Ministro ra di Mozambique a Popelino ya ka marungula ya ndzenga ka ri lomvula vule Mari Martins. Xifundza xa ka Xokwe, xifundza nkulu Gaza nyamuntla xa mukele ndzumba wukulu wa ku khangula ni ku tivisa ta ku tlangisa ka xigubu hambi ni tin'wana tindlela ta mitlangu ya xintu. Ndhawu leyi kumekeke hambeni bazara ra ku xavisa ra swakudya hambeni swin'wana swa ta vupendi vuvatli ni tin'wana tindlela ta ku kombisa a wukhandi a xifundzankulu Gaza. Nkongometo wa ndzumba lowu wa ku ku tivisiwa ni ku vekisiwa ka xigubu swa nga ndlela ya xinto leyi ke yi nga tivekaka misaveni hinkwayo ingi hi loko iliya ntumbuluko wa vana va Mozambique. Vakumeki ni vahlengeli lava qhophisaneke ka ntirho lowu va kumele ku tsaka kukulu hikuva u fambile khwatsi nakona va tshembisa ku va ke va yingisela vutivi leswaku mundzuku va ta tlula laha va kumekeke kona. Kasi murhangeri wa xiyenge xa ku tlakuxa ni ku hluvukisa ta mitlangu ya xintu ndzeni ka mitirho ya ta vuendzi a xifundzankulu Gaza Baba Armando Masingi a tshembisile ku va ndzumba lowu ku ta tlhela wu endzeni ka malembe mambirhi ndlela na ku va ku ta ndlongozeliwa ku tlakuxiwa ka ncino leyi. Varimi a xifundza xa ka Mabalani xifundzankulu Gaza va vula ku va va tshovele khwatsi tifijawu ta ku hambanahambana ndzhaku ka ndhambi leyi ke yi hlasereke a ndhawu liyana ni xifundzankulu Gaza hinkwaxo. Bindzu leri ri vuyela hikwalaho ka ku va mfumo ni vanghanungani va wona va ta va hlutele varimi leswaku va landza vona tindhawu leti ke mati a ma ya ma koka hambe ni ku landza a minkoka ya lomu ke a ku ri a ha ri ku ni matshamela ku va bindzula hi xihatla ndzhaku ka ndhambi. Serge Moyane a te i makungula ya vubindzu bya tifijawu ni swin'wana swakudya leswi swi kalaka swi nga tekeki a nkarhi wa ku leha endleke ku va ke ku lani bindzu rinene nomu lowu ku nga ta pfuneka ka ni swifundza swa ku bandakana na Mabalani. Vuphorisa bya tiko xifundzankulu Gaza byi amukelele xipimo xa 13 wa swithuthuthu ka swona ku nga ni leswa mune wa maroda swi fanelaka ku tirhisiwa lomu Mabalale hi nga va ya lwandle hambeni ya Macombe kasi ku vonelela ni ku vhikelela a kurhula ni ku tenga tikweni. Murhangeri wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshungu mutinikulu wa phorisa xifundzankulu Gaza Baba Karoj Makwakwa a tivisile leswaku a swiluto leswi fika hi nkarhi wunene phoke ku fika ka malanga hi laha ke swi lavekaka ha kona a ku rhantarhanta kasi ku vona ni ku rhulisa a tiko. Mintirho ya ta dyondzo a xifundza xa kancancayi rindza lembe leli a ku va kasi ka lembe ri taka a ku balisa ku tlula 30 ya vatsongwana va nga ta sungulaka ku ya xikolweni hi leri nga ta xa a lembe. Nhlayo leyi yi kumeka ndzeni ka ntshwantshwa ya ku balisa vatsongwana xikolweni ku va va ta nghenaka leri taka. Murhangeri wa xifundza xa kancanca mani Avelina Nyanzimo a kombelele nkarhini lowu a khangula ntirho leswaku vaveleki ni vatameli vafana va nga godori ku va balisa vatsongwana ku va va landzovota ntanga ka ha ri nixo. Mungiseri lawa ke mave marungula ya vusiku rindzela lawa mataka a minkarhi yi tshunelaka ra pelile.

Vuvabyi bya nhloko i vuvabyi bya mfihlakalo lukulukumba swinene, laha byi nga ni marhavi ni maendlelo ya ku hambanahambana. Kambe ave hi khume ka nhlangula wa 1992, Richard Hunter, murhangeli wa nhlangano wa mitlhango leyin'wana kambe leyi a yi patsanile kasi ku lwela ku heta a vuvabyi ri na bya ku hambanahambana bya ku hlupha nhloko, a rhangeleke a va ni xixinya xa ku tlangela siku leri ni ku byi tivisa misaveni hinkwayo. Kambe ave hi 1994 a hake nhlangano wa ta vudawu hi xiyimo xa misava wu sunguleke ku tiva, ku haxa, ku tivisa hambi ni ku phalalisa risima ra ku lwisana kumbe ra ku zama a ku hlula a vuvabyi bya nhloko. Mozambique i mun'we ka matiko ma kumekaka ndzeni ka nhlangano wa tiko ya misava, kutani wa pfumela, wa landza, nakona wa ni tindlela ta ku hlula ni ku lapha vuvabyi bya nhloko.

0: votação é um angalacaia cancari, um cima.
1: Bana asterisco 744 cardinal, cafon lawena, langalana, vangetengom, e culanza, o quer votar, o tzala código, lalcimo, o navelaca, se o tzala male, do gamo, o confirmara.
0: Logo, pasamini de geta laia, vangete outra delegação. Se o langa delegação limpa, lana lissimo lawena, lilumbaca cona.
1: Ingisalami hanzo, emigrela enquaio. E tirimi em quatro.
2: Rádio Moçambique, Gaza.
3: 23 horas, junto a colocada no Tico, aí tem uma família mal nestrada.
4: Ele se lembra que se torna até com a rádio Mozambique, na qual os eleitores não co o lo o te ocupa o tenkela Jones, me dá uma forma pela maneira de ter tudo igual a casa, e não co a da segurança rodoviária, nem nunca o te co na o acho que escala a emissora provincial e a Gaza, dropando cá em Jane Melan Cuba, no co o co banca muito set de a e como a colocola a emissora provincial e a Gaza Maputo na em Yambane, nem nunca e tava e bula na Luiz Pulacho. Lui ingatava ibula melano ninterometa kuva ulanza kukuba kutava kuvonelewa zidaratwini melano kuva kuvikilwa atmanku ingavata mimova ingava kambi ka switututu itwa kwa kona leswa kuva mimova ndomu madropeni lumu zindawu kwa mbana katona iva itala kambi rivilu ilifunda kuva luvoneliliwa swinyingi ileswi kambe swela kuva swivoneliliwa tiwa kona kambi leswa kuva switututu ileswi switaku na swiri kona inkinki ingava kama doropa kwa mbana bana kaona loko ifananisa lumu xifundza nkulu Gaza kukumeka ku na kurina switututu swinyingi switaku na switlakatla vanhu madropeni ya Xokwe xidropanini xa Masia na mbe kolomu dropeni la kanjenjai kambe ke swina risima ngopfu swinene ku mukset u kumeka na u ri endleve ka kuva u ta va u tiva leswaku va a nga va ntirho muni lowu va taka na va wu landza ka kuva ku ta va ku vhikeleriwa hambe ku sevisiwa leswaku va ku va na vutomi rinene Louis Blush ya losela i ku ntirho mu ta kuma u landza tanihi maphorisa ya ku vonela xitarato
5: a xa sungula ku voyo i veka maphorisa xitaratwini brika swaku vanhu loko va vona maphoyisa va ni xihloniphi i va tsaka va famba na va le siguro maxilava mimovha va ni xihloniphi i purisi lomu xi vonaka loko u famba mimovha va nga ri ku famba movha hi loko yi famba yi kuma ndhawu nga ni maphoyisa ni va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi ku tapitapitapitapita i ngova yini u ngova mabiskadera enkwanto vo gwelana swaku eku ni maphoyisa maxiloko a va mahaleswo loku va vona munhu a famba mali va ku tlhaveka magezi mu tatatatso va tlhaveka magezi lawa ngo ku va njhengo ku kuni maphoyisa nkwata ma kona maphoyisa vo mixamara tensawu pra yini pra pumba a velocidade
6: kambe vona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitiratweni
5: hi na maphoyisa ya tsaka puriku loku va byelana hi vona magezi ku tsatatatso va pumba velocidade purika maphoyisa ku tala ka wona ma hi manyima lawa nga tala hi vanhu manyima la twa swa kumela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hi na maphoyisa ya tsaka hi na maphoyisa ya transport ku va pumba velocidade maxi lexi nga ku ku ndhawu ya ku a ku kumeki maphoyisa a loko u nga kumeki maphoyisa ndhawu leyo va pimi swaku aka kunene stereke bra va banda va chayela movha hi velocidade lela likulu puriki a mimovha i ni limiti ya mavelocidade i ni swigava swa koho swa mavelocidade a lowa wutsongo ni velocidade la likulu ku pala lowa wumbeni wa wukulu entawu loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngoku vo gwelani swaku ku ni maphoyisa a lwa bava luya lwa a fambisaku movha a ta pumba a lowa velocidade
6: kambe mayelano ni ko fambisiwa ka switututu hetiwa ka kona tshimatshima dropela ka njhenja le Masia na mbe Xokwe tindhawu leti switututu swi taku na swi fambisiwa ngopfu swinene na vona masiku lawa va taku na va tshuka va tikomba yingi va ni xihatla ngopfu
5: a timhaka ta xitututu ta hi khoma mbile na maphoyisa maxa swaku hi na maphoyisa swa hina hi nge swi koti i prisijunita na ku ni n'wina va Radio Mozambique pura hi va tsatsiya ni vona va uvela va vayingiseli va Radio Mozambique va swi yingisaku va hi pfuna ku tsatsiya lava xitututu purike lava u talaka xitututu ku tala ka vona a va na makarta i vona a va hloniphi na wa xitarata a va hloniphi na wa xitarata purike a va wu tiva va yanga xikolweni va pimisa swaku xitututu a xi njhiriwi karta dikondusana a xi njhiriwi pasi la wu fambisa movha endown kumbela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mpfuna ku hi tsatsiya hi vona hi va voneluli hi
7: matamu stereko usiku ni nhlekana maphoyisa loko ma kuma maprasa buri va talisa ku tshama usukwini va ku vahamba a ntirho wona wa taxi usukwini ende maphoyisa hembe bya swaku usukwini tenge va famba va tsatsiya dox tres va kumaka tenge va tsatsiwa swaku tenge va famba kahle i lava hume va phondla ku nawu va khatisiwa o khatisiwa ku yini kasi ka lava ku va ku va fambisa movha nga pfumala loko zo wena u famba hi xithuthutu na u nga na karha hi ku khatisa ta ku tsala hi ku ku teka hi ku pfalela jele va khatisiwa lava va phondlaku minawu na va tsatsisiwa swa ku tenge va famba xikolweni va susa makarta
6: kambe ka swithuthutu hi leswi swi taku na swi susa mifemulo hi xifaniso ka maputsu i munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xithuthutu xin'we kasi kahlekahle loko mu kuma vanhu vanharhu ntirho lomu wu landzaku hi wena
7: a ka xithuthuthu a ya ha kuna hi bula na yena loko hi mi kuma lama a loyi a fambisaka xithuthuthu yena a mandaka laha ka xithuthuthu laya yo khoma ya peta jele a ka ha na ku hi mi tsatsiya swa ku nada trash trash nada u ta ku mi tsatsiya njhani u ta ku mi balayisa yi ku thikiti puri ka nga na karta ja loko a ni karta hi ta bala lowo multa wena wa lota sawu wa ku khalutisa a lot a leyi ngo va uva lot ya yo xithuthuthu maxi loko a nga na kona nada ya ha na xipasi hina maphoyisa so yo teka ya mi pfalela
6: ku ni ku tikhoma ku fanela ku va ku simama ku landziwa hi va fambisa mimovha
7: kone ku tikhoma a lava fambisa mimovha va xaxiya minawu mpfhumampfhuma hi langusa lava mimota lava swithuthuthu porque swithuthuthu swi nyingi vamakwenu va hina maxaka hina va famba hi swo swithuthuthu na va nga na makarta va ku vo tirha porque va pfumala yini a mintirho maxaka ku famba xitaratwini ku ni nawu hi loyi a fambisaka nchumu xidumaka i nga mutori xidumaka tenga yini a ni karta dikundzusawu
6: swivula ku ma-red blog lawa hi ta ku hi mi vona mu ma endla ku hi le ni wu ka vhiki loko hi fana ni sambi hi kona nyongeni ka radio Mozambique ha tshuka hi mu vona mu va mu pimapima naswona hi leswi hlengelaka ngopfu swinene ka ku va ku va ni ku xixima
7: loko mi vona mimovha leyi ya maphoyisa mahindri hi rhendzelekela na va maphoyisa hi rhendzelekela hi nyima laya nyima laya nyima laya hi ku lowu xixima ku va ni va xixima nawu porque qualquer distração ku tsukuta nyana ku etlela nyana ku khohlwa nyana ku nga vo atento xitaratwini u ta chayisa munhu iku loko chayisa munhu lweyo u ta mtshova minenge u ta mdlaya
6: naswona swi ta va na xikhatisa
7: swi ni xikhatisa a ku na nchumu ta ximahaku xitaratwini na u famba hi movha u ta hoxaka xa ku pfumela ku xikhatisa hinkwaswo u ta ximahaku xitaratwini loko u famba hi wo movha luwa ku duma u ta kuma xikhatiso
6: kambe marito mi navela ku masiya tanihi ndzatsiyo eka mwingiseti
7: a vayingisi va radio Mozambique swa kuegwela swa ku loko mu hi vona xitaratwini na maphoyisa usiku ni nhlekani hi li kona xitaratwini na maphoyisa ya transit hi lwa ku vhikelela a wutomi la wena hi lwa ku vhikelela yini a xigwa xa wena a xigwa xa wena i nga movha i leswi swi pakelaka ndzeni ka movha a wu tomi la wena wu tomi i lin'we maxa hi nge ma heti ma-accident hi na voxe na mapolisa transit hi la n'wina mu hi pfuna hi kombela swinene ku n'wina mu hi pfuna a ku voki hi nga va ma-accident i ku n'wina ku sungula mu xixima nawu mu kumprira leswi mu goliwaka mapolisa transit ya swi tiva ku talaka swona swa ku a ku famba xitaratwini u famba na wuxwelile maxa ku sungula i ku yini u ku pumba velocidad loko o ze u pumba velocidad qualquer nchumu ta ximahaka ku ta maha hi kwidado
4: i khenselikelo i xibulaxi ku va u yendzelile marini ku va mi ta va mu bulelana ni radio Mozambique tanihi maphoyisa ku vonela xitarato ku va mu hi fikisela mayelano ni mintirho ni mi ta ku na mu landza ni ku tsaka kulukuma ngopfu swinene loko hi twa leswaku kweke mpela mu kumeka na mu ni ku tirhisana ni vafambisi va mimovha nga va ambi vafambisi va swithuthuthu mayelano ku va va ta va va kuma ndzatsiyo nambe ku va ku voneliwa leyi titelelaku ka ni ta mafambelo manene lomu switaratwini i ku sa timhangu a tiraveki maxaka swi na risima ku va u luza minete yin'we a ka vutomi la wena ku tlula ku va u luza vutomi hi kwala ka minete ya yin'we kambe ke ku la ku va u veka a wu vonele le xitaratwini ku tlula ku va u ya voneliwa le xiperitani yi amukela ku lusiliwa ni ku salisiwa a Rostino Botela loyi a bindzuleke lowu nokonoko kusukela emisori provincial ya Gaza.

0: moingseta wa ku rhandzeka kunene Nordin Oshambali hi yena loyi a hetelekea ku famba khwatsi marhumekana nkarhi lowu hi nga na 4:45 hi nkarhi wa ku va kunene hi ku tisela nongonoko wa ta majela manene vuyingiseti byinene ka mintirho ya Radio Mozambique hi xiyimo xa dzonga ka tiko nkarhi lowu kunene hi ta yingisa eta majela manene.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Mozambique uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
3: Mwingisiti wa kurenzeka hoyohoyo ka nongoloko majela manene. Ka nongoloko wa nyamuntlha hi ta vulavula hi swigava swa swakudya ni lisima swi nga na lona ku hlayiseni ka muzimba. Nongoloko ubindzuliwa wu tlhela wu kombisiwa a Francisco Nsimbini, a Mara Buduya, a kaulunguluxi la marito ni mpfumawulo na hi karhi hi ku navulela wingisiti linene. Kuve kumentelelo wa nongoloko wa nyamuntlha hi bula ni ntlhari ya vudayi ka xiyenge xa majela manene Kleuzia Nyamposi. Kleuzia Nyamposi yi tlhamisela swa ku a ku na ku hambana ngopfu ka ta majela ka nkarhi wa ku hisa hambi ka wa ku titimela, kambe hi fanele ku va hi patsa hinkwaswo swigava swa swakudya. Lani hi ku sungula a hi nyikaku ntlhamuselo mayelano ni matshamela hambi lisima la swakudya swa ku kulisa muzimba.
4: Nkama lowu wa wu xika a ku na a diferensa ni nkama lowun'wanyana hi mhaka ku sempre tenki yini alimenta sole hi ngo ya alimenta sa sawudave la madyela manene. A madyela manene a ku dya a swilo leswa ku durha i ku dya swilo leswi yenetaku a muzimba wa hina. A lani ka madyela ku ni swigava swinyingi i sinku wa swona ku ni leswi hi swi vitaku a ma-alimentis degracement a ma a swakudya leswi swi hi pfunaku a ku yini a ku kula ha xo ka swakudya leswi hi khuluma hi tinyama leta ku hambanahambana hi khuluma hi matandza leti sedrivad swakudya leswi swi hi kulisaku swi kulisaku muzimba wa hina. A ma-alimentis degracement swi laveka pra hinkwenu maji ngopfungopfu i pravane hikuva hi fitiwa ku vatsongwana hi vona va ku vali ka pazilela kwini la ku kula mati ambo va hina va vakulu loko hi nga swi kumi leswiya kuri handle ka ku swi hi kulisa swi nyingi swi tirhaka emuzimbeni ka hina ina unopo ni ignorar hi ku leswi hi ngo i swakudya leswa ku kulisana mina ko museni mukulu a na hadi a hi swona mati ngopfungopfu vatsongwana va hali ka pazilela kwini la ku la ku kula ma swa fanela ku na hina wu higa a swakudya leswi n'wana a fanele ku ga matandza mamani na yena loko hatikile va fanele ku huga ya fitwa kanyingi loko hi famba ku tiveni va ku nada nopo ndi adle hi ku n'wana a ta twaliwa kumbe a nga na misisi a ni mpandla ntiyiso leyo u lava ku n'wana aga a ta kula tanihi vito la swakudya leswi ni nga swi tlhamusela swoswi.
3: Hi ku landzelela ntlhari ya vudyahi i hi tlhamisela lisima ni matshamela ya swakudya swa ku nyika a swivhikelo emuzimbeni ku va u kota a ku va u lwa ni mavabyi.
4: Ku landzela a swakudya leswi swa ku hi vhikelela alimentis protetori swa ku hi vhikelela swi hi vhikelela yini swi hi vhikelela ka mavabyi endankuni a maalimenti lawa hinkwo swa ku dalisa ku vhikelela ka xigava leswo hi kuma a mafruta hinkwawo ya ku hambanahambana hi kuma matsawu la ya ku munta digest ya madispresa loko ni ku matsawu ni kuluma hi group hinkwayo ya maverdura group hinkwayo ya leswi hi swi rimaku kulume hi maverdura matsawu mapofu mathapa hinkwaswo leswi hi kumaka masin'wini ni mafruta lawa ya ku hambanahambana i paipai hi laranja hi banana hi ndhawuni leswi fika xigava leswi swa swakudya swa ku vhikelela a muzimba wa hina ka muzimba wa hina wu ni leswi hi ngo i masontlha lama hi vhikelelaka ku hi kwini hi teliwa hi mavabyi ha xo se loko u nga dyi a swakudya leswaku ku vhikelela a masontlha lawaya ma nga taliwa ni ntamu wa ku hi desendera ta swibalisa kwini wa ku hi pfuna ku loko mavabyi ma lava ku nghena ma vhikelela dimodo ya ku ma nga hi ngheneli hi ntawu loko ma hi kuma na hi li bof a ni li hi nga ta vadya manje loko ma hikuma hel bon swa kala ku munhu swa yena manga tsamiseka lo mzimbeni avadya anga dieli i handle ka leswo kuni xigava lexa unharu a xigava xa unharu xikhuluma hi swakudya leswaku hi nyika ntamu ni nga swi balisa xileswo alimental debase endhawu ka swakudya leswo hi kuma ampunga hi kuma awuxa hi kuma mapawu hi kuma mazambani kumbe muwambu hi kuma mtsumbula ntawu a swakudya leswo hi leswi hi nyikaku yini a ntamu swa kumeka a swi kali hikuva loko wambi wu kumala pawu wa wu kuma tsumbula loko u nga na tsumbula wa wu kuma kumbe muwambu loko muwambu wa wu kuma zambani dependeni ka lomu nga kona ni leswi swi kotisaku swona a maalimento lawa ya ku hambanahambana pelo menji wa makuma porke a loko ni ku tenki hi gava mapawu hi gava mtsumbula hi gava zambani kumbe muwambu a ni li leswi hinkwaku tenki swi kumeka a kapurati lawe chwili ka refeshon lawe tink u kuma a swi gava hinkwaswo leswi sasakuga ni nga ha swi bala la umpoku litundu ku ni xitsongo xa swakuga leswaku kulisana ku ni xin'we xa swakuga leswaku vhikelelana mavangu ku ni xin'we xa swakuga leswaku nyikana ntamu ni xin'we xa swakuga leswi swa ku nyikana a ntamu lowu wa ya concentrate
3: murhambi wa hina a ya mahlweni a hi tlhamisela swigava swa swakudya ni lisima la swona
4: xa wumuni a nga lexa wugamu a nga swakuga swa ntamu ngopfu swinene leswi ta swi ta pfuniselaku xigava lexi hi nga humaka xona ku yini hina hi kota ku tirha hi maha hinkwaswo leswi swi mahaku durant u dia ne hi mhaka maalimento lawa se ka maalimento lawa ka swakudya leswi hi kuma mafurha hi kuma makhokho hi kuma timanga hi kuma tikanju mazomeji leswi hi swi kumaku ka swigava leswi burisi hinkwayo energia concentrada i swakudya hinkwaswo leswi yi nyika swi nga ni mafurha resumini i swakudya leswi nga ni mafurha tanihi ni nga ha vala ku sunguleni a muzimbo wa hina lexi lavekaka koho i ku hi ga leswi faneleke a nga ku hi nyidya hi mpimo ni hi xigava leswi ni nga ha swi bala swa swakudya leswi muzimbo wa hina wu swi lavaku baxeza hi kota ku consigira ku yini a swakudya xin'we ka magroup hinkwawo ni nga mabala la akuna aku hambana ka ku lweya nga xipiritoni tengaga ku tongo lweya nga pedreiro kumba tiva ntirho wun'wana wa kwala tatengaga ka yiga importante ke hi siku tengiga makhambi ya manyingi na yiga kutsongo hinkwenu no importa profissão leswi munhu a tirhaku swona
3: a magela ka nkama wa ku hisa ni wa ku titimela swa fana
4: porque o importante é ir né tamo timba é verdade que a ganca malo wa ushika né tem que ir ganha na acha o gasa ku hisa na verdade a recomendação ambilo kunga hisa acha o galo ku figa tem que kuma na shoku fumeni mas ganca malo wa ushika lo tem que mesmo ir reforçar a parte de la ku higa acha ku gasa ku hisa ito lovela ku gale ka swa masopa tinwane swi vita makaldo mas i ari alinwe ni fole swa masopa i puza matjani mas tem que ter atenção, leixo, mas ele acha um camalo uau, chita. A gente teve com bem, mas a sua xirami. E no lolo, nhanã, com bem, com puca, o seca leixo, o chanta, a sacuga. O da sueca, muitas das vezes, e já ele chegou em uma fast food. Anga ama alimentos prontos. O chão, o galho, se fuma, você se chama em lacado. A gente se liga a chicotele. Então, e se eu leixo, a gente é antes dela. A coisa, isso, tem que comer, mas a gente está com uma xirami, leixo. Então tem que hi nga swi mahi leswo a swa ku ngi hi ma refresh ku hi nga swi phuzaphuzi group hinkwayo ya swakudya leswi nga ni chukelachukela porke hi leswi hi tolovelaku ku fiyela porke swi fasile ku hi swi kuma hi swi maha for example jani yi tshungisa ku hi nkama lowu vanyingi va tolovela ku likhwela va tlha va tata chukela endawu chukela na lonawo a ni laveki muzimbeni porke ni ta hi vangela yini a mavabu ya manyingi ya ku hambanahambana masikomi hi kaya u hambi hi nga leyi kaya hi vona ku a tani leli ya li ta ni mabele ta ni ku kumeka se ni teka chukela ni tata nkama wina ni pfuza cani endawu tenki ni control ni chukela leyi ni ta cheraku kumbe ka cani kumbe ni swakuga swa ku hambanahambana swi nga ni chukela swa fasi laseso pura hina hi swi vona ku swi velukile ku hi swi kuma endawu mazomeni leswi ni nga la ku swi xiklarifela hi ku hambana komutani a ku na ku hambana masenki hi reforsana ku hi ga yini hi gama a swakudya leswaku vhikelelana ni nga ha swi bala hi ku hi nkama lowu wa wu fika lowu mavangu ya ku yena ni ku hefemula mukhuhlwani yi nyingi hi ku ni mukhuhlwani kambe loko u nga wu trata ribena wona wu ta vitana xin'wana ndhawu important ku hi ga yini a swakudya leswaku hi vhikelela a mavabyi se ni nga ha swi bali kusunguleni swa ku fana ni mafruta ya ku hambanahambana na hambi maverdura na wonawo ya ku hambanahambana
3: amthamsela swako achukela lilaveki ku litatiwa ngopfu swin'wanyani swini swa swini lisima mzimbeni wa yena kamba swilaveki ku veni switatiwa
4: a ni khuluma hi chukela ni khulumile hi leswa ma refresh ni khulumile hi mafura kwasi hinkwasa uga leswa ku swa ma fridge swa ku frigeliwa swa ku katini kulapo hi swipumba ni leswa ku dyisa xikotela swa hi khulumile ntawu ku ni chukela ku ni ma refresh kuni amafura ni sawu ngekwa swilo swa ku frigeliwa seni leswa ku taka xikotela i ximwanyani xi humelelaka ka mali wa xirhami lowu a muzimbo wa hina ku na ku hi switiva swa ku pelomeni byi siku hi kosigela ku phuza 2 liters ya mati durante u dia ni 2 liters leyi u n'wi hete nkama wun'we mazini ka mali wa xirhami lowu hi mhaka xirhami hi ti-20 a hi lili hi pitora na sedandi a wu li hi pitora hi mhaka xirhami mas não pode ocorrer com o zimbá ou é na rua lito ou é na rua lito ora a zimbá ou não lava 2 litros a mais então tem que usar mais nambi unga lito angato porque o zimbá ou é na lava mais andi ou é na unga lito e maga serani a zimbá ou é na anya mais leste lá nessa aku equilíni a alimentação saudável anga magela manene ingi no finda finda e magela manene aku higa se gava em quase essa cura e respeitar a saúde dessa população swa ku galesa ku vhikelelana mavabyi swa ku galesa ku nyikana yini a ntamu ku lava ku hi fike hinkwaswo leswo ku lava ku hi phuza mati durante udiya ku lava ku hi phuza mati ya manyingi ku lava ku hi ku yini hambi ku ni xirhami hi nga koti mhaka leyi ya practica ya tidadisizika porque tenke hi dya be hinkwaswo ya a muzimbo wa hina ya wuchukumisa hi sataniki ya wuchukumisa muzimbo wa hina hambi hi fitiwa ku kakarhata swo vhiku loko hi za hi fika makaya hi lava ku swinyingela hintawu no koti hi kosa part leyi swa ku kati timela ina maja muzimbo wa hina wu lava ma ku hi dyadi ya hina ntawu madyela manene hi chukumisa muzimbo wa hina hi phuza mati hi leswi ni ta gwelaku a vayingiseti
3: i vukamu murhambiwa wa hina tlhari ya vudahi Clausia Nyamposi a tsatsiya ku va loko mutshamitiko a ni xivutiso xo karhi mayelana ni ta madyela a nga swi kota kasi ku veni a kongoma mutini wa vudahi ku va ya kuma ntlhamiselo kati ntlhari ta madyela manene
4: a munhu loko a ni swivutiso mayelana ni madyela a tshunelela xibedhlele a ya khensa swosi a xibedhlele ka hina ku va kona lava va tirhisanaku mayelana ni madyela ntsena a nge hera leswaku munhu a ta kuma infirmeri a te ku vangwa kwini ku ni loyi a tendeka u timhaka ta madyela ntsena ntawu a va tshuneli xibedhlele va lavetela va ku hitela lava ku tratala timhaka ta madyela va ta kombiwa swa ku va ya kwini va ta kota ku swi claresela xin'wana ni xin'wanyana xa ka va nga xi tisisi mayelana ni madyela hi nkama lowu wa wu xitika hi nkama wa malanga nambi mayelana ni mavabyi ku swoswi ku ni mavabyi ya ku hambanahambana ya ku na wona u ma fanela kwini u ni mavadyela ya ku fambelana ni mavabyi lawaya u nga ka wona ntawu va nga tshunela va tala xibedhlele va lavetelana ni vadyayi va madyela
3: mungisiti wo rhandzeka hanyimakola ni nongoloko wa nyamuntlha wa madyela manene pangalatiwe a Francisco Nsimbini ka vubindzuli ni vukombisi la nongoloko lowu ka vukhandlisi ku ve na Amara Buduya.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki u vulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.

0: le ka uma hora tlhatekela 30 minutes jinka ro kuva ku fikisela kunene xihundla xa matirhela ya vusiku wingisedi byinene
1: kitchen kambe gipelile mungiset wa radio msambeki fitishile zvinari maportugaza na nyambane he lomo a nyambane kasi akuta ni mabulu ni matiri lava hakunene va fana kuta hina usiku legiga kwa kuchene hikona hitira vonao vali gwe pedra pedra construindo msambeki kota kuimbelela kala simu ya hina ile ya matimu kota inu national hina ni mungu mutiri la atu hidzela hividu gakwe akusangula
2: Avi tuvans vitana hi vituga Albino du Saint José.
1: Baba Albino du Saint José, oi no tiro, akusangula.
2: Antiro, wafamba kwatsi. Ufamba kwatsi. Azinga taula loko ufambe, sempre tingo ufambele kwatsi. Ufamba kwatsi me. Embora kanyima nyima ile ya COVID-19, maji wafamba.
1: Ezwa wafamba hikukumala ulahatirweni chikatileti cha usiku ga nyamuhla zwama lembe muni na usangulile atirilonga kawo
2: alem ndisangulili aku tera ndirilo hidia 22 hidi December 2011
1: nesinge se ukanyele ka tirilo
2: ndzikanyalile yeah
1: ezwa Zitavenzi mahachi utisi ni kavenzi maha ka mungwana mutira wala haa kumandu. Wasa ni wazutira ku atirele ugi yelako. Gaku chumani chikatu utira nusi kufana ni ya munga. Wazutira.
2: Kwa tatiru lundu nga kwa anzila ngili wangi. Nzi yu ulanga hanzoji yiku ulava. Nzi fambili na nzi zutira shaku. Atikantiru lukutiru wa usiku. Kanili Embora kuna lavaku hasembe batira kuhusi kuna lava sembe batrosi jamii nzima mimi nanzi preparado ndo qualquer período ndo kumeka kayo na nzira kayo tenge nzitirili
1: yeso lezinge unungena ku zwilava mukatelo
2: siyongena ku zwilava heku zwila heku ulanga ntirulu
1: na udawukela kwe
2: mina ndi dawukela aka humwini ka golwe
1: aka golwe yeso kamwene ulomo nyambano utira utira no siku ndatsemba ku umakadzi kutano papaye kutano ununa ama siku utira kuno siku fanani nyamuka angamwisalisa kuyini mashaka masalisa kuyini
2: akagolwe kakutraliyo hekutsama kakona mene tsama kwa msidadi nyambana amwele Kanile zwa masiku lawa mina ndzi tirha kuno usiku. Loko zwi humelela zwo karhi zwa ku zwi ndzi lava ku ndzi kumeka ndzi present limitini. Ndza swi kota ku ve ndzi kombela ka chef ya mina ku zwi kona zwi nga ndzi kuma zwi lava ku ndzi vi present. Mayi loko zwi nga swa grave asi kumo mamani wa munda kona limitini a ta zwi vona wona na ta ndzi byela hi telefoni ku ya zwi mesa kuyini leswi mesa kuyini.
1: Ngatsuke alu sapi misahata kwa baba sati bakara telo giphumeli tshwanje katela khumbara teli wa tshiramileje tsuka pemisa kwepa madala wa moti laha wa tsuka laveka ngatsuka tshikaratisa kwei zwako lavaleno kai
2: le zwako la ku zwikaratisa kumbi mashu yaku epa ma ako shiva podashu apela khumbara manje kota lo yena azvitiva ko zwa zwako androme ne lwa ku trausi zitawosa zwako zwe atolovela tambe Kumbe ni mina na yena ndzi nga sivala tirilwa usiku. Ende kama lo mina ndzi nga tinyikela le ka ku la ku tira. Ende awa zwi tiva zwo ku epa ndzi vame wa ku tira usiku. Ja kana ndi ntawuza zwo ku a tolovelile. Hambi a hi ni maxuvu ya ku ni usiku tingi ndzi tshama la kusuhani na yena ndzi mu karela se la kwani. Loko kumu a ntirho wa sindzisa ku ndzi ve ntirhweni epa. Thinking ndzi ntirhweni na yena u ja tolovelile
1: laha tirhweni ni usiku masiku lawa u tirha kuno siku fana nyamuntlha ma tirhisana khwatsi kota mutirhi kuni vavasuni vavasati a ku na ku tin'wana xikhati u chepeta ku wena u wasati u nga ta swi kota ku mahali leswi mahali byo ya
2: a ka ntirho luwa hina a ku na ku chepetana tembe a ku na swi kona leswaku lweyi ngu wasati lweyi wanuna Ivi tunga kwa mwagulu wasati luwanu na manja matrela Zitawulisa zoku hiyo lawa ya maa hakuna ntirho wa ku hambana wa ku e lowu ntirho wu humahewa hi wanuna lowu ntirho humahewa hi wasati
1: padri longa ka wona wa tshuka wa lakanya a siku ko karhi leki u nga tshuka u humelela sweswo karata a ku swi landzisa ni wusiku na wu rimiwa hi tihosi laha tirweni
2: a ku ngalakanya siku ku nga kona ku hi ginzi nge gewuli
1: kwihi kontrala matimu ya leswi u nga swi hanya se u nga kona ngeko ni wusiku
2: a matimu ya kona lowu ndzi nga a hi ri rasini siku pronci ku kumekele a ntirho wa ku karhi wa ku hi yela munhu ka bari yo karhi a nga mahisaguwa ni tan loko hi chikelisini yani hi muteka hi ku huya na yena loko hi ku huya na yena a so hi chukumula tsutsumu a tiyaka hi hlongolisana hi tlola memori ya vanhu hi nghena mimiti ya vanhu siku diripendi hi konsekerile ku ku khoma hi huya na yena hi ta mu veka la ntirhweni wa hina laha a kalmara kutsongwani lugi chili xa hi kona xa hi nga landzelela timhaka ta kona loko kumeka hina mahaleri hi ku yini
1: a muna nga tshuka mudzuka ngopfungopfu wena leswi a nga hi tsutsuma kweni hi rhun'wile ku ri ta mi khoma a mudzukanga ku hi ta ha hlamula yini loko hi mi tsandza ku mi kuma hi famba na ya tilo leyi tirhweni kumana
2: a ku dzuka ku kona ni ya ku kile hi ku loko u zi u rhumiwa wena ku la ku ve mesmo u tiyimisela la ku swa ku leri ndzi ya ku ndzi ya swimaha think swi dara sero xa loko swi nga dari sero lahayani xa i problem xa khwaya leri loko hi wona mutsandza ku wena yena a hi swi tivi leswi a nga la ko sala amala ka familia ya yena kumbe va vizinyi hi ku hambi ku hi wa nga seya a ku za va ta khala eki swi kona leri a nga maheta swi nga ka swi nga va tsakisi entown xa loko hi wona ya mutsandza hi swi swa ku swi nga la ku sala swi maheka
1: leswi nge laha muzi mu tirhisa a swi tirhi leswi mi swi tirhisaka muzi mu tirhisa swibalesa kota mi tirhisaka swibalesa kasi ku kota ku mi kuma
2: ne a hi swa nge hi tirhisa swibalesa laha hi chikele hi wunene hi burisana na yena siku yena hi ku chava vanhu lava nga mu yela swi kumekile na ku kana a chava hi laha hi ku kota yena hi wona kota burisana aka khwala se a hi ku yena hi chikumula ha tsutsuma lahaya ja hina kumu va hi byeli loko hi o vangisa guwa a ku hi tleliwi nyamuna enton tiyake hi mu landzelela mi hambile a nga hi tsutsuma hi mu hlongola mi hi mu khomba ra ku yini hi ta mi veka a kalmara familia na yona yi ta kuma ku a ku humula khwatsi
1: matimu hakunene ya lava va tirha ku ni wusiku ku fana na hina leswi va swi hanyaka wusiku ni wusiku loko va tirha va va albin laha loko ndzi nga phazama i hlamusela leswi a swi hanyaka kota wusiku va va albin a va kulega va tikopon tin'wana kota va private wena lomba mfumo kota phoyisa matshuka mi tirhisana kwalaha tlhelo ka hina laha xikwadra laha va kona van'wani va tirha ku ni wusiku ku fana na n'wina kasi ku onela lava va nga ni mipimiso ka yi nga helani na yona ma tirhisana khwatsi na vo loko va vona xo karhi va mi byela
2: vhela lava va laha xikwadra hi tirhisana khwatsikhwatsi na vona mempuriki ku ni leswi vulaka ma diligence loko u lava ku hi ni kazi yi nga maheka ka bari yo karhi ni bari u ya teka munhu wo karhi ha dzuka hi tirhisana na vona vhele haya hi ya kombela movha wa laha xikwadri loko luwa hina wu nga hi disponivi laha wa nga hi kwa motiri xa la kuswana hi ya laha xikwadri ya kombela movha lowuyani ni vakulega van'wanyana ku va reforsana entawu hi famba xikan'we hi ya tirhi ntirho lowu vulavekaka
1: izona hi valable lake laha mu tihungatela hi yini wena ya wena tikhati u tihungatela hi yini kasi ku a wusiku ku nga ku bindze
2: laha lowu ndzi hi ntirhweni a ku tihungatela ka mina hi ku kuna ndzi ya tshamela ka thelevhizori ndzi ya sixtiriya maprograma yo karhi ndzi karhala hi ku cukisela thelevhizao ndza swi kota ku ya tshama lomuya a sala ya mina lomuya ndzi lera makodo kupenal mabuku lama vulavulaka hi ntirho kutani ta swi kota leswaku loko chikela a lwela ku vhuniwa ha mina ndzi swi tiva leswaku ndzi mu vhunisa ku yini
1: mu yingisele radio ne
2: a radio ndzi yingisela khwatsikhwatsi loko ndzi hi kaya laha ntirho ndzi nga ta vula leswaku ndzi yingisela radio ndzi yingisela khwatsikhwatsi loko ndzi hi kaya
1: wa swi tiva ku yona radio hi kona ka telefoni ya wena
3: zwana kala vahizwa ku chikatla china hi guma sa vulga hina hi wa magezo ma navela guma sia kasiku vasimamisa akuvini tamu wa kukulisa tibuka musambiki
2: amagezo ndzima sia ku ka vang kala vahengisela ku vahengisela ku minkamale hi lawa ahisimamisini hengisela arad musambiki hikusa arad musambiki kun milongoloko li yi hi gondzisa ku azokari aliya milongoloko a notisa ya tikugahi na gof ga Mosambiki hayikuma arad Mosambiki
3: makono kuve magezo ya albino du sanduze ka tirisan lowo wa switichile zvinharo maputugaza na nyambana ka usiku ganya munha na hiya kuchenenzi armi

Leca, 2 horas, muito cedo, correndo aqui, até aquela 2 minutos, mentira, a Rádio Moçambique, e ximos a zonga, que tem como em que se tinha mais lueni, e vai pangala já na Camponzo Luna, e na Vela Lechaco, um gaba na Camponzo Vunene, um gaba na Camponzo Gutala, e matomo na Macateco, kasi wena u kumekaka xitratwini lowu nkarhi na u chela movha yi navela leswaku kunene u nga va ni mafambela manene u xixima wa rikwenu u yanakanya swaku a wecela na xitratwini ku na vacheli ku nuri va mimovha ku na lava fambaka hi minkondzo ku na lava kunene va titshameleke va tixuxela hikusa van'wani he hi ngihi va ni ximpungwana xa ku va xi va rhuma ku va tshamisa xitaratwini kambe ke swa laveka ku va un'wana na vun'wana a xixima a cuvukisisa khwati leti endlekaka la xitaratwini kasi ku va hi ta kala hi nga voni timhangu ta ku chayisiwa kumbe ku chayisana ka mimovha hi le ka mpundzu wa mugqivela kasi se mpundzu wa sonto muyingiseti wa ku rhandzeka 11 October ka 2026 a nga khomi loyi a taka ni vunanga lebyi Edna Sambo.